0: ata kini ti o wa kuku oni to se
1: la rojo
0: la nigba ta la fi anbe
1: na ni la rojo nu
0: ta ba nso fun gbogbo wa pe a e ja se dada e ja du awon eyan nu ma gbe omo la keji re ma gbe lese igba to lalaafia
1: to
0: lokun tagbara to nbe lowo re
1: to le gba pa to le gbese ngba to wo
0: ine gbogbo ako re leyi lo se se fun on
1: ben
0: ojo kun o de wa o ade agbo
1: n down
0: ojo kun o de wa ba eru yo de beda yo ma pe ninu aye
1: ngba teru oni le soro
0: yo wa gbe owo
1: o ni se gbe
0: yo gbe ese
1: olohun
0: yo ton yo la enu bayi
1: koni le pade oro ni le jade
0: eru olohun ba mi o won eru olohun e soro lagbaja soro on lanu ko le o fe wi nkan
1: ko le ko si nti o mo
0: bo eni ti nbe lagbegbe ran ni ah lagbaja o mo roro so
1: ko ju so yo tun di e ma ba ngbadura fun lagbon
0: leru wa ba mi pe se pa se manani yi se bo mi eyan se mani yi
1: se wa nanu
0: se bagbara se agbogbo agbara to ni patapata se bi to pin si nani
1: pin si na
0: toro o ba ri bayi dakun gbogbo ore mi gbogbo ololufe mi ha gbogbo eyin iya mi gbogbo eyin baba mi eni ti mo julo atawon to ju mi lo e dakun eja ma se dada
1: ka ma se dada
0: eja ma ran ti ojo ta lalaafia ka wa sise re le dijo ti
1: ti
0: o ni sokun ta yi lalaafia o de wa beru baba ran ti ojo kan yi ninu semi wa ti won ba pe o yi pe o si dakun jo ba wa se lagbaja lore o ni ro le meji
1: to fi se
0: nti nbe ni kapa re to fi so pe mo se o ajo kan ile yan da pamọ
1: ben
0: gbogbo wo to si ti da jo pamọ o ko njo kan
1: dadan ni o
0: teru o fi wa ku ade agbo eyan ma da jo folo ni o
1: meji na la jo
0: eyan ma da ni o
1: ben
0: mo so pe mo ti da tele ki po ju lodo ba mi edumare ajo kan le de wa beda ti oro kan ti won si so pe dakun ba wa dajo yi o si jo kuda won o ma pe lomi pe dakun ajo kan lo de a fe ko ba wa da si wa da to ba gbianju to ri da o da le nitori ojo kun o de wa bo to fe dajo to ni rajo da
1: beni
0: gbogbo eru ti wa ngbo wa lowo lowo gbogbo eru ti ta to ngbo wa lasiko ta nbe nbe yi laje todo wa bi u dowo wa o eja ma ran ti ijo ta lalaafia digba ti ayi lalaafia
1: ti o wole
0: wa ba wa o

0: Adiagbo won ba mi Edumari ba wa le sele yi fun wa a royin fun gbogbo aye a kan sara so ba mi Edumari a fi owo wa bayi
1: a
0: fi yin Olorun pe o ba mi Edumari de sinu aye wa o ni dakun Olorun o ku laje odun je kola owo po bi
1: atutu mu lara laji
0: ati mu
1: lara
0: ani kola owo po
1: bi olokun
0: kabie baba le sele
1: yi olosa
0: baba le sele yi fun wa
1: awa ni pata la royin fun
0: aroyin polohun ti se o
1: polohun ti de
0: o ninu osu keje oba mi Edumare de sinu aye wa baba mi Edumare se de sinu aye enikan laye ojo kini osu keje oba mi Edumare ba wonu aye re
1: were
0: o gbonu awe re were ni Adegoke Alaba oba mi Edumare de saye re
1: olohun se
0: akande eda eni to follow ju to ba mi Edumare tun wa gbe ore gba nko gbe
1: gbele lo
0: oba tun gbele lowo
1: otan
0: eru Olorun ba bu sekun emi ti ri na mo wa bi omo meji
1: ibeji lanti otan
0: o wa je okunrin kan
1: obirin
0: kan ewo aro Olorun bo se to eni to lapa to lese to loju to ni fan to ni se
1: in be
0: Olorun won tun se IFF titi babo lo tun ja si won ti gbianju eni ti wa ntoro tawon eyan wa nfun iwo gba nbi gba Olorun oba mi Edumare oba tun so pe in tun yo lenu o oba mi Edumare de sinu
1: aye re gore
0: o de sinu aye re a so fun gbogbo aye pe o ti de o sinu aye akande eda eni ti o loju mejeji
1: ti
0: o fi ri na
1: ti daba koda bogda mo
0: bo lo n se fe gbe ore leyi bo lo n se fe se Alaba Adegoke o pe mi tan oba bu sekun
1: ekun ara lo tun
0: ni ma sunkun oba ti won ti o je ko gburo pe ati ya atoma
1: o ti lo
0: kilo se fun Olorun ojo kini osu keje kilo fe se fun
1: Olorun
0: to ba daru ara be
1: ko si o
0: ma so ke se kun lokan
1: ko si arrest
0: si le da pada pe
1: a fe mo
0: ke se mi lo ye ke fun ni
1: meji
0: in to ba mi Edumare so pe oun fe dalara
1: fun
0: ninu aye re nu bi o se wa ma bo gbe ara yi awon ti o fi ma bo gbe yo fi ti o oba mi Edumare oni gberu le ko ma fe ni ti o gberu yan ko ma fi le
1: ko se se
0: gbugbu eni ti o ran lowo gbugbu eni ti o gbe le ti o wa ko da asakande da jensi si o eyo kan gan eyan be Olorun
1: an be le nta ke meji
0: ka to wa so pe meji Baba mi Edumare se de sinu aye ti e lonihun ko ni pada lodo re o agokun oru wa loni ninu ta fi tagi e nanu orire ta fi tagi e nu gbugbu eni ti sunkun Adiagbo
1: mo nje
0: gbugbu eni ti sunkun Olorun wo la agokun oru yi o eni ti o bere l'Olorun da lohun yi o
1: an bele nta se ni titi mu waka kiri ojo ti pa
0: gbugbu eni ti sunkun pe bo ti e je yokan o si bun mi Olorun gbo o si nwo won ran Olorun wa wo la agokun oru toni gbugbu abiamo ti n gbo mi lowo lowo
1: jakeja do agbaye
0: gbugbu abiamo ti n gbo mi lowo nile yi loki okun gbugbu eyin te n be ni diaspora lowo lowo bayi to je pe oda won wo pe oda etun dogbe eleyi won se onjabo gbogbo eyin te n be ni Nigeria teyin na ti gbiyanju kora won lo le pastor won lo le afa won lo le
1: ko
0: sibi ti won o ti de
1: bo Olorun wa ti se tan ko
0: to ba mo idamu ti n be fe ni ti n wo mo ti o ti ri Adiagbo iwo to ri omo to lo n se fun owere omo dupe ni omo dunun ni awa fa agokun oru to ni iya fi be oba mi Edumare dakun Olorun gbogbo eni ti sunkun omo
1: dakun do
0: wola agokun oru oni nile yi ni
1: loki okun
0: ni gbugbu eru ti sunkun omo ba wa da won lo
1: ami
0: wola se ti rin la agokun oru
1: be
0: imi a ma so pe awon kan won ni agoko oru o agoko oru yi si ni won a ma fi won a ma fi tu nkan
1: a tun ma fi de mi
0: won a si tun ma de nkan
1: wallahi
0: awa bi o loni gbogbo eru ti won ti de mole yi pe a je o waye ni ani jo nipa
1: olohun
0: dakun olohun
1: abio
0: abio ni o
1: after foko re bi o
0: iru gbogbo awon eru be iru gbogbo awon eyan be dakun olohun lo agbara re le won lori
1: amen
0: wole ni to dunnu ti o lero ti o mo yi pe in to gbe wa phone ni tohun o ni ka pa re o de bayi eru olohun ba bu sekun ekun ayo lele yi o bo se bu sekun yi la won kan be ti won reti re o
1: ben
0: olohun wola agokun oru oni yi gbogbo awon eda tin sunkun lori pepo ni awon nu o se ri
1: iru ore bayi
0: iru ore bayi dakun ba wa dun wa nu
1: amen
0: desinu aye won ba wa desinu aye won gbogbo awon ololufe ti n gbo wa lowo lowo bayi eni nfe ne ni lasiko ni o te ti gboro re o
1: wallahi
0: won wa ni sun
1: olohun
0: ala sun ba ba ti gboro re tan orun ke a sun olohun o awa na n wa bi afago kan oru yi bi o dakun olohun ba wa dun yin nu
1: amen olohun
0: ba wa dun yin nu
1: ase edumare
0: ba wa fore idunu gbogbo tin dinna oju ona
1: ba wa yi ku nbe
0: ba wa yi ku nbe o wa fi idunu wa ba wa fi ropo wola ase re edumare o se ti sami
1: ati sami
0: oh egbe to re mi
1: e ti gbe mi o
0: fowo re rakun re fun rara re
1: temi o
0: fi ra do ti fi ra your down lodo awon ti nwa oma oba mi edumare o si fase si boba wa ri be lodo re gbogbo eyin ta jo ngbo wa lowo lowo bayi dakun nkan kan te se fun o ye ba wa like e ma sami
1: e comment
0: ami bo ba re le ise to fi ranse se nikan orire ni won na fi ranse si o wa so fe ni ti nbanu je pe olohun o dun onu o ti mo pe olohun o dun won na nu dakun ore mi dakun ba nsi a program yi ki eyan bi ogun bayi ko si si are nigba
1: igba ogun
0: nigba ogun bo ba re le ise anu olohun dodo re
1: amen
0: akiboye ogun niran lati ife odan
1: ife odan
0: won ti se ami wa ba wa like e ma ba wa like e ma comment e wa ma si are gbogbo igba te ba nse leyi pata olohun wo la gokun run yi olohun pada dun eyin na nu olohun la nu re dun fun yin o aji saka jibola ni ilu ni yo oba mi edumare oba wa duro ti yin o e ni foju sokun anu olohun to tobi oba mi edumare so kale le eni kokan yin lori surajuddin muhammadola awal babala america oba mi edumare yo ba wa duro ti yin o alekun ore idunu oba mi edumare o tun ba wa se fun yin alaji ati alaja bisiri yu
1: nilu london
0: iya yi ni so kon gba kokan alaja bisiri yu yo se gbe yawo fun
1: foma
0: lowa ku ni oku wo were were bayi oba mi edumare o je ki ojo nu o ko ba wa laye yo ba wa laye dada ojo nu ni dekun
1: amen
0: ninu ololufe loju leyin ini ya yi je a jo peju se ni pelu ogo tolorun a jo peju a jo peju se ni ojo nu o ba wa dada o
1: amen
0: bakana alaja amudala taiwo popo ola eku pale mo orire oba mi edumare oba wa duro ti yin o awon lore iya se iya yawo ni abi awon lore won oba mi edumare oba wa duro ti yin o adun daada bayi yo ba wa fi kari ti teyin na o alaji Sulaiman Tajudeen taye lulu oba mi edumare oni gbagbe yin ni kankan alaja tawakkaltu Sulaiman omo lara oba mi edumare oni fi yin sile o anu olohun to tobi oba mi edumare oba wa se fun yin olohun oni gbagbe yin na ngba kankan Oboye Sunday Oladimeji
1: Oboye Sunday
0: lati Texas ni sokun nigba kokan gbogbo on to ti jedun nu fun ye oba mi edumare ko ni so dekun
1: ase edumare
0: ora di meje o boye sunday anu olorun to tobi yo ma wonu aye ti yin na si.

0: Olalekan Shamsuddin Oladimeji baba oloye repete oba mi admire oba wa duro ti yin o anu Olorun ni fi yin le nigba ko kan
1: amen
2: papa oju omi bi ko re popo ni sise
0: ni sadele otena ike lati Texas nilu America ore re ti de oba mi admire o si gba ore na le lowo
1: be ni are Taiwo Tajuddin Adewale Sulaiman akiyin akeyin be la tun gba be ke oga wa baba wa Oladumoye Ogunbemi
0: Oladumoye Ogunbemi
1: alias Ola Oluwa Bread
0: baba yi ni ma ko bread fun wa ni gbogbo igba o tun ti se bi ti se ma se o
1: tun ti se bi se ma se
0: ti se bi se ma se o baba yi tun ti ko de
1: abala ganu si
0: to ba ni bo se ma se ni awa na so folo ni gbogbo igba bo ba mi edumare oni fi eyin na le
1: ami ase
0: nigba kokan ile ise won wa ni Boluwaji nilu Ibadan ni soko si ni jabo lai lai YB store won wa ni new garage legbe ni egbe registry ni new garage YB store ni subu o ya yo made o wa ni new garage o koku o nbe o anu Olorun to bi oba mi admire oba wa se fun yin o
1: ase edumare

0: anfani be fun gbogbo eyin te ngbo wa lowo lowo bayi e le darapo mo wa lori ero aye lu jara wa lagelu 96.7 fm gbogbo ba te si lowo ninu ile agbara kedere bayi na le ma wa be ba ti wa debe anfani kan te si fun wa na ni pe ade agbo
1: e ma like e comment e to wa fi ranse Selumi.
0: Be ba se leyi anu Olorun to tobi oba mi edumare. Yo ba wa se feyin na.
1: Amen.
0: Anu Olorun to tobi ko ni fi ko ni yo eyin na ko nbe gba
1: ko. Amen.

0: ko ba mi edumare o dakun ko jo iye wa o ti to ogiki wa o ti to
1: a ti e ti ni rara
0: ko ba mi edumare o dakun ko jo ko fi ta wa lo re
1: ami
0: en gbogbo eni ti o ri ore ninu aye iwo na o fo ore ransese nikan
1: ben
0: gbogbo eni ti o ri dunun laye ma
1: fi won nikan ni dunun
0: ma fun enikan ni dunun enikan la nso ni isin yi akande olohun to ba wa gbo iru ara olohun yi Olorun da sinu ara Olorun. Ara Olorun. Olorun wa gbe ara Olorun dide sinu ara Olorun.
1: Ben.
0: Ara Olorun yi wa bu sekun.
1: Ogbera re jade.
0: Ma pe Paul n se fe rinrin ajo hun bayi. Eyo kangan ohun ma bo hun se gbe. Bele ta se meji. Alaba Adegoke iriri e dan ki o. Omo Abolade nki o pe eku orire o. Oba mi Edumare oba wa wo omo na awa so gbogbo eyin ololufe wa pata edakun e ba wa dide aanu fakando Olorun eja fele yi se titi toru yi e ba wa dide aanu fun
1: fakando
0: Olorun gbogbo wo to ba wa se leyi aanu Olorun o so kale sodo ti na bo wa la se gbegba e pe mi leyin eto Olorun oba si se akando Olorun na tun pe wole Olorun ba to kewa papo e dakun e pe wa leyin eto e pe wa akado Olorun ten ton o bibeji ni Olorun ba wa wo anu Olorun o si wa dodo ti yin na
1: amen
2: ti gbogbo e ba jo kura ni eni kon ni ko ni jo bibe ni eni kon ko ni jo
0: Eja yara bo si inu abala iriri eda torupe ti mo pe labala labala ni eto wa abala akoko ni ogbon opin si
1: ibika
0: n ba ba ku ofere lodi iriri eda laya jejo ta nbe lori eto ta so iriri eda ha leyin igba ti mo ku tan lori afefe mo dupe lowo gbogbo awon ololufe sawun eyanson won ni fe Olorun pipo ni ara wa oba mi Edumare oba duro ti eni
1: kan yo
0: ni mo wa tun gba opolopo iriri in te so yi emi gangan emi le fi nba wi ni ti mo ti soro mi fun yin ni awo be ni kankan wi sugba kini iriri ti yin na a tun jo fi ko
1: ara wa lopun
0: ile yi ni o tun je ayara bo sabala ti iriri eda ni aje titi to ni yi me wan sele ninu aye o emi a ma so iriri eda yato si iriri aye o iriri eda bayi ogbon bayi
1: ni
0: iriri aye eyin so loru a gbodo so nta ma deru ba
1: arawa
0: arawa eja tun gbo iriri eda tenikan la ni aje titi toni
1: oya bismillah
0: o lagbara o
1: oya
0: adiago o lagbara pupo mewa nsele
1: ni duniya
0: ni duniya

0: wa gbe si ru awon ti won fe fomo ti won fun akara ti oriran won o fe ko ma won fe e ti oriran amo tolorun ba ti ru re sodo ti won won o fe ko ma ri won si mo ba sadua teri aniyan wa
1: won si ni fe fe la nko re
0: be ni aniyan opolopo eyan oda
1: kileri
0: be ni ara re ni to tele to ba je po mo won ni obirin ni se won ni o mo mari mo ni
1: abi
0: se won ni ko mo mari mo teri ni to wa nbe re o awon ti an je daudu nule ni an ba gboye lawon ti an le fa yan le fa yawo yan le gba yawo pe afẹ o ta ba ti ri bi melo kan ti o won sa le sun kan ko ri bi kan na abi toko ba ti yari toko na ba ti tele enu so ta ba de ran to ba de ba won kan soro tan ja won agbagba nu le yo ri fe
2: yo ri fe
0: be ni pe obirin bi mo meta o bi mo meji niyan ki sarun o ato ta ba runu bayi oni je ki padan ologun se lori opolopo o gugu awon kan bayi ologun sa nu ponu e bi gan lori tirisi e ni fe nkan tiru tole teyin ba de niru e e mo wa solution fun e bu se jare
1: e ni jayi wo reverse
3: somebody got me and if me
2: omo ba musa lati ojo
1: anabi ojo
2: anabi ojo won ma soro la kai wo bi ti won gbe
1: oro
2: ti won lo aye aye aye ije teje teje ke ma je lo aye teje hello
1: hello talu alanu
4: lo mi papa wo opo lo n soro lati samaya
1: lati samaya
2: era sa
4: advice me o se jomo ti eni to soro ti san biro ko si bi omo bibi o nsese
2: okay
1: ko sawun
4: lowo ya eni se mi le so ni pe ya oko mi that's the way I feel bo ya o le se ko pe awon to ba ti dagba ko mo pe won ni ki ara won bale ni mo family ti ba won soro o se se fun yin consider won ti de yen
1: esun
4: yen fe ran
2: Benny.
4: And what they take care of everything is going on smoothly.
2: Call on Bowen, a bee lay your call, can't
1: call Bowen sorrow.
4: Yes, but some of our cost on back.
2: Along
4: I shall then.
1: Along
4: I shall then.
1: Assume
4: on my cost more of that. Only the only problem that you are.
1: Ben.
4: Or the one on the sheep. Come on, look here. Oro emi ba wa ba
2: olaje
4: jo
1: je so
2: ona abayo kan ti fi oju han bayi pe komo kunrin yi omo birin yi atoko re won lo mo ba
1: o ti idoko ti yawo
2: a lo mo kunrin
1: ati yawo
2: ati
1: arabirin
2: ki won lo mo ba awon ebi leyo kokan o le se se
1: boyo lohun le so pe
2: o le se se
1: ko ti ami o tun fara han nbe
2: ko na o tun ke ko soju mu mu
1: o
2: do awon kan ju
1: awon kan lo +234 814249 1006 talu ale no no o oruko yin bile tin pe o
5: oruko mi na ari ori na tele ta
1: lato jota
2: eleta eleta
5: eleta
1: okay
5: I don't
1: know what in his house. I don't know what to do.

0: mo ki kabiyesi mo kori ade mo korun ileke
1: ki transformer sa
0: baba mi kabiyesi amawo adegboye gawe ni yolahun oye keji agbodo oforitade iwo west local council development area mo wa ki eyan mi pataki
1: ma se ku
0: e ku alejo mi lana
1: gogo ebi awa
0: alejo ma ni ma sha o
1: gogo gogo lu awa
0: alaji ti wa
1: pare olowo ebi
0: eyan kan bi egberun eyan
1: gogo ni won afa gbaju
0: eni ri asan kiki wa
1: gogo ni mi ni
0: en to feran mo la keji ti o fe ki nkan se won
1: ni nigeria ni o e ba mi sha mi
0: nkan oni se yin lagbara
1: lo ki ma se
0: ani ta ni mo wi ki se nkan ki se yan meji yan kan pore na ni ma ba mi daada alaji tunde
1: ki ma se
0: royin the chairman ceo noto poverty
1: ma se ogun
0: Ifele ye road logun pa nile Ibadan Oh my god
1: e ka wa ni baba
0: e ban ki ya daada

0: Alaja wa mi se soro yin
1: abele kan dide biti bolaji meji na se lara e o inu ko je pe
0: iyawo alaji o atun de
1: oribo
0: Rahim CEO Noto Pofati e seun mo dupe ko amojuba mi e ko ariri mi e ku ike olon lara wa lagbara olon kan oni se yen ni
2: Allahumma amin
0: aburo ni kolu yin
2: ami olon
0: eni damu ninu aye
1: atun olon lowo o
0: gbogbo agbo yen sin pata ni mo ki o latoke doke ani damu lagbara olon
2: ami olon
0: eje ka se bayi laaro ni won ba re binja bo se ni na sugba ri nkan mu jade nbe olorun ba le ki olorun ba deda o so fun anabi wa muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
0: gbogbo eyan rogun papa te mo go ya mi ni olowo oja e mo gbo ambassador kazim are e mo gbo oju oni ti yin lati giwa din ni central mosque e ni damu lagbara
2: allahumma amin kun fa yakun
0: ati gbogbo awon olugbo pata pata ise ba koko se ma Olorun so fun anabi
2: sallallahu alaihi wasallam
0: bada a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinatuha nuwafu ilayhi hamalahu fiha wa hum fiha la yuqasuna laysa lahum fil akhirati ila nari wa habbata ma amaluhu fiha wa batala man kanu yamaluna Quran 11:15-16 elo yewu Quran 11:15-16 elo check e
1: ninu ata tun fojo ni
0: olon lawon tan pariwo aye yin mu nkan nbe yin dimo ni won wa ma ya ni ko godo jabo emi mo ni emi mo ko yi emi mo le yi temi re awon tan dimo ya kankan awon tan gbe leri olon ni kin le mu wa njo te nbe iwu le wa
2: Allah
0: njo te di e ke wa ni nigba tan gbe yin e men to gbe yin ekun le nsun agbara ekun le ba wa saye omi le ba wa saye e fori dule wa yin ni olodun njo te de e wo so kankan ekun le nsun e fe wa bi e wa yi e di nkankan lo owo yin o si nkankan nbe ofo ni
2: Allah
0: te ban loku e mu nkankan lo ofo ni lo lawon tan wa maya te nfara ni awon eyan ha ani mo nira
2: ami
0: nkan be ngboro aye
2: wallahi
0: o ka lu ko npariwo ko so lode nkan le nkan ode ki lode ati je ati mu ah o n ba ra po gan laaro yi ati n to sele bi gugu e se le ati n to a fun wa ni adura ta ma se to n ka lu ku aro de wa
2: ami o
0: oba to de ogede to ni ororun fun mo sigba te dodo gere te ni romi lara e
2: wallahi
0: ojoro ojoro mi be lara e
2: wallahi
0: ko si jo te dodo re te sagie logbe to mi o ni jade
2: wallahi
0: omi aro gede ogberi
2: allah
0: ta lo se be
2: allah
0: ta lo ni omo tutu fun
2: allah
0: ta ni ojo gbona allah ta ni ojara o ni
2: allah
0: ta lo ni karo de allah ta lo ni ko ma so
2: allah
0: ta ni e ba bi ogede ko ma mo jade
2: allah akbar
1: success in petrode
0: afun ani kan adura yen laaro yi wo to ba wa gboye dada o pada pe wa ni o ko sakoko pupo
1: ajabi gin ni e ke seun ola tokun bo wili baba ali
0: olorun lawon tan wa ru aye leya elomi ko le de bi pe ko ma ye mo imi igbo ti kunbo imi owo awon agent lo wa elomi fi jade laye ko ma ye le toko
2: allah
0: elomi o si rile eyo kan yare eyo kan gbe abe gada in lo lo kopa ko jo si tin gbe
2: subhanallah
0: lai se ma jinunu
2: ai se were
0: ah elomi o si ri bi kankan ju pe to o ti gba fọlọn lo
2: allah
0: ngba telomi nko nkan kaakiri elomi eyo kan kuri lasan ibi elomi npo ti sun elomi so pe ohun ori kankan
2: allah
0: ibi elomi ti gbo pe ah kini ti po ju na o elomi so pe bo la se se
2: allah
1: dawa lotu mama diga aya adam se akintola monday baba monday oko
0: ibi elomi ti won la fi akaki titi npo yo hospital nle elomi ti nlo alafia re nlokulo
2: allahu akbar kabira
0: ni ti nlo nlokulo ibi elomi ti so po titan elomi so pe ikini isa po ni
1: eyan wa ni oba ni smiler dola pelu ti de odu pe ki ka ju ke bi mu to
0: lagbaro olon laaro yi olon ba ju awon oba ti mo se danwo fun yan disi mo pass eyan oba na abe lodo re abe inu ola re abe ninu ike re mo ja fail ni gba
2: ko amen
0: sasanu wa both Christian and Muslim e ja le ti le ni won ba ribinja adua yi e se gan adua yi gidi gan ha nta mo ju to lele gbogbo orin kaaki won na mo fi kini kan para won na mo lo gbe kini kan sori ta
2: ati kini kan si
0: aku ba won le jin ni ba na ni gilori to ba di nkan mi
2: olonu
0: olon ti kokan lohun Olorun ti mu solution kan le to ma lo ta ma lo to no fi la fun ko wa wa mo wule lo mo sabayan mo e ja lo bọlọrun
2: amọ
0: e ja lo bọlọrun olorun yo ti to wa ni gbogbo aye aya ina lo qur'an lo wa asiri wa bo
2: allah
0: asiri wa ni tu
2: ani olorun
0: asiri oga oturi
2: wallahi
0: to si gba beyan wa gberun legbe gberun aso agawo gbogbo e ko dele tailor ko do gbagi lo raso
2: allah
0: loogun pa ko ra nkan gbogbo e ni o si wo
2: e te ari so si
0: ni tailor
2: da min qul maka
0: gbogbo bi ba wa ni olorun wa ni inna bismillahir rahmanir rahim inna azza la risukuna ma lahu min

0: di agbara ninu agbara oro ninu awon oro gbogbo eto ta aro yi iwo ni ma fi yin ti didi o fi dago meje ti ma loju oja ma tun pada de iwo na ni ma yin o
1: sana sana si di o ba kabiyesi o iwo lo ba
0: osu mefa o mo kere kabiyesi o de mo wa laja
1: apure ta titi aye
0: opolopo iji lo ja opo

0: baba olutoyinbo seyin se mo lore eyin baba baba ise ndupe pe e la osun mefa jan mba lori ofe ti mo dajo le ni odun ba ti de laji odun bayi keyin o se iyin fun oni to ni iyin ni egbe opolopo nse mid year praise awon to mo yi re ni e
1: oba laanu toju anu re o se lola
0: oba laanu ti oju anu re ki lo lara wa o nbe lara wa o nba wa lo o nba wa bo
1: luwa ti re ni ogo
0: oba e jire bi o

0: 106.7.
1: Asiko tuye gaje mwamolaye kaye mashe dawa ala siyo labada.
2: Lodi ojo Friday ni rikwa misomi oto ninu le yo. Lodi ojo Friday imota o nishele watoma re lori. Lodi ojo Friday wani tanyo mare lofa. Ogu o nile watoma re kojo lore le ni ojo Friday. Ayo ni fogwe watoma re masho lojo Friday. Aba me orogudu gengengengde. Lati gbogbo ye wi be se be o de keremi ko agbara olorun po o de olowo da talaka pelu eru pe kan na oba ti pese fun eye oju ara ti gbogbo ran ko ti nbe ni ori ile ati nu omi o na ni o gbagbe eni kani wa gbogbo ile pariwo go go go go go go go go go pato faka ye manale mi nje ojo go iwa to mo re oni tu ni osu yo mama ba so ere tinu ma si fi ara re wi elomiran ipele ayo ti iwo wa yen o lawon kan gbadura fun iwo ni le sugbo n su kupo ni mato be ni ale ni kan de su kupo oni le lori iwo ni mato sugbo tu ja wa wi pe oni owo dani ibe le ni kan wa to ni owo lowo sugbo esan lo fi n gbo mama baba je so fo wi pe oro re ko lo buru ju laye. In fact, yes, it's a good telomina. Toba do ko babelomina wa ma dupelo wa laroni. Olufe ni ba wa ni kola ma bere fulado along. David lo ni ba wa be do do muare ni ren lo wa. Angeli beta lo ni ba wa bro bati sera. Angeli yo yo si o were. Para lo ni ba wa Joseph lo ruko Jesus amare ma di oba ni le alaye. Jesus lo ni ba wa Peter o ni se lasan ni le alaye. Allah nu Samaria lo ni ba wa ni ta sa lo gbe lo ruko Jesus aleni kan ma gbe wa ton mo re dide lose yi. Sami loruko Jesus ayo ni je ogbe tomo tomo. Owo jaburata jaburata jaburata yo wole su gbe ni lo su yo lo bu somo me wanu loruko Jesus abi ama yo ni somo nu David shafo mo ti ba se ba bi fu loruko Jesus ni shafo mo aye gbo mo meta lowo Saul lojo kan loruko Jesus lawon mo re oni faye le lojiji lojo Adam ati Eva ni Abel faye le loruko Jesus oni gbo mo si o aye fajo tu fu omo fu Jacob loruko je loju won ni fajo mo tu fu omo fun o malaika o fati banu je ko ni yale ni keni wa lo su yo eloi eloi la ma sabakatani olorun ko ni gbagbe omo re o aye yo ti pese re gboluwaga omo re ma di olowo ebi o o ni rogun bili lori omo ile alayo yin ko ni dile kun omo wo ni jese gbe o o ni fi temi temi gegun fo omo re oju mewo ojojo eni ori olori oni gbase re se o olorun oni tori iyada o si tomo tomo olobata ni mbodo o je wa jo le olorun dojo ale o omo to ji lojo keta yo pa yan ma ba re soke o ayo gorun to olorun ran lati tile ko ojo aran loruko je yo tile ku isoro wa o ayo gorun to olorun ran lati sile ko ojo eni yo sile ko oro fun wa o ona bayo la fo tomo tomo aran se ogo tutu se mo re leni o angeli lo se ota israeli lo je loruko je so ni ri jaye angeli ko gberegbe yo je dajo leni ni dile yin o ipa kipa atagbara kagbara ko ni bori awon mo wa angeli lo dupe teru sile ato sile tomo tomo o ise ewe oni dahun lori akobi re o oro re ti dayo oro re dijo lo se kon geire ana wa yi pada re re somo re latoni lo amile bu ba siri oluwa to gbe talaka soke ko ni gbagbe omo re o oba to gbe je olupanju yo gbe omo re soke yo si gbe ja yin o lo ni agbe omo re si bi aye re re mama ti ma ngbadura olomo fu o ma fi sere ma sami loruko Jesus iyanu ma bere lori omo re olorun to yo si Zechariah ati Elizabeth yo yo si owo re tomo tomo ogun kosikosi o dope inu ile yen o aye oni binu idide omo yin o wa ma lo layo wa si ma bo layo ire wonu ile yin e o ni sagbe jeun okan yin abale credit lati yin a wole ise yin a bo si owo ade o oni kuwa nikan o olore dide alanu dide aje ogo ya wo iran lowo dide ogo dide anu dide yani begi loju ati sigu mada o si ma dide o odede re pada di odede ibukun lo su yi ife yo joba ninu family yin o ba o re ni bala
3: ona ki ya
2: lo si yi wa se ko nge olore ape ko to jeun
3: oni je baje
2: mama o si ma gbadun omo re alare oni pada je bi o ire wa lenu ona le kure lowo lo lo ko je si o wole o ire to permanent o ya gba lo su yi olorun ma pada gbogo fole re o lo ye gba ire re pada bayi ko lo re pada bayan mo re pada kada ra re pada agbara ko se jeje o ya gba lo ni o omo re oni silewo okuko ni je olore lese lori omo o loju tutu ise e ma bo si o ariwo ko omo re ma je bi yan ge loju yi o loju ya yo ni be ron ta fi si olowo o loju yo ni jawe gbobora loju yi majamu ati o dope ninu aye re o loju yi wa ma se tomo tomo o ni rogun aleni madeyin lori omo re o o ni fomo sagbese ran o eni olorun yonu ti yo don re family yin o o ni ri ajeri tako ni o wa se seba bi re tomo tomo wa se foro lo tomo tomo loju yi wa kajo adua loju yi omo re o ni balaye fowo ti o o ni fowo di ogiri lori omo re arode ojo ibuku agbagbe o ya koro sile yin tomo tomo ile baba omo re arowo yo ile ya omo re arowo yo ladugo omo re loruko ogo re ma buyo loju ya de ogo omo re oni sidan omo re oni dara ijoba loju yi o orun yo du somo re loju yi omo ma gboran se olenu loju yi o oni rogun alajo bi loju yi ojo iweju wa tomo re dara loju yi oni joya apate mata o a fi iwe ko se gbo se ti jona ninu ile yin o o ko lo ayo ma gbo lori omo re ajagun jagun odi orun so pe wa jagun tomo tomo o eni to mo ri ma se olore wa jere nla ninu osu yi ibanuje ma di idunu ninu ile yi balu re oni jalule o to to ba wo losu yi ogunle layo olokada yen oni gbe osubu oju lowo ire omo re yo farahan oni so mo re di dakuda omo re oni do lowo ana oni rogun odi gbere lori awon omo re losu yi akanti re ma wu losu yi o atunide oni to omo re da omo oni di gowo lomo e lowo o omo wo oni de ro arukiri losu yi o oni se esan ko to dara fun o lodo jile omo ma gbe ode be itosi ni Canada wa wa jaye oba de be oro re oni di koroko ko jeun iyanu ti oni komiti yo wole yin losu yi o lo yo fun wa yo te olorun tomo tomo oni yeye ko ni ta canopy banuje lori omo re o ya wa be ojijo olodumare lo o ni pe ogo omo re yale ajinde ara ma je losu yi o loju yi aye ma bo gbolu aga wa fi ayo si olorun re losu yi o ni yeye omo re ladugo ajalu ire ma jalu o ile yen olorun ma bo pari e wa ara ile yen wa ara ile yen omo ara moto yen omo amunu re dun o si yi osu ayo re ni osu olale re ni o Jesu oluwa wa engineer gbe wa lo le agbara
0: o wa bi oku
3: Jesu
0: mo se nwa bi bayi fun ipade Tuesday yen awon omo mo mi wa bi aro ni won ma mo mi wa ni won ma ti mi leyin wa ni mi le duro sara won ma mo mi wa bi afoju won wa gbagi lowo mi mo wa di koko osan gan iru ewo lele olorun tugba won lo da mi mo gbagbe mi mo je je awon omo ninu sare o se wahala sile that 17 years ti mo ti ko awon ikiri mi gbodo deru arun kiri igba to wa di pa wa se ipade ti isoji ti sango yen gbogbo bi o se se isoji yen to wa lori oke mo ma bi ma wa legbe kan mo wa dupe lowo olorun lojo toni pe mo ni ala afia wa dupe pe mi o ni stroke emi ni mo rin
3: igigida
0: igi ti wolule
3: igi wolule lo so be mi ta so pe igi wolule
4: igi wolule
2: mama isoro e kan wa ni osu oru e ni gangan lo bo si o omi okuta ti ka sam si ni gbogbo eyan nbo wa gba lofe mu ikeda ni o bole ni dale mo to wa ni segun ota logun state so fo olokada ko gbe lo si sosi awon mo fakeye cac ago mafa ni gbogbo eniyan ti debe wa jeun omo o gbogbo eniyan ma da ore anu lori awon omo lati fi gbe eto radio program yi laruge ko wa si ye to le fi ranse o ibaje 2000 baje 1000 baje 500 naira iwo sa je ki owo re wa ninu eto titoni te owo si waju wa layo lori omo re dale mama baba ipade ojo sunday yi mi ma bi mo se ma so ko le mo wipo lagbara won didi ran mi ni je adua kan lojo sunday mo de ti so fun awon eniyan lati ipade kola ifat awon kan ti gba ayo isowo be de ni won ti gba samu ori re iyo yen ni gbogbo eniyan ma mu wa ni ojo sunday gbogbo won ti o ba de ti gba ayo yen wa gba ni soro eniyan ati samu ori e ta ba ra ayo lojo ta ba de le agbodo tun ni loruko jesu run ma tu gbogbo wa le o olorun baba alabiyamo o aye lo wa
5: hello hello prophet 090 60 57 11 10 fún ìtẹ̀síwájú ètò yìí ẹ lè fi ọrẹ sínú account details yìí 30 34 34 77 14 lẹ́ẹ̀kan sí 30 34 34 77 14 Fakeye Emmanuel ló máa gbé jáde First Bank.
2: Abiyamọ o, a ò ní máa bọ́jọ mọ́.
4: Lagilu FM 96.7.
6: Lagilu FM, jagaba agbogbo rédíò.

0: Mama tenu mo laaro yi o anu ni eti boji esa eyin ti o ngbe anu ngbe eyin te kun fun gbigbe eyin ti e nwoju oluwa eyin ti e fe anu ni gbogbo ona eyin ti e nbere pe ko ni majemu dide fun ise agbara esa mo fe ka jo rere ajo emi adua laaro yi tori eni to ran mi o ran mi ni o gba mi gbo sa osu eleyi osu to ye ki wo na ka jo rere ni osu to ye ki wo na ba won dupe ni osu to ye ki wo na fi eri an fun aye ni ma bere bayi laaro yi gbogbo eni ti anu ba ma fo fun ni agiju gbogbo eni ti anu ma gbe jade ni iboji esa egbo ohun akoko leleyi o na ni mama lo laaro yi anu o le fohun esa anu o le daun ko le sise fun eni to nbe ni iporuru bi ki ba se pe olorun anu funra re daun a fe be olorun anu laaro yi nise ni awon omo Israeli ngbe olorun anu lo gbo gbigbe won oluwa ran mi ni o ekun re to eyi to gbi ti to eyi ti aye re nbe ni iporuru to olorun anu fe dasi God of mercy olorun anu eni to fi anu dan fun Shedraki Meshaki ati Abednego ni igba ti awon odaju ko won sinu na ina ti o meni to da awon ti won fe da won sinu na bibeli so pe ina si jo woro esa olorun anu de o oni bi eyi ba bi won ba ti edayin sinu na ma fira mi an gege bi olorun anu bibeli ni won reti bi ki won ma pariwo oba wa kiesi oni eya be lo le danu na oni eya meta ni eya merin mo wo yo iri adi keri si dabi iri omo olorun vena barubia da ya kedana eyi te gba te la ina koja olorun awon baba mi eyi ti aye yi la ina koja kedu mi adayana abeku abaya bia eyi to ja wipe inu ina ni e la koja olorun awon baba mi oluwa lo ran mi o egbe eleyi eje ajo gbadua laaro yi eje amu meji ma de ku lapa beye olorun anu fira re bi olorun anu lori aye mi olorun anu fira re lori ile mi olorun anu fira re o ta mo pariwo ni e lori oko mi fira re lori aya mi fira re olorun anu fira re fira re o ya adua
1: orugo je
0: Veru Adaya Kadaya Olorun Anu Firara
1: Firara
0: God of Mercy God of Mercy
1: Firara
0: God of Mercy
1: Firara
0: Olorun Anu
1: Firara
0: Firaya
1: Firara
0: Lori Aye Mi
1: Firara
0: Firara Firara
1: Firara
0: Abadu Adaya Kadaya Goliath to ga ni we se bata besan esa iru David o duo waju e abe me ti won pe Goliath esa awon ara le gati me da baru bi ada ya bedia esa ibi ti won tojo ti won wa lo gbe agbele ebule ti won pe ni gogota e kesi sa ibi ti awo obira ti ma dide wo bi awon alabi beji lari won eru ba won wo wa ni iwariri igba ti won ri awon ara ale Goliath ni odun na lo lo won li ale bawele ale ba won ja o ale buwo o awada bi tata nsoko ni oju won ni o we are like grasshopper e bi awon woli bi o ba wa si olorun anu to nbe ninu aye David bo ni David o se le mu okuta nle be won koju Goliath kanaveru abade ya kadaria Goliath wa so fun David ni ojo na pe se mi lo to wa bi igba ti a ba mu ajale David ni no iwo to mi wa pelu ida oko ati ada sugba emi to wa pelu olorun awon eberu emi ti awon baba mi sin ni agiju bala ri manda veru abahadaya Goliath o mo ti omokunrin yen so ni akoko gba na ko mo pe bo ti jade lenu e awon ogun orun ti debe yen esa bibeli so pe o si fi kanakana re bo ti fi para ni okuta ba wo agbari Goliath ogo mo gba to wole bi ala lori inu agbari e lowo lo ko duo waju inu opolo lo lo straight esa ka to wi ka to fo Goliath ti subu o o subu lule eru ba gbogbo eniyan iwariri mu awon eyan won dake fun sa kan afigba ti awon eniyan pariwo ariwo o so won bere si kori tori olorun awe beru fi ara re olorun anu ni mo so nipa re eni to yo si mose ni igbo babore eyi ka wa bi te damu eyi ka wa bi ti ise ye o lo dada veru bi adaya kedubia abeja delua oluwa ni obo be gbogbo eniyan ni ilu abekuta laaro e pe ki won lo wa osan e bebe fun olorun anu wo bi o ba bo ti le sesa ege ba ri bu adaya bekada wo bi to ba je pe olorun kan wa ti won pe ni olorun anu olorun abraham Olorun Isaac, Olorun Jacob, Olorun awon baba wa. O fe down laaro. Eyin ti won ni gbese le ma je ku. Eyin ti won so wi pe ke sa finu le ye le dandan. Eyin to je pe eyin go mo bi te fe gba bayi ko ye yi. Wo bi Oluwa lo ran bi o. Olorun anu ni mo so nipa e. Esa o ba ni agbara ni aro yi. Gbogbo eni to ba ni ori ofe. Ni ilu Abeokuta. Jajo wo bi jajo pe Olorun anu papo. O ti mo le so fun oli ye o. Ebi o mo bi mo se le so ju be lo. O fe fi anu down. Eja gba elekeji adua bi keyo kan niyan. Eya aladua te wa bi e pe oruko Jesu. E pe ebe beba Olorun anu da wa anu. Na si ise mi losu. Olorun anu na wa anu. Na bo ti na si ori oku pupa. Ti oku pupa pin meji. Na wa anu. Na si aye mi. Na si awon mo mi. Olorun anu na wa anu. O ya ya ya ya ya ya ya ya ya. Ba ya ba ru ba li agadaya. Olorun anu na wa anu. Na wa anu. Na wa anu. Olorun anu. Olorun anu. Olorun anu. Na wa anu. Na wa anu. Na wa anu. Na wa anu. Olorun ti na wa anu. Sori ogugu ba. Na wa anu. Na wa anu. Aya baru bali ada yagada ada bade foro bali agada na wa anu na wa anu abe beta Jesu oluwa wa
1: amen amen
0: babi gbo olorun anu mo so nipa bi o ba wa si olorun anu ni obiru odisu eje bo lo se fe gba iwosan ibeli so pe awon onisego won ti gba gbogbo to ni eyin kan mo ti bibeli so gbe teyan ba wa ninu aisan buku esa gbogbo ti won ba so pe ko se ni o mo se wa ni won tun ti ta kankan bayi a mo wo nkan bayi yo tura tori pe koku mo ti yo se kini ti yo mu lo gbogbo to ni ni awon onisegun ti gba ebi awon woni eyin kan na wa be e ti na gbogbo te ni e ti ta ile e tu ta ile nitori pe e fe bo lowo ogun oluwa ma lo ran mi eni to ran mi ni ki tenu mo oga wo bi o on ti mo ma so fun ore gbogbo to ba le se ni ko se iwo kan wo bi kan je ka jo darapo ni aro ni church wa ni Abeokuta o ma ni agbara oluwa lo ran mi o eyi ti anu ki soro fun eyi ti won ki je ke ni iriri anu eyi to je wi pe e ti e di akosile re ri ojo kan ti anu fo oluwa mo bi o gbogbo eniyan to nbe bi laaro ni mo ba wi isele anu eyo kan to ma mu ki tan re ko yi pada ti iwo na o fi ni jeya mo belumi adaye kabaru bi adayada bi o ba sami isele ye sele anu yo dide anu yo dide anu yo dide mo ti ri eni to je wi pe ko le fi di igo ko o a mo to so ni waju consola o e wo bi o travel esa be le ni to ni resort sa second class o ni first class esa o de waju consola won je o lo tori pe nti won pe ni anu ju be lo e wo bi osan la ma fi bebe pe olorun anu didi anu to ba le ri eso ninu e mo ki oku orire osan la ma fi gbadua gbogbo eyi te ba ngbo mi obi oluwa fe fi ara re bi olorun anu laaro ni waju ogun to so pe won ni je ko lo ni waju ogun to so pe won ni je orona lo oluwa fe fi ara re bi olorun anu lori ise re eje so bayi na ki to ni ka lo gbadua si abela wa ati envelope white eyo mo olorun e kiesi eleisa vaya bakuzo edabarua bahana mo bi ogan gbogbo ibi kibi to ba ti ngbo mi ni abekuta gbogbo eyi ti e ngbo mi lati lafe wa eyi te ngbo mi lati kuto eyi te wa ni okelewo gbogbo eyi te ngbo mi lati ibara gbogbo eyi ti e ngbo mi lati yana mosuari eyi te ni ori ofe lati gbo mi lati randa gbogbo eyi te ngbo mi kakakiri ni abekuta obi a ma jo pejo si olu to wa ni okejeun okejeun town hall ni egbe sapon lo wa obi gbogbo eyi ta jo ma duo ni abe bridge sapon lati gbadua je kuku so fun o pe ibe na ni tori wipe to ba duo ni bi abe bridge e bayi o mo wallu ye lokan ni so eyi te ba mo be te ba di abe bridge ye e ti ri awon iranse olohun

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbon mi ni kutukutu loni ojo jimo. Today is Friday, thank God it's another Friday. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi dire market gba gititun ni ilu Ibadan ni bulletin gbon mi gbogbo eyin ara ile edide e ma bo ni bi pepe e ma bo omode ati agba okunrin atobirin e ja lo si bi pepe oni njimo o mo gbo nkan kan leti mi nkan meta kan be ti mo fe gbadura si laaro yi even lori Facebook nkan yen la wa pada lo nigba ta ba fu ese ara wa tan ni ojo Sunday seri ti won ba nso nipa oju ere laye ibi meta ni o gberu gbangbangban enikan ni bi bawo oju re bayi owo re bayi ati ese re seri bi meta taun ibele ti mo den to ba ni to ba ti an ba fun ni oju ere ibe lati mo da mo jo mommy ati daddy e mo bo e wa doju bole nbi pepe yin e ja dupe lowo baba mi olorun to po ni pa oba to po ni ase engineer e pe pastor mi system itayo omo lojo bi ti murale e ba npe wa si bi e wa ba fun mic o ne e wa gbenu si mic bi asori yomi e wa gbenu si mic.

ki e ba nka kiri sore e ba nki oni majemu ipe e ba nki ologo ajobo e so ipo se oba to mu o lo oni lojo keta ninu awe oni lojo keta ninu osu keje oni ni mo de olorun meta lokan si obo se dobale ko sami si olara ami kini ami ojurere may the law make a mark upon you, the mark of favor, in the mighty name of Jesus. This is overtaken by divine favor. Agbara kan be ti mo je ke eyan ya yan le gbogbo eyan omo Olorun bo se dojubo le bo se kunle bo se mama wa ni bi pepe so pe baba mo dupe lowo re fun ikan ojo kan anu fun ikan ojo kan ore o se o eku ise titi lai lope mi lodo re Jesu oluwa wa bo ni se je ojo ji mama mo fe ke dide gbogbo eyin te fe ki emi Olorun ko sami oju rere si olara ami kan be ti won pe ni the mark of favor Olorun ni mo wu yan se a kan mo mo ohun ti won si npe favor a so de be ba se n ba boy and ninu convention won obirin ta si die latojo Tuesday nibi ta ti gba baba wa iko atiriju Eledumare intercontinental provincial pastor babaka lejaye lati ijo redeem ta ti gba won lalejo ni Jesus City nibi ti emi awon woli ti so pe ka fun awon eyan ni anointing won meji meji nibi ta ti ni anfani si omi 77 and sumo be bayi gbogbo eyan omo Olorun wa dide ka ese meje si waju kankan ni hallelujah meje laki to ba ti gbe ese meje si waju a si fi ogo meta support ye ki mo fe gbo lenu e orin hallelujah so ni gbogbo bi te ba wa somebody stand up and shout 7 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo meta ogo ogo ogo fun messiah ko to di pe ma mu ese bibeli egbo ile yi gbogbo eyan omo Olorun se ri nti won pe ni divine favor divine favor is what every woman being need on heart ohun to nilo ninu aye ni be se du oyan mo mi e wa mu ika to gunjunu kai e fi kan awuje yin eni baba da favor re nu mi e gbo nti mo fe so yi there is no bad or ugly situation that this favor cannot turn around eni kan ni ki lewi ko sti si bi ogun se le bruto tabi la si bo to nla koja tabi idamu tin ti won pe ni oju rere Olorun ti o le yi pada ah favor ni so pe favor Olorun jo mi maru nti baba yi ati mama yi la koja mami e kan fo le meji si waju ah enikan ni be woli wa tun de emi Olorun lo ni e se be sa pelu majemu ati ase Olorun emi na nse nbi mo wa yi in to ba mu ofo si waju gbogbo eyin ti won mo mo pe ni ola nre yi tabi ola ti ri soju kan na mo yi ipin re pada pelu nti won pe ni oju ere Olorun pe lato ni lo ki ola re ko mo lo waju in the name of Jesus Christ sey anointing oyi idite je meji meji ni pe tori favor Olorun wa ni ki fun ese gbogbo awon mo Olorun ni ojo Sunday ati ni sona church ni o ati ni wema ni o bi Olorun ba ji o salaba pade mi woli odekunle epaphras mo fe fo lesenu enikan ni kilode is our covenant day of feet washing ojo majemu fifo ese ni ese re yi o ni nkan se pelu bi ti favor ran o lo ibi meta ni oju ere gberu oju re bayi tawon eyan ba ti le wo le kan na won ni efun owo re bayi ni kete to ba tewo ki se gbe eyan ni mo tewo ti mo ri gba ki se gbe ni to ba toro ni won mo sanu o gba oju rere Olorun ko toro nkan ki won fun o so wa ri ese o na ni nkan se pelu favor ese re favor ni mo dari e lo si bire eni ori mi a kan oke so be owo mi agbare mu inu mi yo ma dun ese mi adebire awon ese kan ti debire laye Olorun loju ori be so tin ba ti bo sori Facebook ni isin mami tin ba bo sori Facebook sa ejo eyin te ba ni pef

gbogbo awon ajo ileto abo papa julo awon osise ijoba tan je panapana lati ba wa lo dola emi awon eyan ati opolopo dukia tin be ni oja bodi alagbo ina se yo nbe bayi o oja bodi alagbo eda kon anbe awon ajo ileto abo atawon agbofinro atawon panapana eda kon e ma je ki dukia be ko jona eda kon dakun anbe yin ni o en to gbo ko so fe en ti o gbo o e ba wa so fun won e ba wa pe won e dakun ajo panapana bode alagbo njona o jona lowo bayi thank god it's friday awon kankan be to je pe to ba se dukia eyan yo pe keyin o to ni pada oju odo academy o pe osu kan

0: ese o si nbe mo e ko gi si e ko ke si e da so boke e fi kan kun kan ko le dabi mo lomi o le fi owo to ni gbe eru to wuwo tori pe o ti salaba pade jambari e je dupe osu mefa akoko fodun 2026 Aladi Jalaruru Kabiyesi Olodumare Adugbo ojo iwo la wa yin o Imale ninu okoko iwo la wa dupe fun Olorun emi awon baba wa Adupe dupe o Baba yin o logun logbon o to be oju be lo baba mi Imale laarin okoko Imale ti male ti okoko kankan le bori re Oba Anabi Isa Anabi Musa Anabi Yaya Anabi Muhammadu Adugbo ojo to ni wakati marun ti oni pe mefa lailai Kabiyesi Olodumare Olorun ta won ma mi nke pe tin ja won
1: Ire ni Olugbala mi
0: Olorun ta won baba mi pe oruko re tin da won lo ni gbagba Adugbo ojo ti ki sa re ki to gbe ki sun Ki jaun be ni ebi ki pa Iwa la wa yin o Mori yin be ya beji elegusi Ya n bi mi pe ki lo de won Facebook e fi yun le

po ataye to wa jo ko ko le balance bi galgo se won jo run mo na niyan emi nu awon wo le mo ki o oba mi oba to bo bi ori alaafin ajobo eni mi mo ola ni oba fofo ko fofo baba mi koko baba mi baba arugogo ina oba boruru oro come on oba dana ti fina ya oba dana ti fina je alagbari ina ni eru baba awon ojeje ari ru ala oba to loro to pase oro sinu oro oloro ti soro re jade tenikeni odele di lowo oba alase to le pa wa lale ti o si tun ji wa ni idaji orun la fi dan kuwo gba ta sun a mo gangan mo iwo lo je sun layo to tun ji wa kabiyesi olodumare olorun majemu awon ori ipe majemu awon ori oke gbogbo majemu gbogbo le josin gbogbo majemu gbogbo masalasi gbogbo majemu gbogbo jija iwe wiwe egbo awon meta la pa meta la lai tanta we jin to gbe awon na ba jawe debi kan wa ni odowo re odumare aje pon lo la lase lase toju ase lo adajo ti o se query baba mi oro to gbe oro mi kabiyesi re o ninu kan ni yi o je asise o je asunkun o je ari wahala osu mefa akoko lo bi ere bi ere ah kabiyesi olodumare kabiyesi adede aseda kabiyesi oro ninu oro kabiyesi agbara ninu agbara o ja bi amo sunkun omo o jo ko sunkun aya o ja yo sunkun oko omo nbe laaye bi nbe laaye gba awon mo ten to lo mo nle nile eko o n pa won mo awon ti won gbe lo agbagbo pe o yonda won iwo lo lase iwo loro kosi bi ti afefe ki fe de iwo lo nbe ninu afefe kosi bi ti o si sanmo iwo lo nbe ninu sanmo o gba awon oluko atawon omo ti won jigbe lo agbagbo pe o tun won sile kabiyesi olodumare tulasi kan o le wo oluko lowo ba mi mama si arugbo ojo se dalebi o ba wo le bukun yawo toko si mo sare kiri o ba wo le bukaburo tegbon si mo sanan ni kiri o le fonile kan ni estate yo ti fe lo mi yara meji arugbo ojo ni o ase yo wu afe dadara ameda ninu eda olugbala oluwosan oludande oluwari olutusile oni mimo to je mimo to bo mimo to fi mimo bora bi aso ah thank you bin banki ologun logun baba mi o to be oju be lo

0: ah won a data sori ina won a ti fi yoro gari le awa da si wi awa wu isale re o tun ti jona yo tun dun aje
1: itiba mi jo dale
0: won ti din tabele nja

0: tẹ yo aka koko won ti po ewa po mata mo gbogbo e won wa danu port bi won ma fi si bibu fun kaluku o je dupe ti e
1: en je un so wi pe bibi ni ma se ohun ni ma se ta dori ta meta tin da mu alego
0: mo nbo
1: olere ajo pa omo yere osupa ti dode o aba ira wa
0: thank god is friday le ngbo lagelu fm le tin gbo Adi Osun Kayode la tokun re. Ya don be laarin olootu ati atokun eto. Ya don be laarin atokun eto ati amoju ero.
1: Ehin de un so wi pe bibi ni ma se. Ohun ni ma se.
0: Dupe ti e o.
1: Tin da mu alejo. Sokan le re ajogbon to mo yere.

ti ni aye alaafia ife ina rere se eniyan omode ati agba ta tun tori ojuma toni mo ki olorun ku ise ninu aye yin mo ki oba mo ki joye mo ki gbogbo otokululu eku ojuma o eku ojuma mo mo gbadua loruko oluwa e o ni gbere ti yin loruko oluwa e o ni sese mo ki gbogbo eni to ngbo mi nibi gbogbo te ba wa mo ki eniyan gbogbo mo ki oyun unu mo ki ase mo gbadua gbogbo yin pata a o ni padanu re gbogbo wahala wa laye yi loruko jesu ko ni ja sasan en to nsa mi mo bere oju rere aanu ati ma lowo to le je tan o ya ko jade si o mo bere owo oluwa o ya ko kan aye re owo iran lowo o ya ko kan o owo igbega o ya ko kan o gbogbo eni to ba nle pa re lona kan abona miran iru eni be yo se ra re en ba fe pa o lara lona kan abona miran iru eni be yo se ra re oju oni ti o aisan ko ni de o mo le be lo ma ri Matthew so pe emi o fa isan aisan oni de mi mo le atemi atomo emi o fa isan losu ti mo wa yi aisan ma sa fun mi aisan fi ara mi sile losu yi emi o fa isan loruko baba emi o fa isan loruko otomo emi o fa isan loruko temo losu kefa emi o fa isan owo olorun.

0: FM. Oya, eyin te mo re ni o. Hello. Baba e ba nsoro oke.
1: Barika jimo o.
0: Ah, koni ja se mo baba mi.
1: Agbara Olorun koni ja se mo o.
0: Ami o.
1: Dupe lati no spefa. Alhamdulillah o. Ni ma lore.
0: E ma lore nti yin.
1: Oko mi ni Oloye Kamaludin Alamu lati New Garage.
0: Enu ope yin o ni kan. Ese. Ha, Olorun oba mi o se o. Lori itakun bani dore mo tin ri yin be igbega akinwale omo baba arogun gbogun minu
2: ku
0: pale mo o yo se ajo wa nbe ajo se na rin
2: iku pelu idagiri anu mori gba okun ti ba won kan ma
0: hello
3: hello
0: hello thank god it's friday
3: hello o dupa lara ola fun ori ofe lori aye ejide ni lori aye mi ati lori aye awon omo mi pelu oko mi mo dupa lori ikale lagori tori jo tumo ta ngo ina wa ndun ibanu jo e ti wa
0: amen
3: na ri ti da siko yi dupa o ori ofe olorun yo ma ba yin gbe o
0: amen amen
3: ipa ti yo jo bi baba ti o ko la yin atara
0: amen o amen o Olorun ni Olorun ni o
3: dupa Oluwa ta o
0: aki o aki o aki eni to ni lanki mi lo la ri ati wa 09 0912370 8675 number ti won fi npe wa niyan gugu eyin te fe pe wa hello hello
4: hello e poju me ka ro
0: yes sir thank god it's friday
4: apojun alayo
0: yes sir
4: mo dupe lowo olorun mo fi tala ko da wa ni yo mo mo lori o
0: osu mefa kokko ye mo lori
4: mo mo lori mo to se ko mo lori osu mefa to mo lori mo atun dupe lowo le so mo dupe lowo le so re de la gelu mo dupe lowo enkan ni mi ba je mo lori o
0: se
4: o ya o re tutun mo mo lori ti
0: o re tutun mi tun bo en ba dupe kan yo gba mi
2: yesu tin ba ni omo ya lai ilaji akoko odun yi o mo la
0: dupe igba to ri je dupe igba to ri je
2: iku
0: dupe igba te bi npa o dupe igba to wa ni owo ti olorun ba mi da sobu ho hello
5: e kweto
0: yes sir thank god it's friday baba
5: nere ni o
0: ami o
5: la bi lo wa mi baje o
0: ami o
5: baba mo nuru la ni mo fe da eni ajo sana da
0: wọ́n ti kú
5: wọ́n ti kú
0: wọ́n ti
5: lọ wọ́n ti lọ ẹni àjọṣọ ní o lè dọ̀la ká mọ̀ rì náà
0: kábíyèsí kábíyèsí
5: kò gbowó
0: kò gbogbo
5: kò gbogbi
0: kò gba nǹkan kan lọ́wọ́
5: wa
0: kò tó dá wa sí o kò gba nǹkan lọ́wọ́ wa. Facebook la gelu e fa yen je ra won to ndupe nbe ya beje alagusi won la won mo lore o tile tabi awon wa laye oluwa se iade ya mi oluwa gba temi oluwa gbe mi won la won na dupe o awon tun ri osu mefa to koja lani e abudubaki awon na nkiwa tawo gbade Idris Ade Wumi won ni awon dupe o pe melo lara awon Olorun oba lo n ba won se o won dupe lori Facebook la gelu FM ni mo tin ka yen leke ajobi ewe won ni awon dupe o gbogbo asiko yi fosu mefa akoko awon wa laye awon wa laye kabiyesi won dupe o
2: inu ewu eru iku pelu igba
0: so lori Facebook ka jo kira wa nbe
2: mo da ma je mu kan ni waju baba mo ku don se
0: e je njo die mo nba
2: ti

ba wo ri Facebook e ri ru jo ti mo njo emi atelija kintunde mi o mento le joju nu wa laaro yi tori pe Olorun a dupe ama lori o gbogbo awon pedepede ti nbe ni ikan yi gbogbo awon soro soro ti nbe ni le ise yi Olorun o jari ijamba ah

Facebook la gelu ni FM ni e ma lo. Ọlọrun ba mi o. Gbogbo awon eyan lo ilu okere layo ni kan ni won bo layo. O je ki play wa o ja. Awa ta ti lo agbagbo pa ma lo lojo kan. Eba mi yo, eba mi dupe tori pe eni tin pa wa mo. Kabiyesi ni. O ba gbe nikan lo fun alaabo ni pe e fi apo. Ah, luare o ma sin ni. Only Facebook la gelu FM ni lo. Elegant ele en lati la late mori yin be. Monica Smart, Monica Q. Oya lai marani. Olani agbabi akan lata padi laye gun won dupe. Awon ara so kan general won dupe o.

ma kira wa gudede wo gbogbo bi te tin lanfani lati ma gbo ikani ikani lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajo ke le valavale le ni le ibadan o ya je ka mo leto iroye re daraya ni tibuto ro agba nla aye lo lede wa nigeria Yo ati ni ese kukuni O ma du gbagba ma kan si laaro yi o Tori pe a tun ti de sori eto laaro teni Eni gege Eni lojo keta Iyen ninu osu keje Odun 2026 A dupe fun Olorun oba nu Ele to so alo layu ati alaafia lana A de tun ti wa dari pada sori eto laaro teni E wo Yo dugbe gbọn kan si o. E agbera wa debe leni. Tori pe emi ni kankan mo wa nile agbara o. Aziza Demola aka Granny Zaka. O gani mi vida wa ti o ma je ke lafa ti ma gba daada ni bibi kaakiri agba nla aye. Tun di omo lowo lolotu eto Alexogosi niyan o. Olale Amza loruko temi di top striker. Ele to gallant gan. Mba ti wa ngba sin labi omo igbalapa bi e ma fetiko. Gege bi omo eko lagbodo yin be yen. Mo ni gbagbo po ma ba

0: won se ma so ori enu
1: a ku jibo ni ja
2: awa coin awa coin
1: asiku bi gbogbo e se nlo
2: olodun jo da
1: mo gbe ise baba wa risi meja
2: o ti deja mo ni ki baba wa risi o ba nki baba wa risi pon won se baba wa risi nu ke oju ati e mo ta o apamo wo owo atari deri oja bi orin alajira si jayin ja apamo wo owo fun gbogbo wa
1: kaabo
2: atajere oja fun gbogbo wa o isoro ni so ta ko ta bo won mo ta o apawo mo owo ni o je o won ni taja ti o gbe won dogbe won o nje ile taru ke yi ah ko ni sele fun won
1: o
2: nje ile taru ele ko ni sele si won
0: o mi ke si ami da
1: imaru lesi to fe ra
2: ti o si nbe
1: ah iwo ko je gbianju lo be njo kan
2: so lo ra wa wa risi
1: awon gan ni oyo ju sa won
2: iwo ran ni wa
1: awon ni oyo ju sa won
0: o wu mi kin si ami
2: ko se ko du to de
1: ah o yo ju sin alai pe ma wori
2: n
1: ba won soro
2: so ma ri owo mo irepo irepo
1: ma wa gbo iti yo du mo minu pe kolon ji o tu balaja
2: kalaja na tu wa mi
1: alaja ma
2: mo te wa so pe alaja feran mi gan
1: alaja ma daapo o
2: ero ni
1: o mu lesi ko nbe on ni jo
2: yen e tu wa lesi ladugo
1: in fe fenu yaran obe latest ni e lo balaja sori alaji alaji lo lowo nina alaji ona laso asiko
0: eh to strike
2: baba arisi eri eni buru
0: ni o ni ta ku ni be ta
1: eri yon aya e wole ki fun ni adua
2: e wole
1: ki fun ni po ori yon ni
0: mi yon ni bo
2: buru
0: to strike
2: e lo re mo bo re
0: mi na mo samisi but
2: o si mo si be
1: o si mo si wo nbe
0: ese mi owo bata jije
1: ko si wo nbe
2: ani awon ti won ta bata won so pe ka fun en bata mo gboja
1: la so mo mo lodo mi ki o bata roba
2: ala
1: so
2: roba yo ko roba ti elese
0: se bi le si le so o ma won le si ohun o te gbe teyan ba wo teyan ba yo lo kan moto ti ese ti ogun mo so pe esa se ki se ile park moto si bi in la so ngba to
1: si wa ko si wo nbe
0: ko se mi nbe
2: e o si nbe gbo na ta
0: ya mu mi mo
2: ijo ta lodo ta lodo
1: wo ti ba pada so po wa nbe ma ji ogbo
0: mo ti wa nbe ba
1: si na layo na mo ti kan so na
2: mo ti so fun mi o so fun mi
0: mo ti wa nbe ba
2: Olorun o si ni ba wa da won
0: lati mi o baba wa risi mo ti wa nbe ba won eso lobuku eyan
2: iro ni
0: ah wallahi eso lobuku eyan
2: won sa fe clean
0: mo sori mo kan lala mo ju la ro pe won kan so pe
2: o wa gba
0: won kan gbe kini yen bayi won gbele mi lowo o wuwo mo gbe mu tan gbe jule ngba ti ma tu wo bayi ti ya fi dasi lo mu si so si wa ta
1: ile ti e gba lo ba nbe
0: wo lesi lesi lesi lesi lesi
2: aso
0: ti ba da ni se ko lo baba mi ru a se ko lo baba mi ru a
1: ago mewa ago mewa gerege la
2: wa gba gbe ti siko na ati
1: siko ti kan si mi o mo mi
2: eh eh
0: to mo mi o mo si ke aka ke so lo buku o mo
1: siko ba ti kan si mi
0: lo kan si siko
1: lo fa rara
2: ama baba da si ti siko abi
0: kini ani ti siko ba ti kan si siko se mi siko lohun na
2: o si me o da ru mo ma se je
0: ti ba ti wa to si me nko
1: ago mewa gerege mo mbo ayi ko to ti ka se star 347 star 1004 star 2 as emi ko gbe afa million lo iwo si ni play 3 ticket get 30 ticket laaro yi na ni o bo se je niyan titi igba yen oro agba nbe nbi ati titi alayo de controversial news caster
3: Emma Kowaje, Ekukale. Lagilu FM 96.7.

0: 96.7 FM oke to gaju oke lo na lati lanfa lati tun ma kin fun ti aro to ni titi la yo akinsola ona loruko ti mi
1: be ni abidemi apade loruko ti mi oro agba bi o ba se loro baba pe ti a ma se lojo ale kaabo sori edo kiroyin
0: awon iroyin awon we iroyin ojojumo le wa Nigeria wa so de daily post wa the nation lanfa ni ati wa tribune wa punch ba guide na awon na guide wole eja wa bere ni papapa tori are ojo muso lokun bi ti wuko mo akori akoko lodo temi soro lati odo arorilede wa Nigeria are Bola Tinubu nibi ti wa ti se kilo fun awon akoroyin wipe ki won o ma je agbenu so onigbongbohun fun awon agbesumo mi ati awon agbebon ekunrere re laaro ina legbo
1: enikan re ti oje agbejoro lorilede Nigeria won a ma po ko re ni Frank Tietie en lo ti salaye oro wipe lori oro bi oro ti an so ko gbaja bi amila lorun lasiko ta wa oni ha eyin aini mo to kun to ina lo fa ile yo o ti wa are Bola Ahmed Tinubu e se iwadi alagbara lori oro
0: ninu we royin the nation akori to jade nbe se lalaye latenu are orilede wa Nigeria eyin are Bola Tinubu lana ti se ojobo Thursday se agbagbe lose to koja lo o na ni aya are orilede wa Nigeria ni won soro lori awon ise kekeke ti awon to ku die ka to fun ti won le se loju ona ti le je ki won ma ri owo lo senu ti aya are to menu ba aro akara won ma menu ba keyan ma yan agbado ati be lo won ni igba ti o dana ti are Bola Ahmed Tinubu to fe soro pelu awon oro to njade lori ero ayelujara atako agbaye ti awon odo ati awon eyan mi ti won lanfani ati ma atako to oro sowo si iyawo are lolede wa Nigeria pe ya alakara won ni baba na ba gbe gbongbong lana nibi won ti fe soro ti won fe ki igbogun awon eyan ti nbe nbe o so mo ko won ladies and gentlemen
1: protocol duly observed
0: o si ni mo ki aya mi na ya alakara ki lo bi gbogbo re
1: Hello,
0: my God. When we kia ya mi na, obiri akoko iya lakara.
1: Aya babu.
0: Aya babu ni kuli kuli. Eh mo gbo. Iba e ka to fi wa se ye.
1: Awa
0: ba
1: fi
0: ya se ra. Wa la le ko ra yin
1: se. E ma ma fi iya lakara.
0: Iya lakara. Baba na ti soro lana. O to ba wa tuku te fe so e to continue.
1: Oda omi na re o, won ni amorilede Nigeria na ni nda muso muso iwe royin di guardian loko won ni pelu bi ile ise bu fopo Dangote isalaye oro wipe anise owo ti won ta epo betiro lorilede Nigeria won ton ti ge o ti jawale how e lo lo ton fi jawale e mo gbo baba da
0: se ki se ori iwe lo ti jawale
1: bi o se koni a wa bere
0: mo ti be lati
1: emi ere po
0: eh bi ti wo kini wa lati last week na won si gbesi
1: o duro soke ni
0: eh wo pe le po risirisi won kaluku yin le die die ni bi ko yo 505 naira le ni ko tu dola ke lo mi yo 10 naira
1: so joba ni yo ti won si o ni Dubai
0: won se kase ni won gbe soke
1: oh olohun da laarin awa ti
0: se kase won gbe soke igba na won mo njere sugbon jo baba ti ni won ran pe se ni won se gbe po lana ni
1: iwo
0: mo so ba eleyi te gba te jere nbe nkan ti o je pe lati 700 le ti gbe lo 14
1: igba na lo
0: e ti gbagbe amo mi rado o se kini yen fun won lana Portugal ah kini te n so yi kini te
1: ni wa ti Ronaldo
0: se emi ati Ronaldo ajo le po ni awon yen ro pe ko ni qualify on lo ran sisin ye ninu we ro daily post
1: Shadwani
0: ninu we ro daily post e ndi se alakoso fun oro se ode Dave Umahi o ti soro si awon obedient o awon ti won se atileyin fun Peter Obi lori awon oro ti atako ti won so eleyi ti won ti so si jate latojo to ti pe oni eni ti en gbe leyin re ki lo se ngba to fi je gomina ngbo fi wa lori nipo gomina nipele Anambra ki lo se ah David Dave you my o ma soro Dave you my ma soro o ma soro gama ni te ba fe gbo eyin wa ma ku nbe o cha doko be nu edo ki royin lo ti gbo gede ne laaro
1: yi iwe royin di gaja ni ahin won ni lori oro iwe ti an fi lede wipe awon ti ojo moye fun ipo ilegbimo asofin orilede Nigeria re iyen NASS candidate list ni pe won ni ile ise are won tun to soke won foju gba o lori bi ati ni awon mejo oselu APC won ni won korin oro yi o ni le wo kasa jamale kasa kumele ka wa muru ekun kan laja lo o ti won se iwode ni ipinle Ondo won ti wa pala se lo se wadi alagbara lori oro na o
0: to lori asu ti won fi kan sowo re wi pe ni

0: ni o be si ni soro ko gba kun gbe si are orilede wa Nigeria
1: ni re
0: ni won ba bere si ni timu la won DSS ba so wi pa ni o ni wo nu oko bi o ni wo ile igbe ma sofin o ni wo ile gbogbo re o ni wo koju o ni wo ita won ni eje wole o wole eje wole o wole won ni won sa gbe ibon dani ti won sa gbe so wo re won ni won gbe lo si eyin ogba to se tun ni ro pe o fi di re gun le be pe joko bi oro enu re po gbogbo nti oju ba ri ko ni enu so orilede wa Nigeria are pataki ni ma wa bo sori ero ayelujara atako agbaye tabi ko je egbe oro gere wa ko ma so orisirisi si are won nigbati eni se agbejoro fun ajo DSS ti o soro nigbati awon eyan ti won lo re ta won iroyin lo re bere lo ro pe bo lo ro so re si wa je bayi o tenti ki tenti won ni agbejoro awon DSS ni pe ah se ri sowo re o imo nko ja aye re imo soro ja wa ya feru bugeti ni se ko si yake mo fe ni wugate ba so pe afunyan ni anfani lati soro ke wa se so ku so be ni agbejore o DSS so o eyin ko yi ekun rere
2: re ni kan lara agbejore so pe you don't know who I am I was to that save
0: e mo wa
2: ni se se pe kini kan o sa fe koja wa ri imen to
0: se yo ba lo
2: te
0: yo
2: ba lo
0: te yo ba lo ko eko nipa oro agbejoro ebo lo kokko gbe waju bayi.
2: It is a cream cum crackum.
0: Oh wa ka sori. Ti won ba ti ba be lowo re ti. Won ba ti dowo ni ilegbi eyin. Ile ejo.
2: My lord.
0: My lord. Objection my lord.
2: Objection overrule.
0: Abi objection sustained. My lord. In the book law of
2: Session 1022.
0: He
2: are 1920.
0: The Nigerian law says
2: Session 2 subsection 1 verse 2.
0: Nkan denu. Nkan ti se gbogbo.
2: I never go to session.
0: Subsection. To ba tun wa ti ni subsection nu.
2: Subsection to wa ni subsection.
0: Slash.
2: You say lawyer say o.
0: Ise ni.
2: So splash to ni lagelu.
0: Lagelu bi.
2: E wo iwe royin di gaja ni ayin.
0: Ehn.
2: Won ni awon ose leto abo lorilede Nigeria. Won ni ati kowe si awon eyan mefa kan. Eleyi ti won ni won fura se o wipe awon gan dan se ran wo ston ti kun lowo. Fun awon agbesun mi lorilede Nigeria. E wa salaye tenu yin. Se looto ni abi be ko. Lasiko yo.
0: To won ni ile ejo giga to fi di kale se olulu lawa ilu Abuja lo ti fotelu gba. Wi pe aride fi di mark se. Ohun na ni yo mo dari egbe oselu ADC lolulu wa ilu Abuja ibe ni igbogbo ile egbe won ibe ni gbogbo eduro si. Won ni de fi di mark ni o. Ko si elomi mo ko so mo mi ti o jose. Ile ejo ti fotelu gba. Eyin ko yi. Mo mo soro gan. Ile mo ku waju ile ejo se bayin lanfani ati fe gbo e sa farabalẹ dada ninu edo kiro futa ro yi leti bi
2: iwe royin di punch won ni awon ti won je odaran agbesumo mi eleyi te to bi edegbejo niye ina ni ijoba orilede Nigeria won ti ran ni kere man je o lati odun 2017 si asiko ta wa ibakan newe na ni ile ise olopa eyan meta ototo na ni an ti gba lorun mu bayi ti an ti ti so won sinu galo won o lori esun ti a fi kan won wipe eyin won gbe won gbianju lati gbemi eni nipinle osun ko ba oke ko sanu wa o
0: asi so se bo wa raro repeti nkan ko si so wo re amulele si ni o ya baba lola mo wa raro mo repeti tori ojo omu so ko se mu so lokun pe pe bi ti wu ko mo ojo ti lo gba gbera tan
3: edo ki iroyin Lagelu FM 96.7.
4: O pe odun meta ti baba wa nu Oluwa iko ati iriju sun Prophet Michael Ojo Olowere baba automatic ara ni

0: Pastor Kunle Fayola lo lugbalejo iwo na wa ko wa ba wa jo ko wa ba wa yo
1: Anjo ni temi o Anjo ka
2: Oshu keje je oshu ara oto fun ileise West Midlands Communications Limited Eyi mo aranti gudugudu meje yaya mefa ti kan ni omalu abi Splash 105.5 FM tin gbe se to filu toni ki olojo abi ti won je alaga ti oludasile Oba Murtala Adebayo Akade mefa

0: edo kiro iwa gbera ton ba e lori ofe afani lati lo si o ikanni banidore Facebook ti la gelu ete si oju e te ba ti te si bo se nlo nu kulu gbo sa fefe ta wa ye ti la gelu FM 96.7 te ba ti gbe si yo gbe wa ni sombe bi gbogbo e se nlo ninu kulu gbo sa fefe yi le mo lori ofe atafani lati ma ri ketikiti mo wa je ko je wo ni ko soso e je asia e ko kari ile ko kari oko adorilede wa Nigeria are Bola Ahmed Tinubu ona ni won ma ti rawo ebe si gbogbo morilede wa Nigeria o papa julo awon akoroyin bi pe ki won ma je agbenu so oni gbohun gbohun ti o gbe megaphone senu ti o ma pon awon agbesumo mi ati awon agbebon ti o ma pon won le o oni a ma se be o adorilede wa Nigeria soro idi mimo o nile ijoba lojobo Thursday eyun lana ni bi apede ti awon oniroyin tin be nle ijoba gbe kale iyen ni ile ijoba lolulu lewa ilu Abuja nibe ni arorilede wa Nigeria re Bola Ahmed Tinubu ti gbe nsoro to si nso soke wi pe e ma soro alufansa si orilede Nigeria mo e ma soro ejakule si orilede yin bi nkan ba se ri be na ni ke se mo so o mo lo de joko si igun kan ko wa kan monomono mori ko bere ni so ti o sele si orilede wa Nigeria ko si pe rare ni a oniroyin a won lo ku die ka to arorilede wa Nigeria tun se lalaye pe awon iroyin to jọ mọ igbesumọ mi awọn iroyin to jọ mọ ijinigbe awọn iroyin to jọ mọ agbebon ka ma fe loju ju bo se ye lo o ohun ti ko sele e ma so e ma ma gbon awọn ti won je ajinigbe e ma ma gbon won le mo be se nso yi o na ni kini an lo tun feju keke si ohun to ba si sele gangan ni ka so ohun to wa sele gege bi oniroyin ni pe bi ona abayo si isoro eto abo eleyi ti orilede wa Nigeria ko si lo ye ko mumu laye eni kokan wa ka ma so ki se lati wa ma pon awon agbesumo mi on lati ma pon wonle du bo se ye lo o wi pe ah e ja be ruwo o ha won le se gba o ha won le se awo rara ko ri be gbogbo n to ba je mo iwa agbesumo mi gbogbo n to ba je mo iwa agbebon gbogbo n to jo mo iwa ijinigbe eleyi to wa ni wo daran ninu gangan e ja mo bi a se mo pon le du bo se ye lo o tori orilede Nigeria orilede gbogbo wa ni ba ba se nsoro alufansa si be na ni awon nkan won mo gogo si abo ka ma so n to dara si orilede Nigeria yi o are salaye oro ohun ilekun
1: oda iwe royin the guardian ni ahin won ni eh oro ti awon eyan ro pe yo kurewe ko kuregbo kunrin bi ti wuli omo o pelu bi o ti ni gbogbo ilakaka ijoba apapo orilede Nigeria ti won se ngbiyanju lati fi oro lede wipe ko si oto lokan ninu wipe won da ile ise kan le eleyi tin se igbelaruge fun onkan ole okiri nile ye eleyi ti won pe ni presidential foreign intervention promotion council ti won si nwo ye pe tan sala yoro fun omo Nigeria wipe ehin ofege lasan eni rufe ile ise ohun o won ni oro na nlolomo ti diran to mo ijoba apapo orilede Nigeria lowo pelu bi won tin wo ye wipe ah ninu owo eto suna odun 2026 owo eleyi to le die ni bilionu kan naira ina ni won ma ya batani re soto bi pe ki ajo ohun te ni ko si ninu iwe ijoba ko ma lo lati bi ma se igbesi aye re won ni pelu be ina ni opolopo awon eyan ti won je legbelegbe logba logba ati awon adari egbe osilu alatako ina ni omo tin fi oro lede lori irufe igbese eleyi ti ijoba apapo gbe won o won ni bo tile je pe ijoba apapo orilede Nigeria won ti salaye oro lai gbanu wipe e gbo ade ni ye ade yemi o nfira re pe nkan ti o je ni o si nparo mo eni ti se olori osise fun are ni Femi Gbajabi Amila lori esun wipe o sowo kururu o si gba owo lowo ohun lasiko ta wa yi won ni ibi oro hun wade lopolopo eyan wo je pe bo ni awon ehin ilegbimo asofin orilede Nigeria eleyi ti won ni won mo topinpin won si mo woye bi nkan ti nlo lelekajeka ton ti lajo lajo lorilede Nigeria wipe se ise won gan se kini ohun so mu yanyan so duore lagbon beun won ni asin bele ibadasi o eni to ti gba kan je akowe ijoba apapo lorilede Nigeria David Babachola wan lo ti wa beere oro wipe egbo baba ma so tenu ni ya pegede bi gba won fe beere oro ni o won ni bo ni rufe ile ajoba yi yo se wa lorilede Nigeria la ni je wipe awon eyan toto atele itoye won mo si rufe oro be ti yo si mo sise lorilede Nigeria ma ni apo asun won oni oye ka bere lowo ara wa o ninu oro ti e na Atiku Abubakar ni o na ti wa sala yoro wi pe egbo se ri bi oro de duro lasiko ta wa yi oro ti won ni won gbe ko Femi Gbajabi Amila lorun o ye ki a lo re ke si awon ajo ele ti won rogbo ku le joba kan duro la yara ti won kan wa sise iwadi alagbara lori oro un Frank Shaibu ina lo si foro na lede koda enikan to na je agbejoro lori lede Nigeria Frank Titi o ti fi oro lede o wi pe se ri esun ele ti abi kan Gbajabi Amila wi pe o n gbowo bobe lowo eni ohun oni a nibi oro dedu won na ko gba million lona eriwo naira kan o tun gba million lona igba naira ko to di pe won gbe ise fun oni e se wadi alagbara le bi e ba e se wadi ni o kan mo Nigeria omo bi ti oro dedu gangan lasiko yi
0: ara orile de wa Nigeria re Ahmed Bola Tinubu lana ti se ojobo Thursday o na ni won mo derin pa eke awon eyan lona wo won ni ara opon aya won le yan senator Oluremi Tinubu nigba ti baba ni mo ki aya mi o iya alakara won ni lasiko eti are orilede wa Nigeria ti awon na darapo mo awon akoreyin nile ijoba eti won pe apeje ti won si lanfani lati wa nbe won nigba ti are orilede wa Nigeria ti won lanfani lati bo sita ohun na ni won pe ede jade se gbagbe te ba gbagbe ka royin leti dada won ni saju o na ni aya orilede wa Nigeria obirin akoko ba mama senator Oluremi Tinubu ni won ti soro ni ipinle Jigawa o lasiko ti won ni ipade po pelu eni ti se obirin akoko ni ipinle ohun ati awon obirin akoko gbogbo mi ti won tele are aya are won ni gba ti momo obota ta won ni royin ni to momo a fe gba oro le ni enu yin o bo ni gbogbo nkan ati bi gbogbo nkan ti se ri leke itora orilede wa Nigeria ti ro awon obirin lagbara pelu agbende itora je kini eri so sin won ni gbati aya re o soro ngba na momo ni to e seun o be la bi ni se ri awon nkan kan wa to ye ki atete mo lasiko eti abamo awon iroyin lagbara e si ti nwaye fun awon momo wa onokowo kekeke to je pe owo kekere na ni won nilo lati fi gbe oko owo won laruge ti won ma si ti ri awon owo kekere yi o ti tan lati lo gbogbo awon kini fun won ki oro oko won ko le gberu si tokan won o si bale won ni para ti oro yi ti o jade latenu aya re bi pe beyan ba ti ri owo kekere o le bere lati ma fi din akara o le bere lati ma fi yan agbado o le bere lati ma ta kulikuli won ni nipa se be yo no mo ri owo die die awon si ngbiyanju fun awon eyan yi eleyi ti won nilo lati bere okowo kekeke won ni won ba bere si ni gba bi eni gbagbo oti lori era aye lujara takun agbaye pe he e ba fi ya alakara sere ya alakara won na ba so pe aki yin o baba oni kulikuli oko ya alakara won ni gbogbo won se bere si ni sorisidisi oro lori era aye lujara takun agbaye nu bi pe pepese o se awon na le ka owo nle awon molebi won tabi omo won lowo bi pe lo re mo dika loju opopona won ni kaluku ba be sin si fonran awon sita bi pe awon na tin takara elomi ni ohun mo tin yan agbado elomi ni kuliku na ni ohun ta won ni oro ide ti gbo aso de ti gbo are orilede wa Nigeria ni are na ba bo ta nigba won fe ki gbogbo awon eyan kaabo CBT awon akoroyin le ijoba ti won ti se apeje ale o to fe ki gbogbo won to si je pe aya re na nbe lori idoko won ni baba ba gba roro gede baba ni pe mo ki yin o ilokunrin mo ki yin o ilobirin o gbogbo eyin te lanfani ati wa bi eyin eyan kan rin kan rin won ni ngba ti baba o so baba kokko bu erin lona won ni baba si re ni ba awon eyan na re rin pe ki lo fe ki ni pa
1: are le ri o
0: won baba ni pe en ti pa mi le rin re o mo ki aya mi dada iya alakara won ni bi gbogbo be se gbe ro se bere si ni re ninu pe ha iru ewo ni are orilede wa Nigeria ti won tun gbe kale yi be si ni o nitumo leti gbo gbogbo awon eyan ti won wa nbe pelu awon iroyin to tin ja nlerinrin orilede wa Nigeria ti awon orilede Nigeria to ti so momo Oluremi Tinubu di iya alakara o
1: oda je kin se be ki mu eyi we iroyin di punch loko laaro tuni oda won ni ijoba apapo orilede Nigeria lojobo Thursday na ti sala yoro wi pe awon ti won je odaran moran eye ti musa awon agbesumo mi ati amo ya won eleti awon ti gba idajo lori oro won ti won si ti na ni kere manje lati osu kewa odun 2017 won ni na ni odin ni oko o le ni edegbe san ati eyo kan niye lati gba ti won ti bere igbejo won o ti won si sapejuwe ilana eleyi ti won fi nse igbejo won gege bi eleyi eleyi to moyan lori o lati ri daju wipe idajo dododo o fese mule lori lede Nigeria eni ti se adari fun agbon nto jemo orofin ni ofisi oludani nimoran lori oro eto abo nile yi Zakari Minjiawa na lo fi oro ilede o nibi ipade alajumo jo se awon eleto abo eleto waye lanode yi to si nfi oro ilede wipe egbo gbogbo bi nkan ohun tin lo na la won gbianju lati wa godakun fun awon eyan ile te ma wa koto lori ilede Nigeria ninu oro re oni ofisi ohun ina lo nse papo o pelu ile ise to ri si oro eto idajo nile yi ati awon oseleto abo jake jado le yi lati ri daju wipe gbogbo ipele ipele lati mo moju awon agbesumo mi ohun ba ile ejo ina lo lo botito ati bo ti ye o
0: so eje tun lo tarata o di odo eni ti se alakoso fun oro ise ode ni orile ede wa Nigeria Dave Umahi woni o mo soro si eti gbo awon ti won se atileyin fun Peter Obi ti won mo si obedient woni awon oro to si so o na lo ni n se pelu awon oro atako kan eleyi ti eti re ti n gbo lati bi igba to ti gba gege bi eni ti alakoso fun oro ise ode woni o se o tako awon alatileyin Peter Obi wipe nigba te ti e bu ohun lotun te bu ohun lo si e ti gbagbe pe o ye ke le beye lowo alatileyin te chatileyin fun Peter Obi pe ki lo gbe aye se nigba to fi je gomina fun ipinle Anambra ojobo Thursday ana o na ni Dave Umahi lo yo ojo oro sita o lasiko ayeye sisi oju opopona keji eyi ti won se nse to o si ti pari nipinle Plateau oni gbogbo awon oro atako gbogbo awon oro ko gba kunbe oro ti o ye ke eyan ma so lanu jade si eniyan ti won taari re si ohun gbogbo e na ni ohun na lati ri oni won soro soro debi pe se oruko ohun wa ninu iwe eto edibo lorilede wa Nigeria ni oni awon eyan Peter Obi ni won soro barun oni e lo bere lowo eni ti e nse atileyin fun pe ki lo gbele aye re se se nigba ti o fi di gomina nipinle Anambra Dave Umahi ni ohun ti fi igba kan ni di alaga fun egbe oselu ohun ti fi igba kan ni di egba keji gomina ohun ti di gomina ohun tun mu lo sile igbimo asofin ko on to tun wa di alakoso lorilede wa Nigeria e wa so fun awon te nse atileyin fun o daada ki won gbo bi pe atileyin ti won se fun ti en se fun awon ri eni o ko were eri re jade ko na ko tohun jade eni ko awon ise to ti se seyin jade ko na ko tohun jade lati gba tohun ti wa ni igbonu lenu ise ijoba lati sin awon ara ilu lorilede wa Nigeria oni ko wa salaye ka won jo so papa julo nigba tohun je gomina fun ipinle Ebonyi yi ko lo re wo ko si iwe iranti gbogbo ise tohun ti se nigba na gbogbo oro ta nso un ko le turu kokan lara ohun bi ti wu ko mo oni e ti wa gbo o be ba ile soro si are ohun lo soro si yin pada be ba bu enu atelu ohun te soro si are o di dandan ko ohun na soro si yin pada tori won gbe ni enu kokan faragbafo be ba bu ohun ohun la fa lati bu yin pada owo tun wa ran yin si eni te nse atileyin fun ti se Peter Obi emi ki mo soro alakoso fun oro ise ode Dave Umahi lo yoju oro sita
2: Lagilu FM 96.7
3: Mornings with Lipton Tea have a way of connecting us. One cup, one half far at a time.
4: You won't believe what happened yesterday.
5: Seriously. And good morning to you too.
4: Sorry, I forgot. Tea before tea.
5: All right then, spill.
3: With Lipton Tea, warmth does more than fill a cup. It brings people closer. Lipton Tea is for togetherness.
6: Oṣù keje jẹ́ oṣù ara ọ̀tọ̀ fún iléeṣẹ́ West Midlands Communications Limited. Èyí mú wa rántí gudugudu méje yàyà mẹ́fà tí ìkànnì ọmọlúwàbí Splash 105.5 FM ti ń gbé ṣe. Ẹ̀ẹ́dún fìlù tọrin kí ọlọ́jọ́ àbí tí wọ́n jẹ́ alága àti olùdásílẹ̀ Ọba Murtala Adébáyò Àkàdé MFA.

0: E ka bo pada lati oju oja. Edokin royin o nkile falafala o si nteso waju ikani lagilu 96.7 FM. E je ki mu royin yi ni bi ton tin sala yoro wi pe bi nkan ba nsele lagbo ile amon kangun se nikan je nikan lo. Won ni gbogbo awon omo bibi ilu Itabo ina ni won ti fi oro lede o wi pe awada keri keri ati ro patapata guti o looto eyo kan nu ina ni atejade o ele ti nja rinrin ki lasiko ta wa wi pe omoba Isiaka bayo nle oye dokun kande ibi to ye oye kan mi wi pe won mo ti yan gege bi oni Itabo ti lu Itabo ni atowo ijoba ipinle Oyo won ni eyin eyan eko ti ogbon yin siru oro ofege be ele ti nja rinrin ka ki lasiko ta wa yo won si te waju ninu oro won ti ton te pele mo wi pe egbo se ri imo kede re gege bi oni Itabo ti lu Itabo won ni ko si ni ibamu pelu aseyori ati selanla ti awon ti won je afobaje ti won se lati ri pe won yan elomi sori apere lasiko yi ninu atejade eleyi ti o buwolu eda olabode ojo ogun won ni loko gbogbo awon omo bibi ilu Itabo won ni no bi foro lede o wi pe leyin ipapoda eleyi ti oni Itabo ti ilu Itabo iyan ba omowe eyin loye amori afolabi ti won ti lo re ki awon baba nla won ni ojo kejidinogbon osu kokanla odun 2014 won ni lo ti wajo di odun mokanla ti ori apere ohun to ti sofo se bi won si ni ilu ki wa lai ni olori ni idi esire o to je pe awon oloye oloye oloye ti won je afobaje nilu ohun won gbe igbesi akin to je pe won si bere si ni se igbese lati mu omo oye mi pe ta ni ojoko sori apere apere yo gboro sofo mo won ni idi esire o ti won fi oko omo oye marun ototo won foko won lede won nigba ti won si ka oko won lede won ni leyin awon igbese ati awon igbese kan won ni awon ti je afobaje ti ilu Itabo won fi oko awon eyan yi won si bi sowo si ijoba ipinle Oyo ninu atejade ile to fi lede ti won fi lede won ni nigba ti won se gbogbo igbese ti won ba won alale soro won ni gbe igbeyin omo oba Jamiu Adedotun Alabi olugbe nla won ni nigbati awon ti won je afobaje dibo won ni meta nibo eleyi ti Adedotun Alabi to mo ri ni ti e eleyi ti won si bi kede re wi pe oni oni Itabo ti lu Itabo eleyi ti awon fi enu ko le lori o kin won to wa tari oko hun sodo ijoba ipinle Oyo won ni amasa oro ba di pe kele pe kele arugbo je gbese ta ni obasan o ti won si ni a omo omo oba Isiaka bayo nle oye dokun kande ibu eyo kan pere lo ni ti e nigba ti won se gbogbo eto ohun won wa fi oro lede wi pe egbo oro tin ja rinrin le ni asiko ta wa won ni kodun ma awon omolu nu o wi pe won ni won ti yanyan si po pepese won ni omolu inu won o dun rara tori wi pe kini ohun ba won leja fu wi pe eni te kede yi ibu eyo kan pere ni oni ti e le wa pada fi oko re ta wi pe oni ko wa je oni Itabo ti lu Itabo won si ni ijoba ipinle Oyo lo kede re won ni awon wa ro gbogbo awon omo ilu Itabo pe ati gbogbo won ati awon ti je ololufe ilu Itabo ina ni won mo ti wa nbe gomina Seyi Makinde Olola julo wi pe edakun o yo yo omo ni gbomo irukere asi gbomo orunmila awon mo yin wi pe ijoba yin mo ku akoyawo o lati gba te ti de ori apere ko wa ni des di asiko yi ki nkan wa yi pada ko wa yege e ba won tele gbogbo lana ti awon afobaje ti ti fakale o won ni an to wan ke si eniti se commissioner fun oro ijoba abile ati oye gije ni ipinle Oyo honorable Ademola Ojo lati gbe idajo ododo kale ka si tele ilana lare bure ni ipinle Oyo wi pe in ti awon afobaje ti fenu ko si ni ilu Itabo e ja bowo fun o
1: to egbe oselu akodu awon ti won je adari egbe oselu ohun labe adari alaga omo ba Kolade Ojo ona ni won ma se mi ipade apapo ni gbogbo awon pelu gbogbo awon alaga ijoba ibile mete tade logbon tin be ni tibutoro ipinle oyo nu egbe oselu akodu won ni gbogbo won ni won peju pese o won ni awon ti won je omo oje ati oloye ninu egbe oselu ohun patapata atawon adari won peju pese lati salaye oro fura won lori ibi ti nkan gbede duro ninu egbe oselu akodu ni pele oyo ti anibi ta wa yi ninu atejade to te ike oniroyin lowo eti alaga moba kolade ojo ati akowe onorebu olayinka dairo to fi sita wi pe eyin oniroyin e ba wa gbon ta o ki gbogbo eyan gbo o won se lalaye pe egbe oselu akodu egbe oselu to duro dede ni o egbe oselu to si ti wa ki awon oludije kankan ki won to wole wa sinu egbe oselu awon ni debi pe won fowo ago egbe oselu akodu seyin won ni ko si n tojo gbogbo awon alaga egbe oselu akodu ti won lanfani lati se ipade papo pelu gbogbo awon alaga ni gbogbo ijoba ibile patapata ninu egbe oselu ohun ni won soro ti won si fowo idani loju soya pe gbagbagba na ni awon duro sinu egbe oselu akodu ko si si nkan kan to le ye awon gere bi ti wu ko mo pelu gbogbo awon iroyin eleje kan ti won gbe kiri pa mo egbe oselu akodu ti ya lo o won lo gba won lo awo won ni ko si tojo awon duro ninu egbe oselu todo ta won ni awon osi yese nbe o awon si sise bo se ye ko se bakan na ni omo oba ojo lo salaye wi pe omi le ngbe awon omo egbe oselu PDP ni won ti ya wa sinu egbe oselu akodu ni gbogbo ijoba ibile mete tale logbon ti nbe ni tibutoro ipinle oyo bi pe awon ti de o aburada awon njo awon osi le tesiwaju kojo mo pa awon mo won ju aburada le won bo ko se sinu egbe oselu akodu won ni eni to dari won Alhaji Sulaiman Alese Loye lati Ibadan Southeast loni o soro to ti Honorable Abbas Ayobami ati Honorable Folarin Olawale won ni gba ti won soro Alhaji Sulaiman Alese Loye o so ko jeje atileyin re wi pe gbagbagba lo mu se atileyin fun egbe oselu akodu ati gbogbo awon ti awon darapo monu egbe oselu akodu lati nu egbe oselu PDP o ye kankan o si leye awon nibi ti awon duwo le lori lodo ta won nibi ipade ohun lati ri gbogbo awon ti won je adari ati awon asiwaju ninu egbe oselu akodu nipinle oyo nibi ta ti ri alaga omo oba kolade ojo akowe honorable olayinka dairo eni ti se adari fun awon obirin honorable fatima adeola lukman treasurer honorable nurudin okunola state auditor honorable doctor amzati financial secretary honorable taiwo jesugbemi ex officio won ni gbogbo won patapata ati awon mi ni won lanfani lati wa nibi ipade alalafia ti won se lati soju abenko ati gbogbo bi ti nkan gbere duro o ninu egbe oselu akodu ni ipinle oyo
0: oda iroyin eleyi o na ni omo nfi idunu lede ti si nbu erin jeke to si nkorin pe mami o pe e ma pe laye si je won mo o won ni awon omo ati omo omo to nti omo omo fun mama Christiana Mojoyinola Adeyi ni oke yoyin oke gbade ina ni omo ti nki mama wi pe mama amaku oriri ori kadun yi ti oba oke to de mi mama si loke pe won ni loni gangan ini mama pe eni en adorun odun 90 years won ni mama CM Adeyi ona ni won bi ti won si wa lati ilu Tede ni ipinle Oyo wa ni ayin ni ojo keji osu kesan odun 1936 mama CM Adeyi ina ni bi o ni agbole isale gbagbo to si je omo bibi akoko fun omo ba pa Samson oke yoyin oke gbade won ni ninu ile Tede Daudu Royals family won ni pa Samson oke yoyin oke gbade won ni mama Adeyi ina lo je pe baba won lo je onisowo eleti awon eyan bowo fun gidi gan ti si ma nawo re si opolopo awon eyan koda nilu ohun ati ni awon ilu ti opa la pelu orilede Nigeria mama CM Adeyi ina ni nigba mama bere gbesi aye won ilewe alako bere ele ti nbe ni lu tede tede primary school ini emo lo laarin odun 1946 si odun 1954 nibi ten si pari ten gba standard 6 education certificate ngba na lohun iwe eri ohun ni agbe yen lo wi pe okan ile o ti we oyen kankan ninu awon omo ti ori won gbe we dada won ni mama CM Adeyi won ni ninu irin kerido gbesi aye won ni bomo ba to loko yi loko bomo de ba si to lada yi mo lada yan ba pade eyin ologbe pa Emmanuel Adeyi lodun 1955 won ni lobo ke ba si si ami si igbeyawo awon mejeje o ti won si bi won bi ako won bi abo won ni lara awon mo won okunrin won be ogbeni Steve Adesanya Adeyi ni eyin odun 9 ni osu keji odun 1956 ti won si bi omo bin abile komo radeyo olufunke ona susi ni adeniyi ni odun 1958 won ni mama CM Adeyi tan tun ma pe ni mama mi won ni na lo je yi pe ah eyan daada ni won o iya takun takun si ni won koda onisowo gidi ni ti awon eyan si bowo fun won ni si wa ma wo igbesi aye won won kan gbe lasan sa won ni mama yi won ni igbagbo ninu olohun won si ma fi eko ohun ko ati omo ati awon omo omo won ni nigba mama bere igbesi aye won won ni mama Adeyi ina ni akopa ninu idije onilejile ta lo le ka eko bibeli ju iyen bible passage recitation eleyi ti won se ninu ijo Nigerian Baptist Convention nigba na lohun won ni koni ya lenu wi pe mama ina ni agbegbo oroke julo nigba na fun ekun western region won ni lara won ti ni ki won ka psalm 119 won ni lati laarin awon iwe mi ti ni won kan be won ni mama ika o lori ni lai mo wo we won ni esi wa mo wo o didi odun bi mewa o le die ni mama fi fira won gin ninu joluwa ti fi je adari awon obirin ninu ijo Nigerian Baptist Convention mama CM Adeyi won ni na ni ran awon omo omo omo atorisirisi awon omo afenu bi lowo o lati je ki won le ma keko olohun ko si ma ka bibeli lai ni ma so atatan toto lede yoruba ati ni ede ibo won ni ah mama emi yin yo si si opo re loke pe eni to wa fi ategide lede David Adeyemi Adeyi to na je okan lara awon omo omo mama in lo wa sala yoro pe mama eyin Christiana mojoyin ola Adeyi emi yin yo se pupo re loke pe o
1: iroyin kan to jararan yin le tawon kan so pe iro ni ko ri be
0: sawu
1: o ri be o bi pe eni ti se oludije lo si ekun idibo Gusu Oyo Oyo South Central District ninu egbe oselu All Progressive Congress APC honorable onimo ero aderemo abasi oseni o pin owo kan to lo bi milionu lona adorun 90 million naira ni ekun idibo Gusu Oyo fun awon iya loja baba laje lekun idibo re o to fi mo gbogbo ibarapa won ni looto ni milionu mewa o na ni o lo si ekun idibo kankan yun ijoba ibile eli ti se pe ijoba ibile mesan ni nbe ninu ekun idibo Gusu Oyo lai to ti fe gbegba ibo lati lo si legbimo asofin lewa Nigeria soju ekun idibo re ni Gusu Oyo won ni milionu mewa mewa naira ni gbogbo awon ti won je oni oni olokowo ontaja lokunrin ati lobirin ni won ni ko tewo gba ikaluku ko si lo re fi kun eto okowo won ko le ru gogo si lawon kan ba npe iro ni ki se be looto ni o milionu mewa naira lo lo si ijoba ibile kokan to lo bi ijoba ibile mesan ototo ti owo awon apapo owo fi je milionu lona adorun naira 90 million naira eti eleyin ju anu ni owi be se be honorable onimo ero aderemi abasi oseni to mo mo finu fedo to gbe sile to wo wi pe ibi ti nkan gbede duro lasiko yi eto raje awon eyan ohun o ye ko ru gogo si o ju ti ateyin wa lo o gbogbo awon eyan ti won la nfa lati ma se okowo ki okowo wa le turu gogo si ki won le ma je ki won le ma mu loju ona ti je pe oro won lagbara eto iro lagbara ohun won ni ko pin sibe o ona lebo ni mo ero adere mo abasi oseni won ni kini awon si mo tesi waju ni pelu pe o ti gbera tan bi pe o fe lo seju awon eyan hun ni eku idibo gusu oyo iyen oyo sa senatorial district won ni ko se akoko re okiti re ke se akota re o tin ta ojo ti pe ti awon eyan si tin lanfani lati ma ri bi pe leyi ise idan rara bi ti wu ko mo ohun to finu fedo lati pe won o se ni won ni bi to tin bere re lati odo awon iya loja baba laje o bi pe ki sere o awon mama kini lere ke ma sere bi ti wu ko mo won ni lai sere un na ni owo awon to gbe fun won bi pe e lo lo fu oko owo yin eto araje yin ni ke lo le ro fun eni ye ke ye ba kan o ti mo pe adura ni o se ko ni so idakeji lojo ona ti je pe gbogbo awon to nbere fun o ti bere si ni ri abi eni ba ni owo dani lati fi gba bukate eto araje re se mo pe itoku o ti ku die ka to won ni rara o tun lo si waju si ni pelu owo eleyi ti won fi gba bukata lori nkan ti eni ka kanuku won to gbe dani o na lo mu ki onarebu onimo ero adere mi wa basi o se ni pe gbogbo won o ye ma bo ni gbogbo ekun idibo yi o eleyi ti se oyo south to ti fe lo gbe gbaibo lati lo re soju awon eyan re ni bi eto idibo to nbo lona lodun 2027 to si ni eyin iya loja eyin ni ya wa eyin ni baba wa a si ti fe ki nkan ko se yin egba million mewa re fun odo ti yin million mewa re fun odo ti yin won ni won be si pe ni million mewa mewa mewa o lo bi ijoba ibile meso toto ti nbe ni ekun idibo gusu oyo tawon eyan kan pe ko ri be won ni be lori ko si ro nbe bi ti wu ko mo
0: oda je ki nse be ki mu eleyi won ni eleyi lo n pariwo pe kere o lo ni le lalejo ki eni tin be lona jijin o so fe eni tin be ntosi ko ntosi na so fe eni tin be lona jijin wi pe gbogbo omo egbe oselu PDP egbe oselu alaburada People Democratic Party ni ijoba abile Oluyole ni ipinle Oyo wa igangan ni ahin won ni ni tibutoro ijoba abile Oluyole wi pe ipade egbe oselu ohun yo waye o won ni gbogbo awon omo egbe lati ward mewe wa ele ti nbe ni ijoba abile Oluyole ina ni awon kesi o wi pe ipade gogogbo general meeting ni ele ibo mo pe yo waye o loni si ni koni di ola won ni ibo ni o ti wa waye won ni ilewe Molete High School ti nbe ni agbegbe New Garage Ologede ina ni o ti waye o ni ago meta osan won ni bi ago meta ba tin lu ti awon eyan kigimo tan to ndi ago meta ini padi awon obere koni si pe African time Nigeria time ago meta ini jo ipade egbe oselu PDP ni ijoba abile Oluyole na ni yo waye ni Molete High School New Garage Ologede ni ago meta le ni oni won ni an wa ro gbogbo eni to si mo ki omo egbe oselu PDP lohun pata wi pe edakun o eje ki a peju ka pese si bi ipade yi o o sinbe onibo ni won ti pin eni ti o ba sin le wure re mo bi eyo kan o wi pe yo se yin lanfani o be ba kopa ni bi ipade alagbaro hun won le ni ti wa nkede honorable Boluji Adebayo eni ti se okan lara awon omoye ninu egbe oselu PDP eni ti won isi fakale ninu egbe oselu ohun wi pe yo lo re ma dije fun ipo ilegbe ma soju sofin soju Oluyole nilu Abuja ati honorable Daniel Olarewaju Tosin eni ti won ni PDP candidate fun Oluyole state constituency nu iyan ti o ma soju ijoba abile Oluyole nilegbe ma sofin ipinle Oyo won ni lo ko gbogbo egbe ina la won mejeji la nkede o omo egbe oselu PDP ni gbogbo ward mewe wa ti nbe ni ijoba abile Oluyole e wa o sibi ipade alagbaro hun
1: to eni ti se oludije sipo are labi ase egbe oselu NDC Peter Obi lo ti ke si awon alase fun ile ise omo ologun le wa Nigeria lati tete bere ise iwadi to gbopon o lori isele alagbara kan ti won lo sele o ti won fi esun ko awon omo ologun e ti won so wi pe won ya wo ilegbe awon akeko ti nbe ni Osogbo iyan awon akeko Osun State University ti nbe losogbo ti won si lo re se won suba suba won gba awon ohun ini won koda won tun ni won ko lu awon akeko ti won je obirin ninu ibi ti awon akeko ohun gbe Peter Obini o je en to ba ni lokan je pupo wi pe rufe igbese be le waye lẹyin ti ko si ye ko ma ri be bi pe isele to sele yi ise lo da be ni pe inu ohun odun rara inu awon orilede Nigeria go odun bi pe awon ologun eleyi ti won so pe eto abo ni ki won sise fun ati awon to jo mo ibowo fun ra ni o se wa kan ko lobirin won tun kolu won lati si won lase soke seru eleyi wa da lo le de wa Nigeria oni ona ti gbogbo awon iroyin fi nwaye ise lo ngba awon mo orile de Nigeria pelu omi je loju awon mo ologun le wa Nigeria indo won adi iru idaku da bayi pito obini ko ye ko ribe pe nta mo awon mo ologun fun ohun ko ni ohun to nsele yi o bi pe awon o ti le gbagbo duju duju pẹlu fa iwa be ti owa mo ologun le wa Nigeria wa tori ohun ti won ko won lori idanileko won o yato si ohun ti awon eleyi gbe dani ti won nse o eni to ti fi igba kan ri je gomina fun ipela Anambra ohun lo wa ro ile ise mo ologun le wa Nigeria yi pe bi oro de duro yi o esun ti won fi kan awon mo ologun yi ki won je ka won mo pẹlu iwa ko yawo to ohun ti omo loabi pe se lo to o na lo sele ti won ba ti sese iwadi eleyi to gbogan lori won won gbadọ fi enikeni sile ti ajere iwa baje ba simo lori lati mo wo won ran o ye ki won fi onito ohun ko fi jofini eyi keyi to ba gbe ibon dani to lo si ibugbo awon akeko losogbo iyan awon akeko ti Osun State University lati lo re se won si basipo lati lo re gbo ohun ini won lati si won laso soke lati so ni ruru pelu won eleyi to je po gbomije doju opolopo awon obi ti won ni awon omo nile eko ohun ati ti awon akeko won ti won si ngbe ni ibugbe ti won lo yi o ni o je en to ba ni leru o je en to bu omi tutu si ni lokan o bipe awon irufe iwa bayi o sele ti awon obi o si mo fe ti ara won gbo pelu nkan ti won mo pe won wi pe awon omo yi se won wa nbi bayi awon ologun lo lo be o la se pe won lo re da bobo won Peter Obi ni hey kini yi o ti gba ikiye sara o ki le se awon ologun le wa Nigeria ki won tete soro soke o kini to nsele gan pelu awon ologun le wa
0: o da je kin tun se be kin mu eleyi tori pe oni beji ni won ni eyin ojo bi ina lomo tun ko loni ti onimero ade yi la ma ba nkorin pe dadi o wa pe laye won si je won mo fun onise je won ni engineer iyin oni

0: won oba oke yo tun bo lore mi won o ninu alaafia ele itokun oba oke yo si mo tun si ju anuwo won gbogbo nkan ti an tewo ti n rawo si nlo oba oke yo mo se o won ni se wa ri ategise yi en ti an fi lede lara won lati ri onimero won ni ara awon omo ati omo omo onimero ade yi lara won ta ti ri ade yemi ade yi ade ni ke ogunleye ni ad ni ade yi oye bode ade yi ati omo salewa ade yi o ki obo oke ko ba wa lo re mi baba o
1: to eh won fi to wa leti pe ina eleyi to si njo ninu oja bodi won ni ko ti ku o
0: awon ile ise pana pana nipinle oyo
1: o si nru ofin o
0: edakun o
1: a si fe koku yanyan koku patapata a si ki gogo eyin oloja nbe wi pe ki olorun oba ko fi ofo re mi o iru re ko ni sele mo e to ba tuku seyin olorun oba wa segun re o yo mu ku gogo eyin oloja eh ni oja bode alagbo olorun a duro ti eni kokon yi o ko ti fi yin sile o taiwo febe eni ni ayajo ojo ibi re igbodun eh taiwo febi alaga ni
0: emi yo so
1: ko re igbodun ojo kan na
0: ni o feran titi ko bitapo
1: ah o si tun feran lagelu igan o tun feran re re mi adesina
0: emi yo so po re o
1: igbodun ojo kan ni o je eh kini spider wi ko wa eh o ti nu o nu mo febe mo
0: omo omo
1: omo alabarika ni omo daada ni omo daada ni febe omo daada ni ibi la ri mo laaro yi lori edo kiro yi to ba di la go mejila o na ni ka tun pade lori gudugberin titi la yo akinsola o na loruko ti mese te wa nbe fun
0: e seun gan ni o oni yo so wa si daada jimo oloyin aladun ni o si je fun enikokan wa bi demi loko temi akande loko baba to bi mi lo mo ro agba bi o ba se loro baba pe ti a ma se lojo ale o dabo

0: pa kiki tan
1: ti se tu omo feyin
0: ala nu atalagbara
1: ehe lanti lanti mo ba bo lanti aye mi ba nda lai loje
0: akoko yi ki awon lojo ibi
1: aye mo feyin ti ota to fe aye
0: gugu awon yen la fi mo je fun gugu awon to ni nkan yo se lopin ose yi olorun ko da nko jo na la la re gugu ojo ayo kaluku olorun ma ba wa da ibaruje papo mo
2: ton
0: to ni nkan yo se ma jodi nkan ibaruje mo yin lowo

0: Sheikh Ahmad Bilal. Lefa. Anji fi mam ti lu eru. Ayajo ojo oni na lojo bi.
1: Awa fun meje la nse fọlọhun meje nsa.
0: Ku si ola.
1: Fọlọhun odomo Adamo ohun ku wa lo.
0: Bakana. Ile azizi omo lani. Absalami omo lani. Tajo ma wa ninu kulo ilo si ose. Ayajo ojo toni na ti se ojo keta ninu osu keje.
1: Ko se ni to ni wu kata to.
0: Ojo ojo bi tomo lani na. Mo dupe o. Yan sopo odun nu aye.
1: Olorun ate yan to wa nibe.
0: Iyawo ma fi ranti enikan kan wa Olorun.
1: Olorun ale jonu to wa nibe.
0: Anfani to wa fun wa pata ti se ebun.
1: Olorun gugu eye to wa nibe.
0: Karogo na ludojo aye.
1: To wa nibe.
0: Olorun bi amo to ba mi sami fun won laaro yin.
1: Olorun
0: o mo ti yin na oni seru nu aye.
1: Olorun o. Ko pa be.
0: Baraka wi be je be to lo.
1: E so pe ko so
0: ti o ni gba moran lowo enikene ko ni gba se nbi kibi ko to se onko
1: o
0: ba gun wa le meta dagba ta dogbo ta dagba gerege ta ni o bi olohun o ba fun wa lalaafia to tun wa poju ojo aye wa lo ta ni o bi e o ba fun wa larisi ki to se o pada gbeyin e bi ti oku kere mo ta ni o be lodo re olohun
1: oba
0: to ro yi pata
1: Ma
0: na re fe ni kokan
1: wa. Oti fun wa meji meji.
0: O wa tori porun wo da Olorun ma bale aye wa je.
1: O da olowo folo
0: si ni pa aye wo da ma han na run fun wo. Ataye atorun fun gugu e se sara fe ni kokan.
1: Ohun lo do.
0: La haula wala quwata illa billah.
1: Ba fun aforun si keji. Oba to da na e ti mi si keji. Mi o je ba.
0: Si gugu e ni papapa laaro yi. Eya koko yara lo sabala ki Olorun wi ki la na bi so. Ati mo ba pada de
1: Olorun eni keji lai lai
0: awon asun si waju si to kan nu eto
1: lai Olorun o pe meji o
0: oju gbogbo e lo adupe lodo Olorun laaro yi afani olowo ye bi yemi ta ni barako o mo si ko anu la rigba tun da pada sodo oba to ni atun laju saarin awon alaye laaro
1: yi iyanu
0: ti ojo faye o ba wa
1: iyanu
0: ati oje ki mo ta o se lori
1: iyanu eti mu re iyanu
0: ti oje ka de ni akole bu
1: iyanu eti ni
0: en ti o ti mole kaluku a maje won fe kun mole wo lo
1: iyanu
0: la haula wala quwata illa billahi rasul muslimi agba nla aye barika ajima pe wo ojo nla lo Ola kilo lo kilo ana biso je ka yara lo ni papapa ka lo pade omo lani ni bismillah ya sheik olojo bi
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: ankira wa ni kiola ikiola ikita ma kira wa ni jogbin del kiyama pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh aki baba wa imamu atokun imamu po ni baba wa agbaleru wa baba ti o ba je ti o ba ita je olohun ni jo ba je fun yin lagbara olohun o lagbara re wala ile ku miji re baba wa atokun e ti ni ka si gbo e kankan kan bi awo baba sona eyo leni a lo si bi ewa islam eto kan ni bomi sugbon lodo si wa nbi bayi ya o fi si akore eto lori si wa han yin ni
0: naam
2: e wa islam aba wa e wa nbe ninu islam dada
0: alhamdulillah
2: abala adwa muslimi bukata si ibelon
0: to po tara
2: to po dada
0: alaji
2: wa tokun mo si fe ki awon ti won ba n gbo wa to se pe won gbo wa lori ero ayelukara kawon ba wa pin program yi
0: kan
2: ba pin ka ke ko le ba dile ko le ba doko
0: e seun
2: bakan na awon ti won gbo wa lori radio ero asoro gbesi en yo tori si won ba si oju epo le nsin a ma se kini o
0: a ma
2: gbo gbo nkan ti aban
0: anan ni soro ti o gbesi
2: sugbon le ni o ti gbesi bayi
0: o ti ye mi bayi
2: eh
0: o ti da
2: inshallah rahman aba wa awon kankan ju nkankan lo
0: e sa wo
2: akoko se pe aladua ani azikar ani irun adeni qur'an mere niye ila kuri aye muslimi
0: adua
2: adua azikar
0: azikar
2: qur'an asini irun kiki pa oni won se wa ni ponjura won lo aba wa adura ninu aye o ma nabi adama agboro fi lele gugun ta fe se laye asadua ni se badua se wa pataki to afika ru julo
0: allah
2: ta ba fe wo toilet asa ze ka ru ka to wole ta ba jade asa ze ka ru ta ba wole ile wa ta ba fe ja kan saru asa ze ka ru ta ba tun jade tan ta fi ni sirin o da ze ka ru ta si gugbo kini yen ohun tun ju adua lo o di meji ati azikaru ati adua kini kan tun wa tun ju na lo
0: kini kan na
2: baba wa alqurani julo
0: allah
2: tori gugbo adua ati azikaru inu bulo baba wa tokun inu qurani lo wa se ri bi qurani tun se wa to bi toni kini kan tun wa tun ju qurani lo ni moment kan
0: kini kan na
2: ina ni oran ta ban kinu ta ban ka qurani ko dibi mewa tabi ju be lo ta si ko run ba to baba wa ta ba se nka qurani lo ta ba pa alqurani ta nkan ta ba pa ti olon ni ma da oni ton dara re
0: allah
2: a je pe ni moment ta nka qurani lowo a fi qurani le na la fi lo se kini o la fi lo kirun mete ta lo se pataki nu aye da lojo ti teni azikaru ila wa muwa ala kokon nu nkan ta muwa ni anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam oni te yan ba nberu awon ota kan tabi awon ti ma fowo lagba ni loju tabi awa paje awon ma raisa loju ona tabi awon agbe foba won wa nlala si wa adua wo la nabi ni kase
0: lori ta mo ta mese
2: lori ta mo ta mese tabi won ni won kidnap tabi won gba won kan fi se tutu ola
0: tabi bi te yan gba ko je iru wa nba
2: iye wa iru wa nba yan be anabi ko wa ladua ta se adua wo ni allahumma
0: Allahumma
2: inna
0: naj'aluka
2: fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim anabi ni te ba ile se kini o
0: sallallahu alaihi wasallam
2: inu ko se pe won o ti da wahala letan kin o to koja
0: won ti pari wahala
2: won ti pari wahala si won
0: kin
2: o to koja lo tabi ki won ti ki eyan koja tan ki won pada da wahala won le
0: eni yo sa lanfa ni yo ri anu gba nkan kan oni sele so
2: la ni yo la ni laburu nkan kan oni sele si bakan na won kidnap yen won gbe yan pa mo won bere ransom lori iyan
0: lo ma ja si
2: baba wa ko ni sele si ro eni oni o di ni alaji wa tokun seri ifori kan le qurani subhana rabbi alala ko la ma si ta ba de bi ifori kan le qurani e yu iman kinu lowo ni ta ban kinu lowo ta ba de bi fori kan le qurani a fori kan le ni a wa pada ma kinu wa nlo
0: na
2: baya wa fi qurani a fi se tilawa ta ba de bi fori kan le a so nkan kan kini nkan ta ma so anabi loko wa
0: sallallahu alaihi wasallam
2: ito ko wa na ni ta fe wi sajada wajhi ya lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi aulihi wa kuwatihi fatabaraka allahu ahsanul khaliqin sajjada wajhiya lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa kuwatihi fatabaraka allahu ahsanul khaliqin
0: ahsanul khaliqin
2: adwati anabi ni ki asiniye
0: sallallahu alaihi wasallam
2: adwa ta nabi ni kasinu ni bakana ninu lasuko ta wayi a mo pe ojo ro
0: be ni
2: ito suma ni pe bi se ro ye ko ma mu awon ara alagbara dani aba imi ma ba plasma tv je imi o ba radio je to ba sasa ni o ba awon kan
0: to ba lo ina
2: nkan ti ma lo na
0: ni
2: nkan nu le o le baje anabi ni te ba wan be rurun kan ba hun adua te si tara n ba je so te yo fe le kan saru o na ni
0: subhanallahi
2: yusabbihu rad
0: bi amudihi
2: wali malaikatu mini ifatihi aba wa eti anose fa wo yen
0: pe awa toke wuri tara oya
2: lojo ti teni baba wa tokun mo fe po sori irin ajo eda lori abala odo ti wa ikeji oni egbon lagelu awe yen lala si lori pa nwa omo
0: Allahu akbar
2: aba wa afa to mo se
0: ko eyan doju ko
2: ipinija pe airo mo bi kuda
0: ti bi won ni daduro
2: awon
0: kan gbon kankan
2: rara
0: Allahu akbar
2: aba wa won ti fonu nu Nigeria won fonu loke okun won ni lara ayawo atoko latara oko awon ori nkan kan be
0: ipa
2: mejeji lalafia
0: won
2: si loyun ni adu atanabi ko wa
0: sallallahu alaihi
2: wasallam o amujade wa ninu qur'ani
0: allah
2: Benny, or Simon Soy, on Benu, Terbia to Lao, Lad Fili
0: Islam,
2: and you
0: to buy a beb and in bad, I get a way, I pull what you call it for a valley. A jacket so far when you are called Palle, Molati law, Mugi Gilati Quadra, and you see a coolie by Jan Fanny Fon, a she a quickly.
3: Lagilu FM 96.7
4: Eton Land Kidiga, RPC Protein, Iba the Messiogo. Now at your doorsteps, beef and goat's meat. From live cattle and goats, specially bred and raised on RPC Cattle Hub. A pest setting audacious move by Real People Concept. Meat from cattle and goats reared with utmost care and professionalism by animal scientists. RPC Protein, healthy beef, healthy goat meat in a very clean environment. Walk in to buy or order for home delivery. Live cows and live goats are also available. Antibiotics free, hygienically batched, well packaged and refrigerated. Call 091-2739-4422 or visit Real People Concept at 126 Adekunle Fajuyi Road beside NNPC Mokola Ibadan. RPC Protein, a baby of Real People Concept.
5: Oshu keje je oshu ara oto fun ileise West Midlands Communications Limited. Eyi mo aranti gudugudu meje yaya mefa ti kan ni o ma lu abi Splash 105.5 FM tin be se to filu toni ki olojo abi ti won je alaga ti oludasile oba Murtala Adebayo Akade mefa

0: Lagilu FM 96.7.
1: Bẹ́ẹ̀ yẹn lówó lọ́rọ̀ bí kókó yokoto bala fi ọba sí kọ̀ da àbí sọ́wa dá ni àìrórunsùn ara títa ságun ságun kéèyàn máa dàgbà púpọ̀ kọ́ máa rìn kọ̀gẹ́kọ̀gẹ́ kéèyàn máa lè gbápá tẹsẹ̀ kí wọ́n máa gbẹ̀yàn ségá torí ọ máa hóye kí nǹkan máa rìn nínú ara ọgbẹ́ inú ìfúnpá gíga ìṣètò kátẹlẹsẹ̀ wọn máa kan yàn gógó kí bàtà ó sèṣì bọ́ lẹ́sẹ̀ yẹn kọ́ Arama gbẹgbẹgbẹ aromalegun igbese kaman kia ni pataki kata de gbegbese ni kia kia keda wa la parapa ni gbadun aye o se ni tin be laye ti oni tin dalamu ero gbalode nbe faye o lati ma be arun sa pamasi kan si toni toni aba etkia egbe le baba lam adesina gomina pili oyo tele ni felele mbadan eka le ise mo joyin lola complet iworo di badan telephone 08033715988 08033715988 enta tojo are lama toni toni
0: Lagilu FM 96.7.
2: Ekabo pada lati eka ipolowo oja ti a lo ni ranpe ti e ba gbagbe a ni pe a n soro a ni pe a n bara wa soro lapala kini Olorun wi ki lanabi so iyun ni abala adu atawa mu lojo ti tini baba wa tokun alawun yen lala sise won lala si afebi anabi wa ko wala dua ta ma se te yo to fini bi ibikubi
3: inu omo
2: alaji omo po lodo olohun omo papa nlagi omo asatisu omo esubeleke omo amuya gboro gugu e wa lodo olohun anabi wa ni ti e ba fe bi ibikubi
3: sallallahu alaihi wasallam
2: te si to omo lodo olohun anabi ni kafiratul istighfar e po len si o ma se astaghfirullah awon afa wa ko wa pe bo la se lo inu mi samsam la lo sisi oko se ti e iyawo no se kini
3: o no se ti e
2: tori pe won ti fo nunu Nigeria won lawon oreko won ti fo nunu na abroad won lawon oreko
3: se mu na ni
2: won lawon ori nkankan ti olodun ni wa ma na ni ti e ma pada lo sodo re ti
3: o
2: pada lo sodo re e wa pada sodo olodun akoko nda yoko se ni kisrotul istighfar astaghfiru la ti olonka e wa ma si leyin re wa ma so pe robbi la tafarini farida wa anta khairul warifi adwa da ma se no ni
3: allah
2: bakana adwa ti anabi wa sakari ya wuse robbi abuli mina salihi Allah. Rabbi abuli min ladunka zuriyatan tayyiba innaka samiu du'a ama wi una pelu anu olohun baba wa olohun ni soma
3: Allah
2: eda kan ko ko den te le ro pe eleyin won jeyin yo de ma bi yo de ma bi yo de ma bi olohun ni si en to si fa kun gbagada won de ma so pe ko si nkan kan
3: to gan ri for digba
2: baba wa yo to ma beere pe bo won se si
3: Allah
2: bo won se si una ni olohun ni ma so nkan di ko jalaye Olorun awon na bi Olorun fun gugu awon ti won be lohun omo eyi sa gan o Olorun ba yin lo lara ni
3: Allah akbar
2: omo ti ni o wa gbeyin teyin si Olorun ba ni pese re fun yin
3: amen
2: ikan nu re nu ni aba wa tokun anabi na kasi anasi afa wa sanu ati usein oni eyin omo omo mi mejeje jambu ogun ni seyin aba wa won pe alujanu kan ni omu sibuyan asiko to ba ye ki on bi omo ejire omo ilalujanu ma pa omo mo yan bi lowo si tabi ko so mo didakuda bi ko ma fa ko ma la ko ma je ko ma mu ko ma fe
3: a'udhu billahi min dhalika
2: min katakata olomo sala wa nbe
3: ami olo
2: anabi ni ti e ba wa fe je ko mo yan wa ni rupo be tabi ki o musibuyani ye ko po mo mo yin lowo adura ta ma si igba ta anabi be so ku ma lo lo fun awon mejeji sugbon fun en ti awon baba wa mo binu le o eyo wa po sinu lawo wa die ninu nawu die eyo en ta ba fe ba soro a doju oro ko ni eni ti o ba sin be n la lo fun sugbon en ti a ba fe ba soro re la lo fun to ba se po mo kan le se fun baba be se nawo si ni o isuka to ba se po kun ni o isuka bi kalimati lai atamat min kulli shaytani wa hama wa min kulli aini lama to ba se pe okunrin le se fun to ba se pe obirin ni oyisuki bi kalimati llahi atamat min kulli shaytani wa hama wa min kulli aini lama meta ti to moment ten se fun omo aro omo segiri ni ala jarabtu ala dhalik emina ti luwe
3: allah akwa
2: alu janu si ma po mo ni rewerewe baba wa koni pa omo na
3: mashallah
2: eje nfun an kasi ka ma loli
3: eh
2: eni ti nkan ba tawon egbe re ba awon egbe re se nkan won si jobi won papo ni in tawon se tawon so si di tawon so five lori re o si ma se ni o si ma
3: yo ma ni lara
2: yo si ma ni lara
3: yo ma ri jakule
2: yo ma ri jakule anabi ni eni ti ba en to ba ni ru nkan ba ye adua ti o ma se ni allahumma la sala illa ma ja'alta usala wa anta taj'alu li asina idha shi'ta sala baba wa ko si nkan to le lodo olohun gbogbo ta wa ro po le lodo ti wa irorun irorun ni o ma je sahala ni o ma je allah e je wi le kan si allahumma la sala illa ma ja'alta usala
3: illa ma ja'alta usala
2: wa anta taj'alu li asina
3: wa anta taj'alu li asina
2: idha shi'ta sala baba wa meta anti to wa teyin ba le si ba oni baba wa o to
3: allah akbar
2: iru fe ni oni gbogbo ti ba n dawole igi telegede re ba tin fo ba dudun dudun ni o ma dun
3: keke bi gbolohun awon
2: keke bi gbolohun awon yoruba anabi wa muhammad
3: sallallahu
2: alaihi wasallam si
3: allah akbar
2: aba wa ti mo ba lo fe ti nso iti o kanu arabirin kan baba wa bigba to se pe gbogbo iti omo lani wi lataro yi ko ti jema temi nbe fo obirin ti won so wu pe ko seje lara re ko seje lara re
3: allah
2: eje tin be lara re oto to ma ti tun be lara re no tun se kini
3: oto
2: o de ni fun pe won tun wa so fun pe ipo to ma re wa o payo ma joko sinu ni abo dabu sinu abo joko sinu ipo to ma ibu to lewu
3: ipo to ye ko wa kan lo wa
2: to ye ko wa kan lo wa alquran to ko wa ni ta to se
3: ke le a se
2: anabi so fun pe keni won ma so pe ya khaliqan nafsi
3: ya khaliqan nafsi
2: min nafsi wa ya mukhlisin nafsi min nafsi wa ya mukhrijin nafsi min nafsi khalisi a baba mi eje kin duro ba lojo ti teni eni to ba ile wi adua ye ti won ba pada lo si hospital pada omo ye o ti tonu si bi to ye ko wa dada
3: allah akbar
2: ala jawab to ala dalik oro ta so yi minute lu be ibi ta si ti ri on benu sadul maadi folum tiri baba wa ibunu koyim ile ti ba ora ti mo wi
3: inu ti aye
2: inu re lo wa ti o fi dijo mejo ta to fi ma pade la bala ki lo lohun wi ki la nabi so mo ki baba wa tokun baba wa ni iruwa olohun ni jo re yin o koni suyin koni re e si ni tanugbo bi owo lagbara olohun ba mi alawurabi abdul salam omateni olalawal omalani loruko mi o assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: ne fi die mule fun se olorun nabi wa muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: kankan to sekunu eto igbese aye omo edeyi wo olorun o ti salaye e fun e ninu alqurani lo ma nje ka won afa ofo gboya pe ko si beere te fe beere ti o si da won enu qurani ba bi afa kan ti o ba da yin lo boya ko ti sise debe nti e ba tun tesi waju era won ti o salaye e lewo
2: oba tan pe lo ndi nkan wa
0: adua ni gbagbara oki ngba
2: oba tan pe lo ndi nkan wa momo pe
0: itomo la ni salaye laaro yi
2: alu ni esanu
0: a wa islam na to fe ni kokan ti wa na lati ma fi se be lo pa ju lo gbe nto ni alaboyun legbe nto ni oni bi si legbe ba won to ni oni daduro legbe
2: gbogbo ni gbaja kale aje
0: ba won to ni agan legbe won ti won pera won laye dada ni wa yo so won da bi amo laye garo lo ya wa ta lo mo kekeke lede la po lori itoju omoju keda o tun ma jire omo
2: ni
0: olohun o gbo awon to bi wa ni ko je ki won jire wa na o jire omo
2: in to ba ni ti o tun se ni to tun ni
0: so elomi ta so fi pin meji lorun
2: loni ma da
0: wahala to mo
2: ami loni gbo
0: so elomi ti ba ta o pin meji lese
2: eni le ru pelu erun to tun
0: ni obodo ma begbe pe
2: ni lawon terun ni wo kini gba ku gba ji kini
0: je yo kan won le je onje meji loju ta go merin abo daji lo bi mi o ti gbe mi
2: so aye ni asafe ni
0: awon omo ile yo je lo le we laaro
2: ba alade awise ma lo tun ni aso
0: ti en so ti yen how to tan lowo daji
2: o ba re olohun
0: won yo tun sare wo yara pe daddy
2: lo so
0: mi
2: tani
0: ya gbo wa mo ti gbagbe latana
2: baba ton lo so ase
0: wo lo wa so latana mo ki

na se adoge ni o pesa ti oba wa na babe lohun pesa e baba ogbon so tun da nkan e ma to to bi aro one ti Luis eh adeboje Yusuf Oladimeji la mo ina Olaji Sugar.

0: Hello.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ami Olorun sir.
2: Abi lagelu ko mo
1: pe. Lagelu na la wa orira wa Islam le wa sir.
2: E tin la yo da pe kale.
1: Ami Olorun.
2: Eto ti ni ma ba se le gbe ase le pe eto yin, eto albarika ni.
1: Alhamdulillah.
2: Ayide ya ni ya mo.
1: Alhamdulillah.
2: Kini kan ni ma n je do ko fun sir.
1: Kini kan na.
2: Seri o ya mi la pe e gbe ipe lori eto ila ro yi ati pe number omo la ni kilo de te mo hide fun wa te je ka mo number re to Olorun se daku number tin be lo wa ta ba si pe yin e gbe ni number partner number yin ati beere oro koda e be a ni eto to po lori radio nigba de ba keto ta o ye ka tun le ba si be lodo yin
1: ati da
2: ni number to mo number omo la ni na
1: e seun
2: e daku
1: oda ko si wahala mo ti gbo yin sawun te fe won a se fun yin sen e se mo dupe ku ife ko be ba ti gbe gba o ye mi dada mo la fi na ba sita oya ma ja pe mo ton fe bere na ni yin se nkan to le
3: 090 46 77 77 87 82 42
1: le kan si 090 46 77 87 82 42 ni sukun lori
3: amina
1: leyin atawa lajo jere awon
4: oba ju
1: ki asiwaju
4: awon ni
1: ba jina usman lanko siwaju ti wa lanko

0: sikiri ofiti ẹran adura wa loro ja ka se alaso so ni walai gbo gba ni o pa kaluku le walai odo lo jo jiba jiba lojo bi lojo bi ma dupe waju olu oru ko ti e la ma fi dagbere mu ta ri olakun bi ba yele olakun daada walai gba lejo lati kan ni lona awon jo ko si wa ni adura wo won wa si ile lawo fufu walai ile alawo fun na ti wa le
1: olu ye ni ma ye jo
0: yes clear ma ni bo se na Allah video jo mejo won la ni pe number ile kan si okay ah okay e ma ti pe number won re ni o po gogo re papo se sile kun to nti
1: be ni
0: gbo un lo le n to gbe soke
1: wa agbara
0: ni kokoro to so sa po
1: ni gan mo ni
0: tasi kun ti mo je ade se wa sile kun DJ Spider ni si se lagbara
1: mi
0: se ma pe e o wo ye odun to bo gbo aye to ba wu enu ola ma po wu e ko wa loke oku mi e oje po wu e pe ko ti wa ni ipo ola kan ni wo ye odun to bo ni ojo keta osu keje odun 2027 la haula wala quwwata illa
1: billah
0: number ile kan ko je lo dakun
1: 09046778742
0: subhana rabbika
1: rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillah.

0: lo lo we lay 200,000 naira ni o 091 lo bere re 091 lo bere re o pari sori 9687 ta lo wa nbe 200,000 e ma gbagbe pe 250,000 naira a bo be from there a bo sori 500,000 naira ma go restart 347*100#2# o le jewo lokan eleyi o mo soro e wa gba nini ko mo soro rara olohun mo je yan o mo me kini ba ntun pe jare not answering kini nbo won tin se ru re ba ntun pe jare 200k money 1,000,000 naira olohun mo je yan o mo si phone lo mani si phone lo laaro ojo Friday 200k sa wa di ni ti eni
1: the customer you're calling is not answering
0: to ko si se ko sai se ati delete ejo wa ko o n to gbe wa ni o e ma pe ejo wa baun awa nse ti wa ṣugbọn eropo to wa ni ori ero ayelujara eropo nbe ti won si mu phone won dani abati gbianju e le meji ti o ba ti le lo ko si nkan kan ta fe se siju pe ka delete e na lo ati delete e ati semi laye nwi semi ni won nwi o 081 lo bere re yi o pari pelu 9473 081 lo bere o pari si 9473
1: 081
0: lots of prizes. Okay.
2: Hello.
0: Ekaro. Aku ojumo sa, oruko yin atarugbo je wa yi.
2: Oruko mi ni Yakubu Adesola o.
0: Mr. Yakubu Adugbo wo le wa.
2: Mo wa ni side o Olomi.
0: Olomi
2: Academy.
0: Igba wo le tin play cash e. Any?
2: Mo bi play last year. Hey, Jerry.
0: Hey, Jerry.
2: Oh, to swim again. Tama ge.
0: Hey, Tama. Is it at that time?
2: Mo
0: ti nta la ti
2: okay.
0: Congratulations. 200,000 naira leje. 200,000 naira leje. Congratulations. So customer care ma pe yin laipe yi. Won bere account details yin. Se ngbo. Won bere account details yin lati ba yin fowo owo yin be. Bo se je niyan. Eba. Bo se je niyan lapa be yen Allah sori 250k latori 250k lati bo sori 500,000 naira ta lo wa nbe 070 250k 070 o pari si 9505 ta lo wa me
2: e karo sa
0: akojumo sa o oruko yin atarugbo te wa isa
2: Adeyemi
0: ni eminje Olaoluwa. Si o si voice yin ido si o si.
2: E mo strong de ni.
0: Iya ile le wa ni e. Iya e pele o. Olorun a fun yin lalafia. Malaria ko yen.
2: Be
0: se ti lo hospital lo hospital e ma se self medication
2: no
0: e kan ni lagelu mo tin pe yin igba o le tin play cashe
2: ko to jo meji kan baba mi
0: e ti jeri niyan
2: mi o jeri
0: e de nte si waju lati ma play
2: pelu ase olorun eyin onigbiyanju olorun wa baba mi
0: eyin onigbiyanju olorun wa olorun si ti ade gbiyanju yen na lade laaro yi
2: ogo ni follow me
0: kan alhamdulillah congratulations 250,000 naira leje o seun ami ateyin na ami ateyin na ami ateyin na ami congratulations won pe yin like pe yin o se ngbo won a beere details yin account details yin o se se ki won o ni ke wa si lagelu ni jo Tuesday Olorun o ti fun yin lalafia ko to digba yin. E pele sa. So, bo se je niyan. E je lo sori 500,000 naira. Lai de na penu lai for ta pe 500k. Ta lo wa nbe. 081 081. O pari si 4524. 500,000 naira. Lọwọ kan o connect
2: hello
0: e karo
2: akojumo
0: o
2: eh
0: ta akojumo
2: o e go ta lo solo
0: arakunrin kan bayi lati kan ni lagelu ni
2: ireni
0: arakunrin kan lati kan ni lagelu
2: okay sir
0: orugo yin adarugo te wa yi
2: mo wa ni orita
0: orita challenge nbi
2: beni sir
0: oruko ma
2: hello sir
0: oruko yin ma
2: wasilat amzat
0: ah to wasilat amzat
2: beni sir
0: odoju e anti wasila
2: yeah, sir
0: mo ni anti wasila
2: beni sir
0: iba wa si nko
2: iba wa si wa leko
0: anti ja iba wa si wa leko eyin wa nbadan
2: beni sir
0: okay o lo fa o lo fa
2: mo ba wa se oruko lo jara lo
0: ta o ye mi eyin e mo pe wa si wa e mo pe ba iba wa si na wa si la na lo ko omo won na iba o le tin play cash
2: Allah wakibau mo ti sta lati January sir
0: se ti jeri
2: yo jeri
0: Jerry.
2: No.
0: Egbolan tobi. O ni reason niyan o kilo sele.
2: Ti mo ki bom ni o. Alhamdulillah.
0: A dupe pe Olorun se ohun yi lohun de pe beyan ba gbo to pe eyan idunnu lo pe eyan niyan. Akojumo. Eni kan da ko mi legbe yin be. Okay, shop le wa. E ti de shop. Okay, oda. Congratulations, Jerry. Melo le wa play laaro yi.
2: Daddy.
0: Melo le play.
2: Ta?
0: Melo le play laaro yi. Ticket melo le play laaro yi.
2: Meji ni mo play.
0: Meji.
2: Ah, I'm coming to the match. Ko ti pe mo nta ni Monday, mo nta ni Friday. Ko so ke continue, ta?
0: Iya. Ema pa tu so na igbe gbogbo ticket e ba n play na yo ma pada wulo lojo Friday na
2: ike wa go radio mo ka o
0: iya
2: radio bi
0: iya oda congratulations Mrs. Wasilat Amzat eyin leje half a million laaro
2: Allah
0: Allahu
2: Akbar.
0: Allahu Akbar.
2: Allahu
0: Akbar. Alhamdulillah. Yeah. 500,000 naira, leje. 500,000 naira.
2: Ya Allah Latif.
0: Ya Allah Latif.
2: Ya Allah Latif. Alhamdulillah. Mo dupe
0: sir. Alhamdulillah. O ma pe yi.
2: O ma ti mi se igba deja.
0: Eh.
2: Ta ni mo papa o ma mi ti mi se ye.
0: Iya, iya e ke tasiko ngba yen ni. E tasiko ngba yen ni. Igba tasiko to tore lo igba to kan yin re. So 500,000 naira leje. Won ma pe yin laipe yi, se ngbo.
2: Yes sir.
0: Won
2: yes,
0: pe yi. So possibility won ma invite pe ke won ma ni ke wa lojo Tuesday si lagelu. Se ngbo.
2: Okay sir.
0: Bo se je ni yen, oju be yen na lo. Oda. E take
2: care.
0: E je yo ma lo fun ta ro e. Ya Latif. Amina Zave ji soro wole adanlanu. Adanla wole bayi emi o ma lo fun ta ro yi. Sugbon to ba di losan ni ikani ti plus 105.5 FM lori eto ta lota. Hey. Another banger to wa nbe yen na o. Awon eyan to gbenu si gidiga o. Losan yi ni ikani plus 105.5 FM lori eto ta lota. Another banger o tu wa nbe yen. Awon eyan to gbenu si gidiga o. Ma ji agba o si nbe owo ta tun pin losan yi o ma lo bi 1.7. Lori eto ta lota. Nikan is plus 105.5 FM. Sugba ko to di gba yen, bi n ba ti debe ni won fun o ni code, ma da code po mara won o. Code ti be yen, oto ni o. N ba ti debe won o gbe o debe. Bo se je niyan laaro yi. Titi osan ta pade ara wa.

0: ti a fi po si latare UN nikan
1: Allahu
0: akbar UN kan lo so na ina ni Olorun da ya wa wa wu latara re anabi hadama ina ni latara fa on osi anabi abi hadama Olorun ti yo ya wa wa wu jade
1: Allahu akbar
0: Olorun wa ni mo wa da yin o bi mo ti wa yo en ti mo yo yo Olorun ni e wa ma gbe nu le alujanna ni e ma gbe
2: Allahu akbar
0: Olorun wa ni wa adama o
3: Anta
0: wa dhaujuka ni janna ta Eya wa ti awo re yin mejeji inu le alujanna ni e ma gbe
3: Wa kula min ya ragada izu shituma
0: Nena won gan bale gbogbo to ba wu yin inu le alujanna ni e ma zewu
3: Wala takira
0: gbogbo to ba fe se ni e ma si ama nkan kan be te boro wa si o
3: Wala takira hazihi shajarata
0: Olorun wa ni se ri ki te mejeji wo na kan ni waju yin Olorun ni e boro de be o
3: wala takiraba hazihi shajarata
0: ko age boro fi kanu eso be ko age boro fi kanu de bi po mi to ba kan la tori re Allahu akbar
3: fada kun
2: tanaba
3: min azalimi
0: de be na ni pe tori wa nabi adam ni wo to ma se gbogbo nkan
1: ama se
0: ah ya wa danla e n ba ni to ta soro adewo ti o kan lo fi si
2: olorun mo di ari gun ota
0: oro to soro maneka ko lo ta wa o
2: allah
0: anjanu ko lo ta wa o
2: nkan
0: e gaga ko lo ta wa awa na lo tara
2: awa lo tara wa
0: awusu ti saitoni ogbo ogbo awusu bi lai awusu te yan mo ogbo yin o
2: allah
0: ntori oba ma
2: sa awusu mi na nasi na to wa
0: ah olorun ma ja jamu wala nabi wa ma ibi tan ba fe keku aye wa ti tan ba lo ni ko ti keku aye
2: eh
0: awusu ti saitoni lolorun le lo loju ese ta won ma nabi adama abi ti an ba ba n to da je lo
2: to joko ti o pe ki pe ki
0: to joko ti yan
2: to te pe bo ti gbenu le awusu lo gan ti bo gbenu le o gangan si ni Allah akbar
0: olorun deke mi yogun
2: ami
0: o tan ba yan jagun iwo wa mu gba le lo wa n fi wora fun ohun ti yo ran ko laye yo ba le kiyama
1: ni Allah akbar
2: baba tata ba wi temi wa ni ya e ta wa lo ta akoko to si je eyan
0: olorun deke mi yogun
2: ami
0: albaraka ala nabi wa
2: ma
0: la dara nabi wa adama inna ni ogun ti bere
2: Baba ija gbo.
0: O na ni saitoni na loko bere ogun lori baba la wa nabi wa
2: alayhi
0: salatu wa salam. Gbogbo to wa bere pata o ni wo Olorun. Olorun na wa wono Adam. E ma de isu yu.
2: E ma de be o.
0: E ma de be o.
2: E ma sun ma o.
0: Olorun wa tun si ni wa nabi Adam. Olorun ni tori ote mi Olorun to ti dota mi, to ti dota ti e na. Se gbọ do lo so pata kun mi na zoli mi nitori alabosi to ti duo ti olorun ma doju ti mi oba to ni o
3: pata kun na mi na zoli mi fa
0: za ba bi le je eso yi e kan mi to le ru osele
2: hmm
0: a

0: adukun libadi
1: nigba to wa ri pe anabi adam jadi
2: alayhi salatu
1: wassalam oro npo ayemayo odun lo odun lo odun lo saitoni wa ri pe anabi adam o
0: ko se to ko se lo
1: anabi adam ko se ko se gora ga ko se ya
0: ko se suma
1: bi o gbo ara to hun gbe ohun o le dodo re
0: allah
1: o wa ri pe anabi adam jadi tan o wa wo pe owo wa te bayi
0: o ku ya wo eni
1: o wa ku ya wa wa wu ninu
0: allah akbar
1: o wa lo ba ya wa wa wu
0: naam
1: o ni a ogo ti eyan si ni won in to lo ni e ma je won olon fa si ri be ni o ko feran yin ti agbo olon si ti kilo fun pe keyan sora fa labosi
0: allah
1: ya wa dala
0: naam
1: teyan ba sora fun alabosi alabosi o le tu odidi ilu
0: baba bo la ti dalabosi ma orojo mi inu
1: olon je ke mi yin
0: allah akbar
1: alabosi to ba fe tu odidi ilu yo tu
0: baba e ma lo be dakun tori olon oro nla nu
3: فأخرجهما مما كان فيه وقلنا
1: ما دبهو
0: اوني
1: وا لو بايا اوني اوري ري اوسون
0: اوغو
1: اوغو
0: اوغو سو بيسي ني
1: وي ما دي سون اي سو تو دا
0: ني تو دا جنو سي بي تو فيي سي
1: ني سي ني سي او لوكو مي اوني اعوذ بالله اوني اوني
0: Allah akbar.
1: Ani mo de si Olorun ni.
0: Allah akbar.
1: Won ma wule so bi awusu bi like kankan.
0: Ah.
1: Eh a fi ko je eso isin. To won ba ti je eso.
0: Olorun mo mo mu wa mo fa wa le ti o mo a lo. O ta ku ti Olorun.
3: Fagulina ibitun badukun libadi aduwu.
1: O se be ti mo ra so to. Olorun ni ko ma so yan lowo.
0: Allah akbar.
1: Toro ta to fe mu yan o ni foresight.
0: Mm.
1: O ni afojusun. And to fe mu gangan ilu won da gbugba ara le
0: a ma wo pe ko si nkan kan
1: mo shadua
0: ko si nkan kan mo
1: olohun to ni so fun anabi pe wallahu ghalibu ala amri walakinna kisara nasi la ya la ona je
0: allah
4: anaje
1: gbogbo baba baba wa ni ilu ibadan olohun je kemi won ogun
0: amen
1: an baba ye won ko wa leko to po ninu olohun
0: na
1: beyin ti fo olohun si eni en yo olohun olohun moju to mi ah nti moju to po iwo re ga moju to re
0: ni bo nkan ko ni ise tin be lowo e
1: gogo moju to ara re ni bolo won te moju to oko ni ka lo ba nabi
0: sallallahu alaihi
1: wasallam se ma ju to olohun ti fo olohun so
0: ah
1: anabi ni
0: o fe yan na so
1: o ti be se o ti fo olohun so esin re ah anabi ni o ya lo so male dada awon sabi wa ni kilo o ni teyan ba so pe ohun fo olohun so nkan ko won no si moju to fun re
0: ni
1: na lo lohun o to ba kakun
0: se ndoro in loro awon yoruba to pe bo bo pit fo olohun so komo to figi ogede gun
1: olohun
0: di epe fun ara baba
1: olohun je kemi yin ogun
0: ala mami
1: eyo de ri be la ma rin o wa tan ya wa wa wu de bi pe
0: ko ri bi yi si ma
1: ko so na mi ti mo le ni
0: akibaru African Jesu yi
1: African Jesu yi
4: mi fi like
1: e ngba to je Jesu ntan ti ya wa wa oro po lori ngba ti ya wa wa wu de tan Allahu akbar baba la wa wa wa adam o wa de ngba baba la wa de e si ri ki won to lo ah ni mali anabi ti wa di pa
0: sallallahu alaihi
1: wasallam ngba se fun ya wa wa wu to jade latara anabi adam
4: sallallahu alaihi
1: wasallam ti anabi adam fe sumo we olorun no
0: ko ti ya o ti a se yun
1: olorun ni ke ya
0: bo le mi ti e gan se lo bi ansun mo ti ba se pe kolon
1: o sa nu o ni kini se olorun ya gboju oke inu le alujanna o wa ri la ilaha
4: illallah
1: illallah muhammadur rasulullah
0: sallallahu alaihi wasallam
1: o wa ni kini bi se
0: baba
1: allah akwa
0: lai ti bi muhammad
1: lo ase olorun
0: la ilaha illallah muhammadur rasulullah
1: ti ara wa wo pe muhammadur
0: rasulullah ta le yi
1: ta ni jebe Olorun wa ni mo ti tu arin. Oya wa so pe Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam. Asalatu ta nse yi, anabi Adam lo mu wa. Olorun pe okoko wi.
1: Olorun gboko ni o wi to fogo fi so yigi iya wa wa wu.
0: Allahu akbar.
1: O leto
0: lati suma.
1: Asalatu se fun anabi.
0: Sallallahu alaihi wasallam. Baba ije sare bere bere kan ko lo lona. Asini ka lo ma fe yawo gbogbo awon odo akoko yi. Won ti gba gba we won si fe fe yawo ko si lo lo sa le fa salatu fe bi no do awon baba ti ya
1: ah gba na o
0: eni pe gba na o ko work mo ni kukuru ede e seun eni so eni so
1: ko work mo
0: yes sir
3: wa kuli na ibi tun ba du kuli ba de adu
1: mo ni wa ko be so ite de o sta ka o ana bi wa dama de ana bi wa dama wa ba yawo re ninu o
0: Akbar bo lo ti ri
1: en ri owo re lati ju ati wa ni
0: Allah Akbar
1: oloko mi olekunrin kan lo wa eyin na gbe iso yin
0: je
1: eyin na je wo ah olorun la boro je iso yin ah ba le mi
0: o birin
1: eyin na je iso yin
0: o birin
1: eyin ya wa eyin la tolu
0: awon la tulu
1: Allah Akbar
0: mi o buku so bi
1: Ẹyin la se da fun lu. Ka to.
4: Eyin
1: gbogbo won ba gbe fun yan ti o ba rora.
0: Gbogbo awon o ki ni isin obin lo ni. Ko sin le ile oto. O de tan ile tun tu. Hey, Oluwa malawa ke.
1: Allah
0: wa. Deta lo wa si abe.
1: Allah Olorun na.
0: Allahu mukaddaru.
1: Olorun ni.
0: Allah Akbar.
1: Anabi Adam na ba gba isu yi.
0: Lo ba je.
1: Ke to ni si yawo re.
0: Allah Akbar.
1: O wa gbe so mo ti wa fe je t'Olorun eyin malaika oya
0: e gba orun e mo o se kini
1: oya
0: ki lo danwo yi
1: oya ma oya ma po le
0: e gba ni orun mo
1: mo ti lohun po to Olorun ni o po Olorun ni
0: tori po tan
1: e ku nu le aluje
3: o la ko fi ri ri mo ta ko mo ta won
0: yi ti o wa po tan ko
3: patala ko adam mi rabbi kalimati fataba alayna
1: wa
3: tawahu rahim
1: o na ba ri ara re o ba ri nkan mo
0: o ri pe yoho lo nwa
1: ati mejeji ti membe pe ah lati jo ohun ti wa nbi ohun o rira
0: awon ki lo ndewo yi
1: olon si wo nu
0: allah akbaru
1: olon ni latenu olon le wo e kunu le
0: o ni ogba ni janna
3: kun fi laridi
0: baba ko ri kini ngbe mi tan
1: pelu aso
0: ni bo lo wa do si
1: o ngba wa do si gongongo
0: yi oni gogongo ti nbe lawon awon okunrin akibaru tori mo ma wo pe kilode tawon okunrin ni beran ni bi egun ni ni orun sugbe ti o si lodo obi so awa je ti amomisi ni akibaru
1: deri be ni alamarin ti ri anobi wa adam ale salatu wa salam
0: salatu wa salam
1: oro wa wa gan olon wa ni ejade
4: ejade hun nu le mi
1: lo ni ejade
3: wala kun fi laridi
1: anabi adam wa ni iwo olon bo ni ka won ma lo olon ni e ma lori ile
0: adam olon to ti se tele wa pada wa si muse mo fe da awon eniyan sori le kadara bi yo ti allah akbar sababi wa n to kadara leyin
1: be ni
0: allah
1: olon ni nbo ja o
0: e sa ma lori le ni awon mejeji
1: awon mejeji nbi oro wa wa nu en ti ya wa wa wu jeun ene ndi
0: nkan osu so birin akibaru
4: onigogongo
0: lo fi je pe bo ba fe lo gan bo bi ni o ba tun ni se mo yo tun wa nu nira ni
1: pelu ase olodun ni
0: le bo ba si fe jare lo sosu inira ina ni iji ese tinu
1: latati nto lo ni won mo jeun Olorun wa ni won nbi oro wa wa ni Olorun wa ni e bo sori ile
3: wala kun fi laridi
1: Olorun ni e ba ti wa dori ile Olorun ni wa ni bi adam yin bi nu si o ama ti mo ni o mo se o ti se mo feran re po
0: ah ese po ta wa eyan nda sugba la forijin lo ba ilai bi o ba se po lohun la fojusun yo ti fi binu paye re ati se nto ni a ma se aforijin re la nwa afana bi re sakaso darijin wa olohun oba afi ko olohun darijin wa o afi ko olohun ko forijin wa o so nto sun adori ile re bo la ti a po
1: ngba wa adori ile tan
0: awon meji se di egbegbegberun
4: amen
1: ngba wa adori ile tan baba na wa nabi adam
4: salatu wasalam
1: ati ya wa wa wu olohun wa ni latenu ni lo olohun wa nfun won ni ako abo ako abo
0: isumara won
1: abo olohun wa nfun won
0: o wa ndibeji
1: olohun wa nso wa di orilede kokan wajana suhuba liko ba ita'arofu olohun wa da wa ni dile dile latara nabi wa adam
4: sallallahu alaihi wasallam
1: anabi adam olohun fi koko fi gbedire ta fi je idile nasabu ibe idile kokan ton ga liku wo ma je ni idile lagbaja ni idile lagbaja ni ita'arofu olohun ni ke le ba dara yin ma oni igba ti anabi adam fi bibeji
4: oni
1: yan tori pe anabi si su to je eyo kan ti an wa bi kan lo wa mama je eyo kan ti nbe lori re to ji be bolon ji wa se latara re lolon ti wa da gbugbu wa ati o gbara awon ti won to dade latara won
0: aromadomadomadoma anabi adam oni gbogbo wa lori le
1: ni agbara olohun bolon ji wa se un anabi adam wa fe mo olohun ni ma run olohun ni to fe se lori re in lo ti se anabi adam wa so gbolohun meta kan gbolohun meta olohun fi asiko le bolo mede da oni wo olohun ko wu mi kin se nkan yi e ti mo se en to tan mi de ni a olohun ni ke se iwo lo tan je en to gba tan de le fun
0: ilobirin re baba ibi adere o ma ronu ma bokan je iwo ogba tan je eni gba tan je lobirin re sugbe yi ko wa leko pe ki gbogbo okunrin na o ni ti won pe ni ikima eleyi to tun kesira ni o tori wi pe o sumo ki obirin won ko je ni ti o ma ti won debi ese olohun majo birin o ti ogbon gban gban sugbo le foruko awon anabi mere erin yi meteta ati yawa anana awawo o le fi be olohun koni ya koni baba anabi adama oni baba koni ya nana wa awawo oni ya koni baba anabi isa oni ya o tun ni baba anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ara olohun fi gbogbo eda o ko sa sise ninu e tori pe ba nto te ba nta eja si ma to ara olohun fi gbogbo eda la fi mo so pe ara po lodo ilayi arapo ara idunnu ni ko ma fi wada lagbara olorun a tesi waju lojo mejo lagbara lowo olorun ba le ki ola adala mi na ti loruko mi bi mo lo so ma tin sola ni ilu iwo lodoba atenipele to ba ni bere kan lori oro esin e pe number mi 08055471669 titi jo mejo danda gbere fun wa pe subhana rabbika rabbil izzati amaya sifuna wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: ta latu ki lo
1: gbo ayi ni ke nikan lo ko wa yi ni pada ko ko wa olo ada laare mi ati Desmond
2: ibikibi to ba wa bo se mo Olorun ki sa mo ki mo dupe lowo Olorun bo se mo ki si lo dialect ye mo fo mo koja aye bo ba gbo english mo koja aye dialect ye to Olorun understand Olorun lo da o to mo e

ibi to lo opolopo ro boya o ti tan fun se be ri se olohun ah career re ti tan gbogbo e ti lo le emi to le so mun ko be n ba mo philosophy dada to ba mo nta ye nse to ba mo bolo nse je olohun ni mu riri kuro nu airi olohun ni segan dogo fun bi apere se be mo nto sele nbadan igan ni kope kope yi ai nipa were la fin wo were atenti o yo soro atenti o yo pegan bo n bere si n pegbe ngengengengen e da kun se o global bi o global were la fin wo were awon ta roke boya eni ti e ti tan ni si nkan ki lo wa sele si oga wa ti de to ba pe da jagun segun to DJ Spy

comedy fuji leleyi o ti e se mi si comedy loni se gbagbe lagun ogo ati jembete we ja ko je baba ajisa ida dana to ko seni ti ki se asise eyan ba le se nkan te ba ti ri correctional center na pe to ba wa de si boya gba won ni eyan wa wo ogo te abaje o te mole eje n lo taja mo bo e gbadun orin da

nisin Pella ti Jarvis ti gbo white wedding won ti drop date e fe mo date abi mo fe je ke waste card yin data yin na ni se mo ye pe won ti lo se mommy mo won si ti propose nisin bayi won ti drop date ti won se

0: so yi ileke tun ti baba ajesha bayi lo ti da ko si wahala
1: enu papo keyan to le fenu papo
0: be yo ba se mechanic.

0: Okay, Meko ni fenu fapo, awon mekaniki fenu fapo. Ya to nbe laarin Meko ati mekaniki. O cheche ye mi ni bawon. Gbogbo yin le mo baba kan elegbeje ado. Se mo won daada. Elegbeje ado. Baba yin na tu jade kuro laye ni kope kope yi. Pastor Taiwo Adesina ni won. Oloba mo pa wa forun ke won gbogbo awon legend to ti lo gbogbo awon osere to ti lo ojo kokan din logbon nu osu kefa n baba ijade kuro laye se ran ti baba elegbeje ado baba mo se baba wo se ri n to n sele nipa ile aye baun pastor ni o Borrow to good you see oni bi tan ti ma fi baba yi se baba lawo baba ya se ma sunkun nga ma sunkun gan baba ya ma sunkun ninu ninu cinema daada kolon wa saanu wa se gbogbo wa la ma afin afin nu cinema ni tolu fagbure o ba binu tan ba le eyan ma soro Ya tori pe afin je osa ni to ba tun ji ati oran eyan kankan yo so bo se ri ni awon ka si ma fe pe oro so afin ti wa soro o soro ni bi kan to tin se foro wa ni lenu wo e mo pe afin akoni ni oluko ni adari cinema ni osere si ni e tumo si pe bo ba soro o mo soro pelu fact ni ki si woju eyan kankan papa julo to ba je osan na soro pe to ba jo san gan won ri won awon ni pe awon eyan ori na won ri na so won ti e wa border ati woju anybody lati soro bo ba se je egbon isoro gan o
1: eni mi mola
0: Won ti ni Ibrahim Yekini ati Eniola Ajao Ibrahim Yekini itele ni jebe ati Eniola Ajao won ni ko si business kankan tan fe se cinema won kan fe gbe wa cinema be kan mo se cinema cinema mo kan mo mo je owo won lori YouTube awon yan wa bere si nsoro lotun soro lo si pe kini ti e egbon yi egbon tolu yi ko gbon pa o di so n to fe so o ti move nu e ba si tu pe lola yo tu soro ti e na baba ajesha ti dupe lowo olohun oni lati igba ti won ti bi ohun pe igba akoko leleyi ti ohun wa nu moto ati iyawo ohun atomo ohun first time ni life laye laye awon won dupe lowo olohun won ni olohun oba o se o isu aye oni ya won ni ojo igba akoko tawon travel pe lawon family awon lati igba tan ti bi awon a mo sele be elo mi nbe lati igba tan ti bi ko de airport ri e je sere lo airport badan mo je pe ori oke le ti mo ri aeroplane ti o mo lo e wa mo korin leke leke ba mi leke o aeroplane ni to mi lo ba mi ki ya mi eleko eko meji oyo mi o oyo mi ajawewu oroso e lo be e won ifowo wole e sa ti lo be na ke e sunmo e jo gbera loju yin so e le ri tan pa pe abi na ti debiti o ti sele ehe so ye yin ba ko mo je pe e kan mo fiti e kan mo fiti gbo ni e je n lo taja mo ni lo ni bayi comedy ni lagun ogo tun leleyi e je n lo taja na mo nbo
2: Radio FM 96.7
3: Dr. Scrap Recycle àti tamoto dirọrun bá fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ tamoto ni cash and carry no delay Dr. Scrap ó ra lọ́wọ́ yín èyíkéyìí mọ́tò tẹ́ bá fẹ́ tà eléyìí tó dúró re ni àbí eléyìí tó ti gorí odó tòun èyí tó ti di ilé ìdọ̀tí ládùúgbò àlòkù ọkọ̀ tí tù fi tàrùkù ti ń yọ olówó rẹ̀ lẹ́nu tó ti fẹ́ sọ́ra rẹ̀ di àgbà ná fún yín tẹ́ fẹ́ tà kẹ́ fi pààrọ̀ ọkọ̀ kẹ́ tó fi upgrade bó ṣe ká truck truck, bus, trailer, ipo yo ki moto won wa. Dr. Stop o ra lowo yin. E kan si won 09083013333. 09083013333. 09083013333. Andu won lori Twitter.

o ṣeun ṣeun daye currency mo ni lagun ogo ati jembete tu je gbo se gbo awon wo eyin wo le ranti gbogbo gba nigba aye video ta lo mo ya video ni bi tan tin rent ti e

0: Mali ni jade.
1: Ah, so wa okay. Emi baba temi lo bi mi. Ah, baba Matthew.
0: Atigu
1: bi mi
0: gan. Baba Matthew wo ba gbo.
1: Olobi mi e wo ni kini.
0: Wo gbo atigu kini atigu mo bi ti mo fa face si. Eleyin se. Leyin se e ti gba message. What are you doing? Eleyin so wi pe sisi.
1: Tete.
0: Ibo ni mo fa gba
1: nwe. Kile straight. Ko se ejo.
2: Guru bero in le fe lanfani lati ma gbo. Ikoni la gelu re. 96.7 FM okay yeah. To gajo ke lo iroyin ta pe ni gurugbe ni awon iroya gbose agbose hun atu ti ko de na nu biba gege bi ise wa eh gurugbe la bi koni sokan yi koni saka ona alase iletumare oro jade asemu be wa nu aye be se wa ke mo se ri ni oba lejo nu mo kiyin kabo lekan si siwaju on gbogbo titilayo akisola na loruko temi
1: fola shade ajala on loruko temi si mo nje awon iroyin ta wa pe ni gurugbe yen ati ko de ni babi oya eja jo ma tele bo ti se nlo
2: so awon iwe royin ojojumo lewa Nigeria punch lanfani ati wadi daily post na wa the nation na wa gege bo se so eja wa ma fun yin je ni back to back se gbagbe pa so fun yin pe awon iroyin agbose agbe gbose hun no wa nbe atun ni happy end na ori ko si bo se le leto dide o wa nbe na
1: be ni
2: ola je kin kan to de to de to de ko ma se okun eni kokan wa ko ma je lile lile na la mo gbe ka la mo gbe kiri ka mo gbe kiri
1: aro ki nuno ko
2: ma tutu lai lai ko se se ara anugba eyin o ra anugba agbara olohun eja lo bayi ninu iwe royin punch ni odo temi akori akoko to ko jade o salaye pe owo osikun ile ise olopa o te afurasi eni to seku pa yan kan ati awon ajigundale ipinle akwa ibom ni ile ise olopa na ti se gudugudu meje ati yaya mefa beyin ba ti wa lanfani ati fe gbo e teti bele je leyin ti abaka akori tan a fo si yin ni eti fofofo ni
1: o da e je ki emi mu eyi wa lati nu we royin ti daily post ele to wa niwaju temi o salaye wi pe lori iseku pa ni kan ile ti an pe o waye lori okunrin kan ti an pe enikeni o ti ni idamo re gan ni tarata ni ipile Kano ile ise olopa ni lo ti mu enikan to je afurasi won pe ile ise olopa ti mu si akata re nitori wi pe oro to ni se pelu oku eni to dagbere faye podigba o seun won ile ise olopa si fe tan ina ran moran mo si won ti are nikan mu lori oro ohun bawo lo se lo gan ninu royin ele ta pe ni gudugbe losan to ni leti lanfani lati
2: iwo lo ti sele gan ni pato
1: ni ipinle Kano mo ni ipinle Kano mo
2: ki olorun ba
1: wa
2: ko saanu wa ni
1: o
2: olorun ba ko ma fi iso re se wa o asiko ta wa yi asiko ti a mo fi gbogbo re le olorun lowo na ni mi si ni gbagbo pe gbogbo nta ba ti so pe ki olorun se yo se fun wa pelu irorun ati alaafia ni yo si je mo eja tun lo ni tarata o o di ipinle Oyo tia nibi ta wa yi to won ni ahan ina o mo jo oja bode nibi ti won ti nta aja nbe won ni egbelegbe milionu naira to je dukia o na ni o se gbedanu iyen lale ana mojumo aro toni ki olorun ba ku dakun ko fi abo re ko ma fi bo wa o ko si gba gbogbo wa mo ninu ewu tori isele ina jijo o ga ni isele to lagbara gan o mo lagbara gan ko si eni ti ina ma joduki are ti nkan o ma tete pada bo se ye ke saba ri be
1: yo da si
2: ke saba won ni oju apa ngba mi ke saba joju ara oju apa e saba joju ara gbogbo awon ti sele wa ti sele
1: si lori eyi tori o ni agbara
2: o lagbara
1: o
2: lagbara

0: tanu asa aya tanu
1: aya ta o seun bullet proof won ni aso o na ni oni won ti kole bayi o pe awon eyan eleyi toro kan won bere si ni ma wo aso na to je bullet proof eleyi to je pe yo mo ye atadanu yo mo ye atadanu lara awon ti won je osise eleto abo papa julo ni ajo to je pe oro gbogbo to ni se pelu egbogi oloro o ni won gbe na koju e iyen ajo ndla nu ni o won ni awon osise won won mo bere si ni won wo awon aso ohun ni ti owo ofin ni te won ko lohun ba ko da kokojo ko mo fi iso re so
0: gbogbo wa to se o ti bu se ni owo re
1: iroyin mi tun wa nbi o sala yoro wi pe opolopo awon eyan o ni won dana boya o nigba ti awon ti won je agbesunmo mi ati awon ti won tun je janduku ti ajo koju ara won ni ipinle Niger eni ori yo odile o ni oro na lo da to si wa di iroyin gudugbe e o gbo losun tun ni
0: to e ja lo si odo omo ya afẹ lohun o lohun ni ti o wa repete lowo tohun o gbe nkan kari o to lohun fe ta koya kiri lo ni papapa kiri lo
2: on Lagilu FM 96.7 Eku ti mo ti alidaya wi pe idekun alalaji a o mu ni kekere lodo ti wa eto ilegbe irorun ti o jina si haram o nje aje gbadun lore kore ti ara si gbogbo awon aye to ye to fi mo wa si ofe lati gbadegba ijota abada lati lo ati bo kiye eya agbera bayi ke ko si alidaya hajjan umrah services ni number 2 adedibu shopping complex opposite bufas filling station iwo road ibadan tabi ke ma pe alachi ati oludari alidaya hajjan umrah services sorry 0806 244 0572 anfani so die die wa lodo wa to fi mo irin ajo umrah olososu alidaya hajjan umrah services aji irorun ni tiwa bidni laitala
3: manjo ni temi o manjo ka
2: Oshu keje je oshu ara oto fun ileise West Midlands Communications Limited eyi mo aranti gudugudu meje yaya mefa ti kan ni o ma luabi plus 105.5 FM ti n gbe se to filu toni ki olojo bi ti won je alaga ti olidasile oba Murtala Adebayo Akade mefa

0: Gajoki.
1: Lagilu FM 96.7.
2: Bodami, o ti wa su mi bayi?
3: Ranti, kilo de kilo su embe.
2: Ba se nbini niyan o. Osu to lo ni mo lo fill gas. Ti mo de mo yin ti mo fill e ngba yin. Ni se ni mo de be laipe. Bo ba so fun mi pe o ti gbowo lori. Ohun to wa se mi kaye fi ni pe gbogbo nkan lo won si loja lojojumo. Owo to n wole fun mi lososu ko ka nkan kan. Mo ka ta de nfeju si.
3: Aburo ko se wo nikan o. Everywhere ni gbogbo eyan lo mo wi pe asiko yi o ni agbara gan. Iwo na ma pomo meji ni mo ti bi. Awon mejeji nbe nile tori owo school won. Kin to se le kin to se tohun. O de mo pe yawo mi o ni se kankan lowo. Ijeta oni jeta e ni caretaker si pe mi lori owo ile. Ibi ta fe gbe gbogbo e ka bayi o ti e wa aye mi.
2: E wo boja mi. Afi ko lo n ba wa da si.
4: Mo ki gbogbo eti to lanfani ati ma gbo mi lowo lowo bayi kaakiri ilu Ibadan atagbegbe e. O ye ke ti mo pe te ba ti gbohun yi iroyin ayo lo bade. Beni, lati le se Empower Consult. Ekoko te atejise MPC. Oruko yin at address yin so ranse si
5: 09063848209.
4: Ile se Empower Consult je gbajugbaja ile se ti joba fonte lu. Gege bi ile se to nba ni risoro owo sise, iyen business consultancy. Ati riran ni lowo nipa eto oro aje. Ade ile ise yi sile lati koni ba se nsowo jere ati fun eto ironi lagbara fawon omo orilede Nigeria akeko jade ile eko giga awon osise ijoba ataladani pelu gbogbo eni to fe je anfani orire afojusun ile ise yi ni lati mu kaye rorun fun gbogbo eniyan koda niru asiko bayi toro aje dori kodo to de nira fun opo awon eniyan lati mowo lo senu e de ma wo eyin te gbo mi eni opo nkan te fe fowo se lojojumo lososẹ lososu koda lododun gege bi apere iye ti won ta nkan loja won si ni lojojumo afefe gas tan fi ti gbowo lori owo ile na ti gbenu soke nkan be ti won loja be si la won nkan asara loge na ti won ehn eyin okunrin eyin gan mo pe lati fe yawo lakoko ta wa ki se kere mi amo iye omo luabi ni pe ke wa ni fokan bale ke lowo lowo lati le fi gbo bukata yin lai ni di eru bukata le ore tabe bi lori Oya etetete MPC oruko yin at address yin se woranse si
5: 09063848209
4: nje yin wa je odo ti oni se lowo bi abi se te yin se ofun yin ni fokan bale ojo waju abeyin je onise osu to je wipe gbogbo owo te ba gba gbese le fi man san abi eyin je osise ijoba ni joba ibile ipinle tabi federal Boye yide je yawo ile to nwowo lati fi bere owo sise tabi omo ile iwe giga to kon wa nle nitori idikan abo miran e ma foya o tumo si pe e wa lara awon to koju osuwon lati janfani ti ile ise Empower Consult muwa e ti atejise MPC oruko yin ati address yin so woranse si
5: 09063848209
4: awon yoruba bo won wi pe omo to ba sipa ni ya re ngbe ile ise empower consult ti setan lati ran awon eniyan lowo lati bere owo sise iyen awon to ba sipa to fe tun aye ara won se nipa owo sise won ko yin lofe be se le sowo jere ati bi eto osuna yin se le ru gogo titi teyin na o fi dominira pelu eto oro aje yin oya bi bo se soro bayi eyin na e mu phone yin ete MPC oruko yin ati address yin se woranse si
5: 09063848209 awon to ba gbo wa lori eto yi awon na ma fi 1000 naira wole awon ti o ba si lara awon ogun ta kokon mu lo ma fi 15000 naira wole
4: ba teji se yin ba se nde le se empower consult awon osise won ma kan si yin lati je ke mo boya e koju osuwon fun anfani yi idi ni pe aye perete lo wa nle Awon to ba tete kan si won ni won akoko da lohun nitori pe ko soju saju nbe ko se duro wo e tete te MPC oruko yin at address yin so ranse si
5: 09063848209
4: iyen lati foruko yin taboruko ile ise yin sile boye yin je akeko jade ile eko giga omo ile iwe onisowo onise osu odo ti onise lowo Koda, boye yin je yawo ile, e ma je ka anfani yi fo iru e kan si won loni keyin na ja anfani yi oruko mi ni Kunle Akande e ku ikale

0: ẹlẹsin yi won ti ku todun melo
1: won sese ku ope won ti ku to bi odun bi meji e ko ti pe asiko ti owo si yo si wa lowo la wo po ye ka seye keyin fun won
0: omo yin last born yin aburo god's will tam to lo won le wale lati school yin ro be ti sanwo yen
1: mommy junior
0: o sa rajo eleyin si ku agba yin kan
1: calm down mommy junior awon eyan ti so fun wa ladugbo pe won egbe tan ba gbo nje fun o igba o danu ni ke o si ko po ofe
0: e ma gbelele wa njo mi bo baba mi leyin ko
1: o ko po ofe
0: gbalẹ fun mi awon mo lo gbalẹ mi o mi
1: sori
0: gbogbo awon o ma gbo nje kale
1: mi mo ke mi o ki eleda eleda gbogbo owo to dawo nje o da fun o yo da fun o e ke re gigiriun

0: Eka abo pada la tu Georgia te ba se ndara po mo wa eka abo sori eto yin eto wa o wa nbe loju opo Facebook I mun muniru ati eku eto baba timi dudu yemi happy Friday Tunde Shike eku eto eku ise o Ado Kwayo mi de woni keep on doing the good work Adekunle Adebayo woni not collecting the food na bring another issue to the diplomatically I would collect and not eat it Abayo fe fi bo fu a lori Ma fi ejo Peter Assalamu alaikum eku eto Colades International baba mo ki awon iko yin lori eto pelu yin koni baje o la se edumare Asiwaju Fakunle Akin Toba Oloyede awon na ki wa Abo loju opo Facebook e jajo ma kira wo Oye wale opo emi baba si gona Eja lo si abala keji lori eto yi papapa
1: Oya eyin temi bawo ni o se wa oya se wa eyin ti sike mi omo oke tola yi mo fin ki yin kabo sabala keji lori eto o wa nbe te mo si pepe dem are you ready to pepe dem you are ready to pepe dem so wa nbe o wa nbe e ti get e e ti mo bo se ma lo to ba ti dowo weekend e ti mo pe mo ma ja yin ton mo ma re yin ton mo ma ja yin normal lori awon eso ati ru imura to ye ke ma mu lo awon ode to fi je pe won ni ma fowo ro yin seyin won ni ma so pe will you follow come e ti get e lai se charger awon elomi bayi ton ba ri won lenu ona bayi lai ti e ti soro bouncer ma ni yes you are welcome kesi mo wo iru won e ni pass mo gbo mo come lopolopo sugbon imura won ohun lo ma n gbe won si iru respect e lo ma command iru respect e fun won oruko mi na ni Shikemi Oke Tola bo ba je gba kokko le teyin gbo eto wa nbe ba se ma n se losose re kini nkan ti mo mu wa fun wa leni lose to koja odo awon okunrin o ni mo ya si mu de ri opolopo atejise leyin ti apare eto awon mi so pe awon agbiyanju style yen wo awon kan se so pe ah tawon ba se wo eleyi o ma tun look different ni ara awon se te n gbo wa a si dupe pe e fun wa ni feedback tori pe ta ba ma gbo feedback beyin ani mo pe awon nkan ta n ko mulo loni odo awon obirin ni mo ma lo Mommy sisi to ngbo mi nje yin ti e ni boya bi aso opa meji opa meta kan to ye pe te ti wo pe mo ti san lajo pa yi lo oni le ka mi lati ran e ma so be mo mo ti so fun yin pe lori eto yi a ma mu wa fun yin awon nkan te fi pe boya o fe useless le useless ke lagbo keyan le fine yi ko si to useless everything is a fashion yes I said it so teyin ba ni aso opa meji kan abo opa meta so o je pe e tin wo pe ki le ma fi ran mo ti mu style de fun yin leni style ti mo mu wa short gown ni ṣugbọn ki se short gown to je pe be ba wa lode e wa mo pese mo ra won e ni le idajo ko nun tori pe n te fe fi ran gan nkan to decent ni to de je pe ko si ode te wo lo ifa te ba ra fi heel si bayi se lo ma ro boye yin lo re yawo abi kan ti e ro boye yin gan ni won bi yawo le tori wi pe e ma look so decent pelu ankara abi lace fabric yin to je opa meji abo opa meta yi ṣugbọn sibe sibe na se won pe ni lo tailor ele to se kini to da so to se to de mo se ni se tailor ija won tailor ba n sa ba n bu so ba n bu da won tailor yen won le ba so je kini ko akoko ti o wa lara so yi ni pe short gown ni o ma koja orukun yin ni won ba tabi ko duro ni dede orukun yin se wa ri ni bi orun e won se ni round neck upper round neck wa ni ki se ko fi orun sile rara sugbon ki se turtle neck so apa e ẹyin tẹ bá ní àǹfààní àti máa wò wá lójú òpó facebook ẹ máa rí style yẹn tí mo display síbẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí apá ẹ̀ ó wá jẹ́ short apá ẹ má gbàgbé pé ọ̀pá méjì òun là ń dọ́gbọ́n lò àbí ọ̀pá mẹ́ta torí pé ẹyin tẹ bá sanra kẹ má wàá sọ pé mi náà mo lọ́pá méjì máa tó yín ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé ọ̀pá mẹ́ta lẹ́yìn máa nílò ṣùgbọ́n ẹyin tẹ bá sì wà in between size 10-12 ẹ lè lo ọ̀pá méjì tó dẹ̀ jẹ́ pé kíni ó máa ṣe dáadáa lára yín ṣe wá rí detail kan wà níbi àyà ẹ̀ wá sísàlẹ̀ débi tí joining wà nísàlẹ̀ gown yìí wọ́n ṣe ní straight line yìí wọ́n lè fi material yìí yòówù tó bá wù yín láti fi ṣe straight line yẹn síbẹ̀ ṣùgbọ́n eléyìí tí a lò yìí tape la lò black tape la lo so a fi tape we down debiti joining wa se wa ri opa meji ise mo pe ko ni le gbe fun le ntin de orikun so fun die ye ma nilo net lati join mo won wa plint net yi lati nu won ni plint e si ta won plint e lati nu so to ma plint e lati nu yi to ba data add hash jobi gathers ehe so oni wa se round isale ibi lenti net yen gogo lo ma de ori ekun yin nitori pe a manage asopa meji tabi asopa meta se wa ri lato kede le aso yi free ni won ba lati bi bust o rora fun ni won bo ki se pe o fun papapan to je pe eni le mi o kan ra smart lati be yen sugbon lati isale o tun fe yo a shape sugbon ki se a shape awon tailor to ba mo ise won ni se dada won ma mo bi won a se ni abala be yen to fi je pe koni fun yin ju bakan na ko de ni tobi ju style yi teyin ba wa fi aso yin ran tori pe mi o mo iru color aso ankara ele teyin ni le te fe fi ran sugbon iru color yowu e sa le gbe black si nkan ko lo ti lai lai ko sele ri fun die yi teyin na ba ni small bag mini small bag te ba ni te le gbe si te de ni wrist watch to je boya dudu boya bi awon smart watch ta nlo nisin ehe ele wo si to ba pe dudu ni tabi to pe ti todo yin se dudu sugbon o ni orisirisi okun te le fi paro ele lo si ki gbogbo ele rhyme papo se wa ri bata yin e ma wo flat slippers si nitori pe aso yi o ni lo ka gbe laruge ni won ba nitori pe o look simple sugbon o ni lo nkan to ma je ko look more classy and premium so fun die yi e ma ni lo bata to ga ni won ba dodo ko ni ke wo heel to ga ju sugbon te ba ti ni heel to rora ga ni won ba o ma ba lo seri style yi style awon big aunties ni awon big aunties to menu e awon big aunties to je pe won o gin se fake life sugbon won ma nse kini won ma nse packaging fun die yi ani ri dubai lo lose yi te ina ba ma don style yi we je ki mo e lo wo lojo opo facebook at lagelu 96.7 fm lojo opo facebook wa o wa nbe ti won display e ti be gbagada gbagada ti se ose ti nbo ti ma lanfani ati mu style mi abi eso ara mi wa fun yin orukomi pada sekemi oketola ni e ma ba wa bo tori pe eto yi o ti se kini ko ti pa. Ready?

0: Hoda. 0912370865 0912370865. Lati le ukiri +2348142494906
1: +2348142494906 Ta ma ba mi ro awon eja si fere fe.
0: To ba ni pon awon pon mo jebu yen ko.
1: Ah, yen na wa pon na.
0: Okay, ki le fe mu si.
1: Eleru ba mi wa eleru fu ni o.
0: Eleru fu.
1: Tori do fu fun lele.
0: To tutu.
2: Ka sa. Ya pastor ni daddy.
1: Na, bi afun o to. Pastor fu, yo pastor le o.
0: E seun.
3: Ba pastor o. O wa bi di kon ni gogo aye o.
0: Eh kaabo sabala e oda.
3: O baye pa sokojo.
0: Ori akoko wa eja mu bi meji si.
3: Ogala garato iyen.
0: Oi.
4: Ora.
0: O ko nbe le tin pe.
4: Awo lowo. Fo ade to ku lo gbe ore nbala.
0: Eh kaabo
2: sori to ki le fe je.
4: E ma wa suwa ati gbegiri.
2: Suwa ati gbegiri.
4: To ba gbe ba wa wo. Teba ma boko to si.
0: Teba teba ri awon ele to ni bogo yen nko.
4: Eh? Enu mi o je ku ni awon mi la nso.
0: Eh no, awon bogo bogo ni mo nso.
4: Eh bogo to je
0: ni to de fo. Ma nso ni
5: ti won se crew lenu.
4: Ah, baba.
2: Biscuit.
4: You got it.
0: Ti ebe mu si elerufu, elerin dodo, ororo emu ogidi, omi.
4: Ah, eba n wa ororo.
0: Ah, ya kata. Tori otutu ya bi. Eja mu ipe kan si bayi lapa bi. Oi. Ojo opo won uto. A ti fun tose yi. No kolo tu eto yi kenet egu eje kebu gi oga ti wa. No kwa moju ero fun sa ta wa yi omo iya afẹ to nti DJ Spider. No ko to di adegbe ru amo o ti PMC TP.
3: Abọ mo to ba.
0: Ike oke Itola. Kola wole Adeni Kola Des International o ko mi. Eja pade lori eto loyin ladun lojo Tuesday. Lati ago mewa wa go kogbere. Ṣugbọn ogbon ba se ndide bayi. To n dun yun gba. Pelu Alhaji Igboye Galawa. Ni o mo gori ate.
3: O ta ma fo to tori o ta ma fo se o. O fe ba je o.
0: Bẹẹni n te fe ba mi so.
3: Ade fowa etun se.
0: 0806874932 0806874932 Kola Wole Adeni Kola Des International lo ko mi o dijo meje nbe.

0: awon ni mo science won go na go mo ga ni mo
1: yo ba se ase ni lati melodo olorun ni kana kana ko ni ma so po hun ni ye ti o se ma pa ni to ma pa yin
0: lo fi daye to
1: yo ba le yen leyin eyin ti an ba le yo se de kana kana eyin ade o de kana kana ma wa ki
0: igeji wa fun le se pe olorun ba wa se oba to ma wa o le mi royin oba to da wa down ti ya da to le ni o mi sori mo ta mo science lo yen oba to da wa lo ti da won pelu mo ye ti o fun won ni mo ba won na se le ma lori
1: oyinbo le sa ko so olorun ba gbogbo n to olorun ba mi da ni mu ti an to po won gbe wan bi kankan
0: oba to ma wa o le mi royin oba to da wa down ti ya da to le ni o mi sori mo ta mo science lo yen oba to da wa lo ti da won pelu mo ye ti o fun won ni mo ba won na se le ma lori eito ni ko so olorun wa ni kan mere mere lo ti pe se patasaru jona o oni jo se du esaye fada ma defani awon eyan pele aye idara gan se be yan lo se da paradise si na ye eito ya layi ni gbagba o to ni ko so olorun wa ni kan mere mere lo ti pe se patasaru jona
1: e ba mi so fe niyan pe o n fe fi agbara lowo
0: defani
1: e ba so fe ni e to ni oso olorun pe o n fe fi agbara bimo e wa bile re pe so le fi agbara dagba
0: ikeji wa
1: bi o se agbara olorun
0: ikeji wa fun lesi po olorun loga ko wa se bi ta ba laye ti olorun ba seda ohun la to ko ta fi dara to wa ati ma to ye ta fi so mere mere sayidi lodo olorun ma lo ti wa anikeji wa fun lesi po olorun loga ko wa sebi nta ba laye ti olorun
1: osupa mo gbe sende ke fun o
0: to ko ta fi dara to wa
1: you are a good philosopher
0: mere mere sayidi lodo olorun ma lo si wa eito ni ko so olorun ninu awon eni ti mo ri olola wa se da ti wo n so po wa yen bo se ju ara e fo ni se se yato kristiani mo se ju e o yato ti musulumi tun yato gede pe se ka gugu gba pe meta lokan ma lo olorun olola un ti wo n royin o
1: jesu anabi orunmila
0: ninu awon eni ti mo ri
1: eyoba wo nbe ni o di mu
0: bo wa yen bo se ju ara e fo ni se
1: babalawo gan olodumare ni npe
0: ani mo se ju e
1: kogbon kon
0: ti musulumi tun ya
1: abi won ra anu gba nbe kun to ma se be
0: meta lokan ma lo olorun ikeji wa fun lesi po olorun o ki se be ki lo se jo fe ya ko ki ni okan soso lo ba to laye lorun okan da wa ni da pe ka ma si mu ma ni eyan olorun ba da olorun o de si kan oba to da wa ni da pe ka ma se de kan so o da wa le de ru pe ka ma le mo hun ton ni
1: oba o se mata award mari di olodumare
0: o lesi po olorun o ki se be ki lo se jo fe ya ko ki ni okan soso
1: aisan kon ni ku
0: lorun okan da wa ni da pe ka ma si mu ma
1: elomi o ni saisan ti o ku pin
0: olorun o de si kan
1: asura la san ti n gbadura fun to to si wa aye ku nbe to tun pada da laaye
0: pe ka ma le mo hun ton ni
1: se wo lo n toju e
0: olorun lo mo ki se niyan se yan kan gbo ni
1: dokita gan so only we care but God heals
2: olorun lo mo ki se niyan se yan kan gbo ni olorun lo gbo
0: olorun lo wi ki se niyan be yan wi to se olorun lo wi
2: olorun lo wi olorun lo wi ki se niyan be yan wi to se olorun lo wi
0: olorun lo fe olorun lo fe ki se niyan be yan fe tori olorun lo fe
2: olorun lo fe olorun lo fe ki se niyan be yan fe tori olorun lo fe
0: esun faja olorun ba fe ko je gan to ba mi onira
2: Ese
0: faja tolo ba fe ko je kan to ba mi onira Olorun oba to da mu mo to ba mi onira
2: Ese faja tolo ba fe ko je kan to ba mi onira
0: Olorun oba to da mu mo to ba mi onira
3: Sallallahu alaihi wasallam
2: Ese faja tolo ba fe ko je kan to ba mi onira
0: Olorun to da Jesu Kristi to ba mi onira
3: E ba Jesu logo

0: yin gbe yin
1: ibe yin lo to mo polo nbe
0: a o so fun won ba wa ni yo waye o ye won ni ba wa ni
1: mo ba binu so lohun o se fo oke o binu ko lori le to da ojo re ba nro ko ma terisi
0: o pa wa la tun aye
1: forun ba ran mo forun e saso mo su pa ba ran lale mo fi rin ninu gboloko mo fe se gbagbongbo.

0: mo wa ara re ebu ko
1: ebi bo body de mu jojo
2: ebi bo body de mu jojo
0: e ka lojo gbo
1: bi de bandele seyin e ma kere mu jojo
0: gbogbo to le se ngba wa ni age of 20
1: alujo to nbele mi ajo wa
0: gbogbo nje to le je ngba to wa ni age of 20
1: ara eni to so pa o le la ajo ka
0: gbogbo to le mu nigba na ba ti dagba ma dinku

0: ogun ti foru
1: ti won kan pe
0: won bi sile un laye riwi
1: 091
0: awa ta ifuninu won
1: 2370
0: odenja ye jeje
1: 8675
0: oye ka mo pe ba ko lule aye
1: e ba ti pe epo ko yin
0: bonire
1: o ko re la fi saduwa fun
0: o ni fi gba mo eyi ko ti fi sile ma ba
1: 091 2370 8675

0: Hello? Le baba e ka so.
1: Omo mi o. Olorun je ko blow transformer ori mi o.
0: Ami.
1: Olorun je ko blow e. Aba bi 20 years ago abi you get there. O se eto kan lori radio kan pada ke ngba e. O ni ka ni re se iku.
0: Hmm.
1: Mo wa da wi to ye. Pe aisan ni re se iku. Mo re ti.
0: O ti pa de.
1: Wa gba e.
0: Ati mo lo de odun me dogun bayi.
1: Ara nkan to di je kini aye nge mi lati je temi ogun ori radio yen o ti so ngba e eh se ti po ba nse ko se ko ma se rara rada ko ma mu ti awon kan ti je temi ogun ni e so ba se Samuel bi to yo omo yawo li to kilo iwa ni
0: baba o
1: eh
0: baba mi
1: o gbo ni sa
0: omo to jo meta
1: ah kan to jele ni pe eto to ba je pataki bi eto bayi millions of people lo ko ti ki lo ko ni kankan ju be mo ma wa pelu re ibu ti ma di travel lo so ndo state o le gbe ti mo tu wa ndasi e bi pe ma ya gbo eto e de ni
0: e se mo dupe
1: I don't play with you
0: a ma ti fun ni kan ti pe
1: eh o be ni sir
0: eh send account number yin ka fi egberun mewa le fun yin
1: boye ga la wa
2: e yo lo bi sa
0: e seun

0: me won le kin bujo
1: fakun ade san asana le mo
2: ele ta sister
0: ele mama mi
2: yes sir unko mi ni olajumoke ona ba njo olajumoke modolapo
0: olajumoke ene olorun ti ene olorun ti ka latan ya oko yin ko
2: ami ti loko
0: omo ite awon opin tin tin tal tin tele yin ti po etete wa kan yan nu won tori bo fine ojo nlo logo olorun oba olorun yan gidi fun o
2: amen jesus.

0: Erimi wo bi ran.
1: O na ni o se fun koyin de jire o ba binu o. To ba wa se fun koyin de.
0: Lori Facebook.
1: Ni o se

0: gbogbo obere ti won ma bere loni lori oba owo labi olaku leyin ni mo gbara di ile mo pa mo bere tin ba bere to ba di get e o pari
1: o bi mi pe bi beli mi da
0: ta pe lana e tan gbe saye baba mo ro lori eto lo ni boya bi yan ba ti e ti lo awon yin ti e ran ti eyan mo ni

0: Hello.
1: Hello.
0: Am I there?
1: E ka se ku eto ni keko lapo laterun mu ni.
0: Erun mu e ma seun pupo.
1: E ku eto so ko lo yin mi da.
0: Ibere tin bere lori baba wa to ti suwo se ni o.
1: O te sa mu gbo sa.
0: Awon oba meji kan.
1: Bere sa.
0: Won sadua fun baba. Oda e je se bayi oba kan. O sadua fun baba.
1: Yes.
0: Oloro orilede kan. Oloro orilede kan na o sadua fun baba. Won jiyin baba. Awon wo ni.
1: Oba wa ni baba wa la deja ko de pa ona wa gbe ri ni se je pe question mi dada mo gbo sa e gbo o ba wo ta wo ba to awu ba to ti sa ja fun o ba to gbe se o ba wo o ba wo na sa ja in law o mo na o ba wo na sa ja o ba to wa lati fe na sa ja so ba ke lo ruko ma to wa lati fe ah o ko si oni o fi se na mi mo ko mo fun ni yen sun mo e ti gba e toku ah gomina wa na sa ja fo ba to gbe se na gomina o sa ja be yen gomina se ileri ni pe o ma fun ni bi 15 burial pe o lo won lo won si oku baba o de se be
0: I will be a seven. Yes, I can't number. And you buy leg, Len Woo. Elik was already now. Hello.
2: Hello. I'm a pusher. A fọ papa jimo lati lan late
0: aseun ke le poruko yin
2: a fọ jimo bata
0: okay etse ta ti gbo ibere yen
2: be
0: ni ibo ni ati se ipade ikeyin ati pe ikeji nibo ni baba sun ti won te won si ti won sin won si wa je we mu gbeyin ta si baba oba wo labi ola ku leyin
2: ni ma po ni
0: ina di so la gbeyin fun
2: ebe na afun won ile won afun won na na kan si
0: ikeji nko
2: kini beji sa kini keji sa
0: ah exam mo ni so la meji
2: ni ni bo ni won ti se ijewe mu fun won
0: ibo ni won sin won si
2: lasin ile won ni ile won na na san si
0: Beko Beko e ma bitubo

0: ọdún ni baba pe eyi a baba wa olabi olakuleyin
1: o ti ba soro fe tinu
0: ose ta wa yo se baba ni
1: kula o ki se ke
0: lagba ololun
1: iri lo sagba ojo ori
0: eyin won ni baje
1: so marun lo araye o to di pe marun ateji mage dada niyan
0: ta lo wa lojo po
2: lato yo ni ta
0: oyo alaafin
2: be ni ta
0: ba ta lo fun baba wa oba olabi olakuleyin ni opa ase
2: eni to fun won emi ma tin de ni
0: e se da ko ga mi baun
2: e ba npon ko yen le mo pa ile governor oluwa se ma ke bi abiodun
0: ngbe mo tele ki le nso
2: to e ma binu
0: e ni bere keji lodo yin e so kan number yin
2: no me da me da ku o da me da ku
0: e so account number yin
2: ile ri sa account number mi
0: be ni
2: 42
0: tun pari e
2: be ni 42 lo pari e
0: bank wa nu
2: uba
0: ma re ti owo
2: UBA. Ma sha ese ori pe ku

0: mo fi kin gbogbo nta nso lataaro lori oba wa leyin oba wo labi ola ku leyin oba to ko re roko to lo bi an ti pega to laye onu sanile se baba to ti dagba ti o le lebi kankan ti o le leyin foje adua baba gba oko apa gesun gori oye o si de ori apere baba la re gbogbo yin bale bale
1: ajuni so wa ta ma rile
0: oke o gbogbo magajis oju lope si eyin na ka jo badan
1: bi oga ni ka li eni
0: olorun ba ti ko
1: o si pa la gbeje ori
0: yo so emi yin li akoko te joba ama bo tu lo gongo to laye nile ibadan ni ayin o roye to ri omo je
1: o ma labi
0: ba le kan ni o magaji kan ni o
1: osupa
0: oye dani lola kan ni o eni oye to je ti bile
1: ilosupa
0: oba won ra se ti adewo lado jamba ba

nijo ni mo ti so be pe en fe ko ni kan kan se mo na mo ti nbe ngboro bi odun me wa seyin mo ma stop e ma ave wa ko ave wa lan lo yen lo lan bo mi mo de ase e mo to lo fun kaluku eyan na ma fi se sara owo a fi se sara a fi se to ni lore imo na are ni wa si baba wa sek belo mo de belo mo lo mo ni nuno imo te yan ba ni te ba tun pon elomi imo mo la dan be belo do olon ni mo to e bere ori ati gbo mo se ri to da wa agbo mo se ri to teyin wa lo re gbase ta de ben ti se ben le ran wa lana wa gbowo ni wallahi mo ni ben ni owo gidi mo ni ben ni mo ti gbagbe ni mo pe ni ta wi a mo ri awon osise wa ta n sise fun omo yen o ti ko wa the man say kana and it talk with yoni yo yo.

0: Naja.
1: Pastor Wani Church.
2: Yes.
1: When she 10 years anniversary lini.
2: Okay.
1: So go look at look then mu ya won dani. Don go go go ma mu ya won dani. Oya, mu ra bai. Suit to worry. Batari, oya oya oya. O lu lu ge se pe wa we borun tele mi leyin ti wa we borun wa we borun tele mi leyin Olorun ti mo sin. Olorun Jesu mi ti mo sin. Jesu mi ti mo sin ko ni je.
2: My dear.
1: Hmm.
2: Mi so pe mi tele yin lo.
1: Okay.
2: Bo mi o le wo suit ti abaya chalami ati mo wo sorun yi abi mi to wa ninu ile to to daju ile ilo ti o ba ti se wo fun mi mi o le wa aso ti o ba le o mi o le wa aso ti ko ba ile ti ko ba le ti ko bo gugu ara mi mi o le wo
1: kini n to buru nu aso ti ase aso ti mo fe fun e yi so si so si ara ele ni
2: no e wo skirt te fun mi skirt ti odorokun mi gan tan
1: skirt ele odorokun bai
2: mi o le wo sa e ma binu
1: abo iwo iwo na o gbugbu awon aso ti gbugbu dalabia to ra yen ma si dana sun
2: bo oko mi kilo de te mule aye kokon bayi ori mi ni musulumi ko to fe mi na o mo pe musulumi ni mi ko to fe mi at least igba to ma pade mi mo n bo lati prayer mo n bo lati salatu lo pade mi mo de je ko ye pe ko le wo ko ni ko si big thing be oni pe ki ma worry ki fokan balẹ pe ko si nkankan ko si nkan e olorun kan na la jo nsin why to wa di sin kilo de to wa di sin to wa mu gbogbo e kokokan to wa bere si ni fi ni mi lara why to ti se gbogbo eleyi lati bere ki kaluku ti lo nlo e why
1: je fun elesi oro to so o fe gbo esi oro ti mo so
2: o ya
1: okay kini won so ninu qur'an to olorun kan yen ati ni ninu ile aye yi pe ti oko ati iyawo ba fe ra won kini won lo ma se soro pe kini lo ma se na
2: my dear
1: won ma di kan so iru kan ton toto ni won ma di yen o ye ke pe esin mi yen le mi wo ma sin
2: okay
1: ni adu mama lo ta du mama se gbogbo papo
2: se bi wo ri pe muslim le mi nigba to fe fe mi why ti wo se to se accept
1: to ko lo ma gbona
2: why to se accept

0: Hello, sir.
1: Eti wole.
0: Bon, mama ti lati Wemani.
1: Okay.
0: Ko wa ye ki esin ojija. Eh, ko ye ka se ojija. Nigba ti wo oko yawo ti mo pe o ni fara mesi to se. O ni pe jojan owo lo lo ofe. O tun wa elese bi ti e. O je mo lo si church. Iwo yawo adura re gba o. Oko ni lori aya. Ibi to ko re ba tesi, iwo na se be. Yo dara fun yo. Era ni gba o. Boda mi e ku eto opo lori oni daru o.
2: Emi o le se Christian ni o mi le tele lo si church.

0: to e ka bo si abale mo rarin weyin fun toni lori eto yin eto wa o ndun yugbanyugbanyugbanyugba lo ndun ni lagilu fm 96.7 felele ni le fufun balao odewale bangbola yin na ni omo bato si ode oya bi ode ni salaso toton baba labun sogoye happy new month oni ni jima akoko ninu osu keje adupe lo olohun to tun so emi wa di ojo toni eleyi oni jo kan to ku fun gbogbo wa arin weyin toni eye yan wa e ri pe ojo ti selu le bayi elegbe pe ojojumo lojo si nro meji ni ma mu wa ma sare mu wa ni perete ni akoko eyin ti e ma nfi oju di agbara eyin te ma nfi oju di agbara toju ma nkan yin tojo ba ti ka yin mo bi kan to je pe e kan royi pe ojo yi o le tete da eje atese bo abi eje agbi okada gun eje a lo eje ara rin weyin o eni to ba lawa laye to wa laye in loloke yin lo ni tohun awon olokada meji kan ni odo odo gbe lo ni arin ose ta wa ina ni ojo monday to ni side taba koja oranyan si waju olokada kan nibe o fi oju di agbara ni o si bo sinu e agbara yen si gbe lo olohun ni o je ki eni to gbe seyin ko tun safoju di pelu e ekeji ti mo to fe so lori eyin arin weyin o tun da lori awon ta ma n park okada rerere tojo ba ti nro awon olokada e ri pe tojo ba ti nro bayi gbogbo won o park soju kan ni won wa safojo iwo to ba safojo to si park okada re se mo pe won ni gbo okada wonu shop won shop abi ati baba tan ba sasi abi ni ole tan ba sasi mo rarin weyin o mo sasun piye okada meji na gbe lo nigba tojo da tan tawon to ni ti won ori mo time tojo ti n wawo die die tojo ti n wawo die die in la mo nise bi na ti bo sori okada olokada na si gbe lo ngbojo wa da tan to ku bi okada merin marun nitoro okada tan park be o nlo bi 15 o to meedogun ngbojo wa da tan ti o nkaluku ti n gbe ti e to n ti n gbe ti e la meji ba lamu ro kada won mo gbogbo wa la gbo kada waju ta kokoro kada won si wa lowo won se mo pe to nkaluku ba nsare bole won sare mo wo bi ti won ba fori pamo si ni ita na won park okada si eyin te ba ti wa wa ninu pe asafojo ni o bo je le epo le sasi ni o bo je ati abi ati baba kan le sasi bo ya nu shop kan le fori pamo si e jo ntori olo e ma so dukia yin e ma wo eranju mo nta e ma wo ni arin weyin toni kuni ju ba nlo mejeji ta mu wa fun yin ejo eje a sese lori e bo se jenu loni adewale ba ngbo la yin na ni
1: o ti lo agba won eyan ka daru daru
0: yes sir
1: mo ko ja ni sale ibode owo jona o
0: ba mi adugbo mi ni
1: oja lati ba oja ba lati mo gbo run awon orisun kan bi le ti run to ti jonadan
0: adugbo mi ni o baba mi yeru
1: kini yan fa
0: e se koko n to fa ko se n to ti le so nitori oru lo bere bi ago meji abo si meta loru ini na yen se yo ibi to si ti se yo gan ko se n to le so nigba ta wa bo ta nigba ta wa bo ta ta sa n wo ina lookan omo legbo bi eni pe won dana bread ni sugbon in to fa to ti je koko bayi
1: o mo do kale
0: o koja be ko lo fofo re mi fun to sele si ni
1: amen
0: ko lo fofo re mi ni ko lo ro won loju koko tu won nu awon panapana na si gbiyanju
1: won loko meta ni ko le lese kese
0: be ni won gbiyanju
1: ibaju
0: be lo ni
1: to si wa legbe ile epo
0: e wo ti ile epo gan anu la ri gba lori e anu ni o nitori into show fun beun o koja be
1: to n to fire ti le so
0: ah ti le so koko ko se nto ti le so
1: eto yin yi o ni se
0: yes sir
1: arin weyin
0: ben
1: ta ba wa de dele
0: ben
1: ike sara o ri si nkan ben ko lo ma ja je bi aye
0: ami ami ami ase
1: e gbadura fun won a toro kan
0: olo wola ike igere to n lo lowo lowo ojo to n ro yi ko ni fara ni gbogbo awon ti sele sele si anu olohun to ju teyan lo to tayo ye da olohun ran si gbogbo awon ti sele sele si
1: e seun
0: gbogbo to wa sele si ki won mo rora won pin o won mo raro pin won mo rora won pin won wa laye olohun o to di fun won bo mi e se

ẹyẹyin lọmọ ẹdẹ ẹtọ ya ẹ bo ti jẹ wi pe iwaju iwaju lojugun ma ba iwaju ẹ ri alabaun kan ki ko ma ti ẹsẹyin rẹ mi adesina bo ba ti ko ma siwaju emi inu rẹ ọlẹ inu rẹ yo si ma pese jije mimu fo mo to binu ekule eku gbogbo bo ti nlo akin akoko ru ere ninu osu keje eledumare oni je ki bi oba wa edamo ba wa gbogbo kan to wa lori ila koja kan tabi ekeji ologun o fun ni alafia eyan omo lojo bi congratulations lokun lo be lomade lagba ekule o remi babajide lo ko mi omo ya fe oni sare

0: Abdul Kabir Jalaluru onibari yen wo
1: ogbodo wa
0: Akinyemi ko
1: ogbodo wo bogo
0: bogo ko
1: olenu igbaya
0: iro ni suru
1: nbo lowo
0: won ti ba so pe wo Akinyemi oruko elomi lo da
1: po
0: o wo Jalaluru ara e
1: obo
0: Abdul Kabir Jalaluru Babalabijan
1: Ibare baba siwaju gbogbo le
0: Ego ni si o
1: Ibare emi re ogun
2: Ori mi ni kore wa se bore ta ore kore
0: Awon to ba sese ngbo eyin le ma mo pe ba se koko ma nje re
1: eyin o ni ma pe jima le ni tori pe abalabi ta ba yin o sese ke ma mo
0: bari yen la koko je o miliki special to yi remi ati remi na ni
1: e be yan ba wa lanfani ati wa nbi ti so e ba wa bayi o le dawo mejeji le
0: abiola yalo
1: o mi ateje gbogbo ti nye ba
0: so pe so pe yalo
1: it is well o mo ikawo
0: ki
1: O di data.
0: Ya fe ke lo se nsin.
1: O di data lo kawo.
0: Morogo.
1: Ologa mi mo surrender fun yin.
0: Ba se daruko Abiola Yaliyali.
1: O
0: de di jode ka awon mi je jisoke o de jese bele.
1: Koda joko.
0: Ah, ke lo le se
1: iro. O ti ah.
0: O ti gbon se lenu ri.
1: Oloruko. Oloruko yen o sa.
0: O ti je nbe.
1: O je nbe.
0: A to ni bodun ni kan.
1: Ah,
0: o ti je nbe na.
1: Omo e to beri.
0: Ah, mo gbe omo ya fe ti jeun o.
1: Ya to sawon alajebanu.
0: So ladi toro to nkan.
1: Ma duwo o
0: jeme
1: o sile about don pa
0: e ya fa soro nko
1: mo fi jise
0: mo fa soro nko
1: ya fa soro nko
0: ah bi tologun bi nko Abdul Kabir Jalaluru nko o rada yan mo niyan o ti gbadura dada ni
1: e dakun
0: e ya lo pelu oja
1: gbogbo bi omo e ti juwo pe n o si
0: mo to se pe ko jeme
1: Jalaluru
0: e ni ko si wala
1: do ma yoma
0: Ekins
1: Jeko ma yoma
0: UK nko o ti so pe no
1: o mi ri
0: e je nbe na
1: eyo yen ka lo ma ka wo ke fun
0: no meji ni Anthony Bodunrin ati Abiola Yaliyali oda loruko emi ati gbugbo awon to seku Yafa Soro Victoria Ogunbi yi Solad listen Solad Ekins ati Stone Cold to sin Victoria Ogunbi yi bawo bola kan ale ojo loruko gbugbo awon to seku Maui, send the account number to me. I will represent them.
1: No,
0: I will give you something on behalf of those people
1: Iwo.
0: That we mentioned so that
1: take both time of
0: ti mo pe o ti tan to pe
1: e ba lo se baba fe ni ti baba mama binu ku onu le ti yawo ri olo be bi lo se baba fun eleda yun o si je po to ko seku fun
0: lo se baba fun
1: awon to gbaya
0: se baba fun
1: ta eni ojoko ti ti en pe tan baba e ton na wo ti mo so fun pe ma re ru eleru
0: se bi igbe yawo
1: rara introduction abunu
0: abiji dere ni ele
1: gbogbo combo si lo re ama man sade un
0: oda iwo koko
1: koko se kini
0: send the account ye na
1: ebi npa kana
0: orire orire o pe sori in to sele re gbogbo omo ya fe okay ti wo ba ma mo pe
1: body lo ni
0: wait emi mo se why emi o ki bi ki emi o ki lenu mo je ni to ma to ni secret o lasiri account number ti mo so pe ko send ye iwo send ye bo je ko joru
1: ke so sui Jesus
0: bi ago kan si meji bi 2:1 between 1:00 AM
1: o ma se
0: ja lo polo waja
1: o si polo ri for me ikin o sa
0: ri re ni o pe didirin ni e didirin ni e gbenu bu e so
1: e le jijo o ma le we lo n sojo bi ta de be won si ko ta je ta mo le lo ba kuko gbo ti owo si an lo ba ni e fun mi la ka number yi o su ketari
0: sori ekis to send message o ni give listen agbe ti to ba da ni o shi kan ma fo ti e oni give him 5k
1: nebo se lodo ti e
0: omo ya fe 5k
1: se lodo ti e
0: emi wa mo bo shi n to kon mo ka kò tún ti yìí jùlọ. Ẹ o
1: ní kó fún ní 5,000.
0: Ṣé lọ́wọ́ mi àbí á sẹ́ndì ẹ̀ pé kí n fún.
1: Irọ́ lọ́wọ́ rẹ.
0: Tìdìrì ni ẹ ni. Ṣèlérí mo ka mẹ́sẹ̀jì sọ́kọ lọ́wọ́ rẹ sí. Àbídìrì ilé ni.
1: Àbùnú ni ọ́ ń gbọ́ ló fọmọ lówó tọ́.
0: Ẹ ṣé ní ṣe bíbélì mi ka mẹ́sẹ̀jì ṣé ó wà mẹ́ pé lọ́wọ́ rẹ tí wọ́n ka yẹn ṣé.
1: Bàbẹ́ lọ́jọ́.
0: Mo lè fọ etí ẹ o.
1: Ẹbí bàbẹ́ ṣe bí nínú.
0: Mo lè gba etí ẹ o.
1: Kí ló mú yẹ lọ́kọ̀ ọ̀sán? Ebi ló bíbí ibú bàbẹ́.
0: Ọkọ̀ alẹ́ ni. Orí ẹ ọkọ̀ alẹ́ ni ya. Ọkọ̀ alẹ́ ló ní òpolú.
3: Lágìlú FM 96.7. Eku ti mo ti alidaya wi pe idekun alalaji awun ni kekere lodo ti wa eto ilegbe irorun ti o jina se haram onje aje gbadun lore kore ti ara si gbogbo awon aye to ye to fi mo wa si ofe lati gbadegba ijo ta bada lati lo ati bo kiye eya agbera bayi ke ko si alidaya hajjan umrah services ni number 2 adedibu shopping complex opposite buffers filling station iwo road ibadan tabi ke ma pe alase ati oludari alidaya hajjan umrah services sorry 0806244 0572 anfani so die die wa lodo wa to fi mo irin ajo umrah olososu alidaya hajjan umrah services aji irorun ni tiwa bidni lai taala
4: 2 years ago the biggest radio raffle hit we always were

0: Akibaba wa ti won kan si wa lapa bi re mi
1: akiwon
0: baba wa
1: agba to mo to ni tuma
0: ajin riri kayode oyebode ojoluwa
1: baba wo le
0: won kan si wa lapa bi
1: eni sare
0: o gba olorun yo da fin
1: e jeun omo pe
0: o a ri yin pe sa
1: ise ranse yin yo ma tesi waju
0: ami o baba ke technical
1: ta ba de ogun gbadde kon ta ba to sasa ni bi owo waju le iwe kan baba je nikan ti ise won fun tawon eyan ma riri ise ranse won oju oni ti yan o baba oju oluwa
0: remi
1: oro kan be nle ta mama dada eyan ologban
0: labala ki lo nsele
1: onimo oloye
0: seri ti a ba mu oro kan wa
1: o ni tumo o
0: a dede mu wa o
1: a fe ke lu gbadi ni o
0: a fe ke lu gbadi be ni a de fe ka jo lanfani ati keko
1: a si fe ka do tara wa
0: ka jo kogbon
1: en tin wa nkan aten to ni di nkan a fe ke bara yin nu omi gbona
0: e wo bi gege bon se pe wa ibi ta ti wa mu re eyan ologbon oni la kai ta jo ngbe to
1: e ja se suru ka gbo dada o ka gbo dada o
0: awon oyinbo pe nkan kan ni match making
1: imure ni mare ni
0: sari awon kan wa remi wajide
1: mo n gba
0: an so le kan
1: be ni
0: awon to mu ni bi ise
1: ne bada
0: a fi bu won o
1: a
0: tenu abuku kan won o
1: omo mi kan be to je pe ona tin gba se tin gba se ti e
0: now ti a ba n soro npa match making eni to n wa ya
1: ateni tin wo oko
0: ateni tin wo oko
1: oko tin wa ya ya tin wo oko to si je pe ko le da yanju
0: iwadi je ko di mimo re mi awon kan se to den work out now ibere wa abi ta wa nlo lori oro ye re o match making ka wa nikan to nilu oko
1: ka wa fe ni ti
0: o ni wa oko
1: abi
0: eni to nilu aya
1: ka wa won funra won
0: oya kini bawo le se ri send picture yin se o le nse kini kan gbo le gbe
1: abi
0: christian ni abi muslim kini kan
1: abu ni sese
0: e wa je kabe lowo wa akoko na eyin ara le
1: gbogbo eyin te n gbo wa
0: se match making yi injo sele be
1: ni aye awa se
0: ijon
1: ni dondon afema
0: ti ko ba wa sele be eje amo
1: eje ka wa mo ona ti ewu gba nbe
0: eleyi to wa n sele laye ta wa e
1: inje
0: ewu wa ninu e
1: igbadun wo ni nbe
0: igbadun wo lo de wa nbe
1: anfani wo le ri nbe
0: awon ile bo so pe advantages and disadvantages nje o ni ewu kankan to ro mo
1: lemi adesina
0: abi o ni ki la anfani ru sele ru matchmaking ta nse ki ni anfani ki ni ewu
1: tori pe iriri la
0: do ro mo
1: je kin so asiri
0: now ma binu dagunjo
1: ke
0: ka mo se so lekan igbeyawo tabi wi pe afe fera wa
1: o ni ba ti ipile re njohun
0: ti ato si yan re mi ti mo ba mama ri obirin wow didi bo se bu bra bo se fine bo se
1: e wa nu o
0: asa hello auntie I'm fine now ke yan ko ni ife sira eyan pe yan toast so pe emi mo ri
1: ki so lori ona
0: bi mo de se ri
1: mo
0: ri nti boya to wu mi
1: nature re ati gbogbo sesi re ara lori
0: mo kanu si
1: o ri nu
0: a de bere
1: olohun
0: eni to rira won ti won kodun si ra won ti won wura won kan gbera won le
1: ti en di tokotaya
0: lo ti won di tokotaya lopo igba iyawo re fori sopon
1: oju lori o ri nu
0: ka to wa bele ta se pe
1: eni o ba mi pade lori abu
0: won lo ba mi wa
1: won si to jo pe ajoko awa nwoju ara wa manu ara wa boka le mi ni bi se bi ni
0: o be soro kan le kan mo mi
1: o ni si ma fo mo mi
0: sorry o be soro kan le kan padi mi
1: be no se to loro se
0: jade be no so abori e sori e pe bayi
1: ori ita ni
0: so wa o so gbadun
1: ori ita
0: I'm talking you are talking to me back what's the meaning of that I'm talking to you, you are talking to me back.
1: Embandoru enu ropo wo ni ngo.
0: I'm talking to you, you are talking to me back. What's the meaning of that?
1: O si na ni point, sorry. Binu eyan ba ti leju.
0: Eh ta wa lo si. Ki wa ni tun mo si to so. Ki ni tun mo si to fi no sinu oro yen.
1: A se jo yan lata aro to o ti aro wo yo. Ti ma fi ni won o gbe gari wa to wa mo bi en ti o mo gari.
0: Se ti ma wa yan.
1: Eh.
0: Ki lo fi kan?
1: Kokan me.
0: Yiyan gbogbo yiyan ko lo je bi. Yiyan kan le wa to je ohun.
1: Loju aye eni to joko ti mi.
0: O ni ki se bi.
1: Okay pele babo lorun.
0: Pele babo ile bi.
1: Rebi Adesina.
0: Mo de lohun padimi.
1: Ta ba ri yan. Nile oni tomo yi. Ipe a ma je lomi.
0: Egun a ma je lomi.
1: Asase a ma melomi.
0: Adabi a ma melomi.
1: Ibinu a ma de lomi lamu.
0: Ogun dile a ma te lomi kiri.
1: Iyan ni je a ma foru e lomi.
0: Ogun dile baba ti ya ma belomi fa.
1: Asasi a ma foru aye
0: lomi. Edi a ma belomi ma belomi papo.
1: Mo se aise telomi ba se a ma foru elomi je ki so fun adanwo epe asasi egun ko mewa o so ye inu ni epe ati asasi egun baja
0: beni
1: ko ba e waja
0: o le ba ko ba ma ti ri aja
1: rara o
0: ko ba mu lowo lowo ja
1: ko sin tokan
0: yan dun ri lombo okunrin lombo obirin ko kan
1: si o meni to fine attention of fine
0: ibo lo wa lo gan padi mi
1: je kin so fun o so ori ka to konu so be njohun o ni lana ti ba se to o ni agbe kale awon ka ni alarina alatona embe embe awon meji yen ni o ma rinrin ajo so je manta le gbegbe se so na won baramu abi o baramu iwadi nu leyin eni ta fe yanju oro fun so wa ri eni to dale se pe nja tasasi mbaja ti gbogbo sise ti bonu aye won ni ko waju e eyin te fe mu amara won leyin omogun tin ja kokan nu won boya ninu aye okunrin yen boyo bi edonu le won boye eyi to jobirin lopo gba boyo ti gba nti an pe ni kombo ki epe pe ke ton si bi ke sagbigbe lo ti sopo re ni to wo ati ti ba je po lade ti mo bo se to si dale adabi remi
0: lade mi ati se o ti sele family yin to so o ti sele se yare
1: iriri ni okun pon ta ki mami o to so pe I'm ready to marry with remi baba jide no wo studio
0: ti mo ri la won kori
1: wa di omo ri ni o le korin be yen fun mi ke sorin be yen ni wa ko wa gba etimu
0: match making ari ni finion
1: mandagbe o
0: ale complain kan wa
1: okay
0: awo taku
1: rara o
0: koda awon kan go sanwo form ni
1: omo mi kan be o se olodun sin gba fun murisukola omo alalubarika o se olodun sin gba fun
0: on ta wa nso re ni aye igba wa se laye igba ni ni jo wa no se matchmaking yi na oko
1: se
0: ta lo ri
1: senda
0: ele keji awon ton sele bayi nje ewu wa nnu e
1: anfani wo ni nbe
0: anfani wo lo nbe ewu lo wa nbe ibi ta wa nlo ni
1: e ibi an lo nu e ma wa tori to ba wori ero ga sin le ti bayi to ba jori facebook
0: lo o ya pa
1: to ba se pe whatsapp lo lo
0: o ya pa
1: to ba so online lo lo
0: o ya pa
1: o le rokun ti o so pe won wa obin fun o obin lo kun be bayi won ni te ba se tan yawo odun kan odun meji to ba je pe fe se le aye ni te
0: e ati pe lemi je ki won bi lowo e gan pe se dandan ni ki lo nfa iru se ka so wi pe iru business bayi gan ni ka pe fun re ni yi se a le konu sida se a le rira ka kenu sida wa mo ni se mo yin rira won mo bara won pade
1: mo rira won jibiti lowo jibiti pambele
0: awa fi re ni fun re ni yen ye o ni ko jibiti dani abi
1: je ki n sasere fun eni tin wa yan fun yan o se se ko je pe ni tojo lore re oloro re ni o pada ti o wa fun eni tin ba wa yan o ko da lo je pe business ton ni contract wa Remi Adesina contract wedding wa eni ori osu meta ni mo fe lodo re osu mefa ni mo fe ko fi ba le
0: mo so so mo pe normal o lo wole nsin bayi traffic re omo lo nsele afa
1: ko si ni so fun opo meji ti wa le package ni o fi so fun pe
0: boya tori iyen ni
1: lai lai
0: o ke ji biti be ni yen
1: obirin o ni so fun pe n toran baba yi tilu ebo lokun
0: toran ju oke toran mo ba yen
1: en to n wo
0: toran ro to so so yi
1: o ti wo first me
0: na mo beji waju yi
1: omo merin ti mo Iwo to ju eran
0: o ni wojo bo run wallahi wallahi remi wallahi o ni wojo bo
1: emi se ta ti train yin ke ma wo na ni
0: 0912370-8675
1: empower lo lori oro yi ejo
0: e je ka se bayi lori Facebook e ma bo nbe e wa ba wa share logun logun logun logun
1: e ma bo
0: omo ya fe ju walebelebe bi se ka tu polowo oja ni e ja lo polowo oja ta ba pada de o ni a lo taja
1: omo ya fe ndo
0: ṣùgbọ́n bá ṣe ń lọ tajà yẹn ẹ má gbàgbé káàṣẹ káàṣẹ star 347 star star 347 star 1004 star 2 hash star 347 star 1004 star 2 hash ọdẹ padà
1: ẹ rẹ máa ta
0: ọ wọlé kanlẹ
1: ìyá gbogbo lé
0: mọ̀mọ́ rè
1: ẹ̀yìn pọ̀ iwájú kún
0: bim bim
1: àánú ni
0: iwájú ẹ̀wọ̀ ẹ̀yìn wo
1: àánú ni wòlíì ni ẹyin pọ
0: alo le wọjọ bọ run
1: wallahi ta lo so fun o
0: wallahi
1: bibeli pe ẹyin oluwa
0: iwaju pọ ẹyin pọ iwaju iwaju wo ẹyin wo
1: iwaju pọ ẹyin kun
0: pọ
1: obo o lo verse ko se rara
0: iwaju
1: iwaju pọ
0: ẹyin
1: ẹyin kun o tumọ si pe to ba fe
0: ẹyin wo seyin grammar
1: rara obo ki lo fa te wola is church
0: wallahi e se yegiri wallahi agba agba o si le wallahi agba

0: Mama Folakemi Adeyeye. Mama Folakemi Adeyeye. Aja balẹ ise tutun re.
1: Ise t'Olorun oba mi fowo si to je pe
0: ise to fohun loju alaye gangan.
1: Ati kekere ni mama ti ma gbe kale nipa orin emi. Mama si njise na ko sisi onise orin ni o.
0: Orin ni o.
1: Ebo ni o.
0: Ebo ni.
1: Ajebi ni o.
0: Olorun lo ni ori be.
1: Iran ni o.
0: Eja gbo die si Folakemi Adeyeye.

0: Abiola yali yali re ni.
1: Cash cash cash.
0: I'm boss only cash to la fe iko to yen lo ta o.
1: Ejo e ma fi se e ma
0: star 347 star 1004 star 2 hash.
1: O soro nipa olodun omo.
0: Eh mo mo. Star 347 star 1004 star 2 hash.
1: Ya to si pe ta lori eto ti wa. Awa ni awon agbekale kan to tun janfani fe yen.
0: E lo
1: ta. Oh tabai Olorun a ni fun leke o.
0: Let me Abiola yali no kan si wa.
1: Lori oro mo ko wa ya.
0: O ti e ti da si yen. Lemi oni so n pe an so ni be reto pe omo iya fe oni bi ba o ti je nbe ojo kini kan o je nbe ojo kini kan lo nje to ka woke
1: awon kan ohun ma awon
0: tori je yi Abiola yali yali
1: okay
0: oni ka fun omo iya fe ni egberun marun naira bi a se sorry
1: atewoda
0: oni ka fun omo iya fe egberun marun naira
1: ko ni so ko ni rio
0: bo ka wa so pe mi ni Abiola yali yali mi ba kan ni pe kankan rande e op ko kan jeran figure pe
1: kini jeran figure
0: e mo pe omo yafe o ti pari shifting odo si wa nu ogba o a fun lowo e ka tun ku nbi o o ti lo gba to gbe sele laipe
1: ni ya re de
0: ni ya re de abi mola sadiq pe ma de so tun ke yan se o si
1: abi a mo si ni ya yi
0: mo babi kan je de ni
1: inu e ma
0: do ba se so ya bi ola ma abi ya dali ma si be yan
1: inu re ti e ma
0: do ri eyan wa nabi mola sadiq omo eyan dada o abudo dada ni
1: gbo ma fe ko je po birin lo wa lori eto inu re ma dun I ma se ah so ri ti Abiola yali yali ba
0: inu ma dun wa ri pe to ba je ba to ba ti de bayi lati sise to ba gba se bayi wa ri pe egbe mi lo ma joko si ko joko se egbe
1: bi o ba wa joko sodo e se oke ni re joko si
0: na si egbe mi
1: e ti ba be ba kunu awo ma bu oro ti okan
0: ri re li o pe ori mo le fo iti e wa lai wa lata lai mo bi lai mo le fo iti e bo se do
1: eni hotel obe lata be
0: so mo wi pe bo se wa egbe mi lo fe joko si tori pe arugbo ni e
1: ke ma ni
0: so pa arugbo lo n ba fa
1: excuse me
0: se ati pe egbe mi to joko si ke se pe mo mo joko si be egbe mi lo ti system to ma te wa to ti ma play advert egbe mi ni system wa
1: come te kini
0: advert
1: embo ni o ma te
0: the advert
1: yo ti o kan ni ani yo
0: ori re
1: yo ti o lai
0: ti ori re o
1: yo ti o yo ti o alawo ma bu gbogbo ah omo se la la ya olohun
0: ni
1: jojo
0: se mi ni se mi lalawo ma bu
1: ye ye
0: aburo temi lele ijobo olohun le mi nlo hello hello jare hello ati wole
1: e ti wa nbe mama
0: ah atan agbo kan
1: ejo afani sile to ba je pe
0: hello
1: e ka bo
2: e ka so e pe to
0: ah iya la re do re
1: lari lari
0: mama la re do
2: awon awon olopa ina ni o
1: olopa
0: eyi tu fe soro olopa se leyin grammar again
2: olopa won leyin grammar ni won gbo o won so se kan o ta iwon rara o
1: won gbo nta so
2: wallahi won so se kan taarin won o
1: kila
2: to tun ti wa pada won tun ti wa pada bayi o
0: a tun pariwo ri ge niyan
1: ah kini en se me
2: pada bayi o
1: kini en se me ba ma
2: won duro ni won to ndu mi ni pe anabi mefa ni
1: ah
0: o ye je ka
2: wallahi won gba se fura won
0: e mo to sele mama la re do
1: a pada be lojo tu se we
0: ati e ma wori a se lori e a se lori e
1: e ma wori
2: mo ati se lori wo je ate fun e jaro ko gra wa mo wo mo
1: o ma ya wa mo pa
2: eh eh
1: won sa to se ni
2: o ni da mu o
1: won fe fi yin le
2: la dubo ni
1: olorun da bo
0: e wo bi won ni ka se leso leso ko won ba di tara oko
1: olorun
0: eyin olopa
1: e dakun
0: leyin grama ten sise kojo se aloni lowo gba
1: eyin te si se
0: je ki awon ara ilu to ye o gbo kada kan gbe pelu ifokan bale tawon olokada nsa fun ero lati gbe
1: ah
0: ati kede re bi ose meji seyin won le ti dake won le ti se gaya
1: dp o won o se la
0: won tun wa le to ti pada be se ri te ba le ni gbo lero boya wo kuku lo kan si ig la toke
1: iro re mi so ya se bayi
0: tori idi eyi eyin olopa ti e nwa ni agbon eyin grammar e fi to won lu abi se e mo ni awon olokada lera mo
1: bo ti e je pe abo ilu le
0: ejo
1: en fe ki security tight but nto le mo karalu mo sa fo olopa karalu mo wo olopa bi eni eyan sa fun e ba wa mu ku nbe gbogbo tin lo pata ni won je amo awa de mo wi pe lo to ati lododo abo le nfe ore wa le je ololufe wa le je e ba wa sise to je pe te ba ritaya adua la ma fun yin a tun wa lanfani ati ma da ko alase ori nu awon
0: o se je niyan olopa e je kayi ko to cash e remi
1: a fe yi
0: nigba ta so fun abiyali yali pe boya koku round kini e op
1: ko ko ma me lo wa lori
0: ma wa gbo o ma wa gbo o
1: kilo an fo raya si
0: ma gbo se ri
1: kilo gbo we de
0: ti olorun ba se ri e je ke eyan na se ri e te ba ngbo double portion sẹri igba ta nsọrọ pe ki abiyali yali pe
1: mama e lo wa lori
0: ijoko abi bola sadiq na ti wa nbi leyin in to ni ka fun omo ya fe
1: yes
0: o wa ni pe oke ohun ti gbo o ni egberun marun fun abi bola sadiq na ba se nsọrọ e
1: okay
0: ko to wa di pe abiola wa respond ma gbo o ekins uk akin
1: mo jora
0: eyan dada ni gbogbo won we a le a lawon eyan buruku loke okun re mi ati re mi leyan loke okun re mi ekins wa ni oke o in to sele ere mi ati re mi o ni ohun ma ran abiola yali yali lowo
1: leri oro
0: yi egberun marun fun abimbola sadiq so ele tumo si pe abimbola sadiq egberun mewa ni fun bayi
1: e patewo mami o se wo le luwa
0: jo se wa ya mi nu o se yen
1: e wo bi mami
0: se wa ya mi jo se ojo to do olohun
1: ojo te ba wegele
0: egberun mewa fun abimbola sadiq ba sin so re
1: re mi ojo ti mama e ba wegele oju won ma nle
0: bo ko wegele le ni
1: o ni yato na today is a special day. Congratulations, man.
0: Congratulations.
1: Let ye be timpa wa meje. Kusin kame ekwe luwa, man.
0: Ebi okpa imi, wole bin pa. Oponu elebi.
1: Eba gba dolo jedebi.
0: Ori ireni okpe.
1: Adadolo jedebi.
0: Oponu elebi. Agbala gbe elebi.
1: Enje oloti, enje oloti sole.
0: So, kata mana mana.
1: Kile wi?
0: Eja yi koto kashi e. *347*1004*2# lori eto eleyi
1: remi
0: ati remi eni to ba je la fun la pe
1: yes
0: bi awon eyan loke okun ba de ni pe e fun eyan lowo kan bayi awo announce e si ta gbangba ni
1: kila mu wa
0: ko si ta mu lo
1: kila ba ka
0: aburo mo le announce la aburo fe mo gara mewo
1: da wa gara ma wo owo ti o to ni kole
0: kini kini an ba ka
1: to ni ra pa
0: en to da de ka fun lowo la fun lowo
1: owo eni to fun ni oke ni gbe
0: oke lo de ngbe
1: owo agba isale ni wa
0: le wa
1: awo wale aye mo ya
0: tori idi eyi eyin eyan wa loke okun abiyali yali anthony bodunrin ekins solad
1: ope daisi
0: toronto
1: ope don lenu
0: ya fashoro victoria ogubi agba olorun masalem ni wowoti
1: ni didakuda
0: won ni fi tell your kwali
1: agba olorun
0: be se shanu awon to wa lori nigeria olorun a shanu eyin na gbogbo bi awon mo yi bande won mo ba na olorun pade karima pari bo wo kari my sander kakari ololo ta ki oro popo da
1: mo tu ya wa
0: ehu tabi amo ki tu wo ba gbe kai mo yin le
1: ni didakuda
0: gbogbo laje lo fans club gbogbo awon ololufe to gbogbo awon to gbogbo ba se soro e pari e mama shakiri ma gari ma se kadabara da egba be se gbo wa e ni kadam gbogbo yin to gbo wa gbogbo ololufe re mi ati re mi la gba na olohun e ni ku e won la nu gba
1: kari mo pori oko to ya
0: la sakati ele ko li
1: John Fola Sade akari mo soto ya ju
0: a je kayi ko to kase emi wale emi wale
1: oba re ni to wa le wo san to nje irura alaafia olorun ko joba laye yin ki tura de abere ni omi ni ogun ti an ba fun yin ko ba yin lara mu
0: *347*1004*2# afa yi ko to cash e ile tin ya o
1: o tin ya o
0: ati fe lo le o
1: to ba je
0: le afa lo le o awo bi
1: ohun ti tun beta wa o se fun
0: lori matchmaking re mi
1: ohun
0: ti a n sọ naa ni pe ṣe ri awọn to fi n ṣiṣẹ ṣe tabi awọn to n ọlọrun lo
1: wọn ri ṣe confam
0: awọn to de work wa
1: awọn to work to pọ wa
0: ṣe ri emi o ba wa bi awọn to n ṣe yẹn
1: pe
0: currently off bi eleyi ka fi pari ẹ pe ẹ jẹ ka fi ẹmi mọ wádìí
1: ka fi ẹmi dọgba fun ẹmi tori pe iṣẹ to lagbara
0: yin ẹ ma jẹ ko jẹ pe gbogbo ẹ la ma ṣe ninu ara kọmọ ba lọ padà yọlẹ kọmọ di abuku
1: ẹ má fọmọ ṣe ṣiṣẹ yóò ẹyin lẹniran ẹyin lọlọrun fún fiṣan
0: ẹ
1: má dada ọmọ
0: ṣe ṣe wari ẹṣẹ kọ ni matchmaking ni tilẹ n tọlọrun
1: rara o
0: ṣe ri iwọ tán bá ba wa ọkùnrin tán bá ba wáyà ìyàwó tán bá wọkọ
1: ọlọrun
0: ẹyin náà ṣiṣẹ ìwádìí ẹ lo sórí eékún yín ẹ lọ dọ àwọn aláàfáà dọ àwọn wòlíì yín ẹ lọ dọ àwọn oníṣẹ̀ṣẹ̀ yẹn ní ìgbàdúrà ìwé ìyàwó lóbìnrin tán bá ń wá ìwé ìwé ọkùnrin
1: rẹmi adésínà
0: ìjọ náà wà ń bẹ
1: kó o sì jẹ oyé
0: wọn ìgbàdúrà
1: ìtẹlọrun ṣe bàbá wa tọ ọba ń wọkọ tọ ọba ń wáyà
0: kéèyàn sì mọ lójú kòkòrò
1: obìnrin gbọdọ jẹ ẹni tí ó ní ìtẹlọrun má jẹ wọmù bi o ba tai ri bo tin fe o ni pe lodo e ma se be ibi o si bi ma si tete jewo foko ti o ba wa po olomo kan olomo meji olomo meta
0: be ba se ri be ba se je eso
1: ma lerunju ma to lady
0: ma package
1: ma ko ti o si
0: ma ma disguise
1: ma joyin bo kun ko di
0: bo ba se ri
1: bo ba se ma bi ku
0: bo ba je ni dule yin e ma binu je ko tun mo
1: o ba je powo re ma ya lati fo yan leti
0: je kan mo
1: iwo kundo oko lulu bi
0: je kan mo
1: bi ibara
0: tori idi eyi atawa ta ton ba wa nkan yi
1: atawa ti o wa
0: fun atawa ton wa fun atawa ta nwa
1: ma yeye are
0: eja fe mi dogba eja fe mi wadi
1: tori ti eni to nipa ati pe na ke ni ibajawo mo
0: a ni je bi o
1: a da ko re a si so gbogbo
0: 50,000 naira le
1: cash
0: olorire to ma fi se faje eje ka wo
1: e kale ko wole lasiko re mi ati re mi
0: re mi ko to di pa lo
1: eje aye
0: ko to
1: di pa pari ni a se ta ti
0: a de ni pari bayi
1: a ni lo

0: amọ mọ je keto yi wo ago mefa ko jade ni payosi azubike ko ni binu on lo ma on lo ye ko joko sugbon agbodo yi koto cash ko do di pe adide fun payosi
1: awa ba re la wa nbi
0: sele ni olori re yan re
1: ore
0: olori re yan re
1: ore
0: number yen bere pelu onda ontuda
1: onda
0: 070 lo bere number yen
1: 70
0: o de pari pelu 9924 olori re kan dondo na ni 50000 naira
1: better life
0: 50000 kini je better life
1: better life
0: Kini, what's the meaning of better life?
1: The meaning of the better life is 50k. When I'm talking to Faiba,
0: teacher
1: me Faiba.
0: Teacher Oloko.
1: Kini tuma Faiba.
0: Teacher Oloko.
1: What's wrong with you?
0: Ile iwe oga lolo.
1: Jo kini suru e pelu yen. Better life is 50,000.
0: Ile ko wo lolo.
1: When I'm talking about the Faiba, mo tu ti changes
0: language. Ora bolo lo uni petrol abi nkan.
1: Nara uni disu ni. Ode.
0: Allah
1: you need this
0: mo je gbe ti jade se pe wallahi mo je gbe se pe o
1: mo
0: je gbe se pe o
1: sori bi o se se I'm telling you
0: olori reda ba pe number yen ka ma lo jare abiola
1: keni
0: abi mbola okay abiola eh abi mbola ta abiola gangan na ni
1: o ma se o
0: ko ti gbe okay
1: ma se o
0: o ti gbe
1: oni o
2: hello
0: e kuro le o sala ti ale wa
1: e jo ki lo ko yin ma
2: adupe o
0: ki lo ruko yin
2: oruko mi ajaye ade to re
1: sa ibo le wa
0: ibo le ngbe ibo le nsun
1: wo ha
0: ibo le ngbe amuloko le ngbe
1: big london le wa se ta cash e ri
0: se mo ta cash e
2: benita
0: igbawo le ti ta last se ti jeri
2: mi o jeri o
0: igbawo le ti nta
1: jesus
2: O ti pe.
0: Se ta leni abi ta lana, gba ole ti ta last.
1: E ti ta leni.
0: E ku rire. E ku rire.
1: E ku rire.
0: Ba se nso lowo e lori eto re mi ati re mi.
1: E ku rire.
0: Ni lagelu e ti je 50,000
1: naira. E ma pariwo po o.
0: E ti je 50,000.
1: E lo yi le waju oluwa
0: ni. E ti je 50,000. E ma pa phone yin awon customer care ma pe yin sin.
1: Ma pe yin.
0: Wọ́n máa gbó yín lé lọ́wọ́.
1: Ẹ máa pè àpé bọ́yẹ
0: lórí pẹ̀lú wa. Ẹ lọ ṣe bẹ wíkẹ́ndì.
1: Ẹ lọ múnú ọkọ yín dùn.
0: Yóò dàfin. Ẹ jẹ́ máa lọ fún tẹ̀ní ká padà lọ́jọ́ mẹ́jọ.
1: Ẹ lọ múnú ọkọ yín dùn.
0: Oníyanṣe ọlọ́bẹ ṣe àǹtàjọ jẹ́ náà ẹ kú àìbínú. Payọ̀sì ti dé. Ó ti gbé kùn dé.
1: Kí ló sọ ọmọ yìí kùn tóbi pọ̀? Ṣé ojú lásán náà ni àbò jẹ ìgboro?
0: O la anu ni.
1: Anu bu sosi bu lo nlo anu bu.
0: Anu.
1: Anu bu ni ton jagbanje.
0: Anu nikun.
1: Ton jagbanje gbe je gbogbo e ki
0: o fi o ri anu gba sikun.
1: Anu wo ni ri gba sikun abi en si fi la ori ebo sori mi. Ya da panu bi ope ti na moto ba ro
0: bi. O se tele ni.
1: Ke se kure.
0: So ko lo.
1: Ah fayosi ke se kure.
0: Bo yanse Olorun de wa le mi mo si.
1: Sosi bu.
0: Sosi daddy e.
1: Won do le ko kan kan ni. So fayosi lo ni me ni sosi.
0: No, fayosi very very good man of God. Yeah, he's a man of God.
1: One wine. By the time you have an announcement, one don't whine.
0: Did the fire?
1: Yeah, our man did the fire, Baba. Did the fire?
0: Did the fire? Did the fire? Ma bad program. Program with Jenna. 5 minutes. No, so we can't yarn no 5 minutes.
1: We
0: no go mefa. 5, 6 or 5. No, ni kama law.
1: Sama je yoda.
0: Did the guy no buruku a law? Did the
1: end? Did the abo? Did the
0: Oda jalo didi papo.
1: Ah, wa fa didi. Daddy me jare le je daddy me.
0: Se ngbi didi.
1: Grandpa e jalo.
0: Se kan bo pe keke wa ni.
1: Keke re wo obo. Fires carbo jare.
0: Didi.
1: O ti je.
0: Fires afa. Wa didi wa. Ba ma se to lo nti e jare.
1: So to ma ka ti ke wo studio ni. Adupe lowo Olorun oba mi fe.
0: O ja tan ni.
1: Olorun lo de.
0: O ja tan ni. Abi Bola Sadiq lajo se. Benga Olayin wa lo yato lo loto eto Miliki special o tun di jo mejo lagbara Olorun. An lo leni a ba yin ninu alaafia ti dun lojo mejo.
1: E ja to lo ti o de sale.
0: Lagbara Olorun. E ma gbagbe on te ba ni le gba. Ma fi lo mo la keji. O lewu.
1: Ma pa yan leko.
0: O
1: ma damu eyan.
0: Dabo.

0: wa alakunrin yi o n sisi ojo re dede won pan kebe ni ma ta sugbon lenu ojo meta yi madun madun lo ma n je ni gbogbo igba o se n jeja ni jedundu akara ipekere kulikuli asaro maresi akakoko makebe afi bi onfan enu re ki duro ajelu si ni ko ni gbedeke
1: yo ni soro
0: o ni soro inu kikun ni yomo yomo bi obanban isoro yi aso fa lawujo mu gi mu alejo ka sim sim inu ran kikun ranju kakaka bi eni tin se gaboli koko ibe ni pe bo ba kefin pe inu te na nkun idoti inu eyin dedun ora potopoto dori ela ti o wa dede ris vita ni ko gbelura ris vita kan ko doti apoloko abi ris aba powder to wa fun ogbe inu ataya tita
2: ris vita ti wa ni le itaja ogun kari le nigeria lati je alagbata pe 080 2191 2040 080 2191 2040 ris vita ko se manini oye

0: Ilera loro, ilera loro, ati deba tu shende, adupa lowe ledu mari oba, jiki aterere kari ayeki ni mwe ya juda. Baba ti oso li ayeti li ayoja, toso somo ti somo ufaya, ugbeni nu wudi ashola, ugbeni nu chikito shugo, aterere kari aye. Iya inu la yewa tu ti dele ni kwe lu chikito omo yi, ololu fe yi, ore yi, padi yi, aburo yi, lori radio, mama, awon arugbo arugbo lokunrin arugbo lobinrin last born mi lowo lowo bayi is 94 years baba 94 years ni ohun na lo so pe last born mi lawon je tori kini gba ta lo risbitters ati awon orisirisi capsule tiwantiwa to njade lati ile ise TSBJ a lo fun baba adupe lowo Olorun ise lara baba se gamu gamu ti baba ba pele ni adura ni lie adura ni lie adura ni lie mania baba to ba ti pe ti ba ni a grandpa ni no your last born ni mania abikeyin mi bo ni o ani jikito my mother adupe lowo Olorun emi na ko awa na ko Olorun oba ni yaris bitters Olorun nlo TSBJ won wa nbi leni t'Olorun lo fun awon eyan nita ati ninu ile ati everywhere t'Olorun ti ko si iya wa wa ninu studio leni e ma ri pe o ti se die tetiri won lori radio won tun lo ko imo kun eyi ti won ni ni won lo China won lo Indian won sese de ni a de dupe lowo Olorun Eledumare oba ajiki pe won lo layo won de de layo oga mi e ba ki awon ara ile mo mo ko ma bere pe ki le mu wa China bread won ta ba je nbi ara ma ma se mene mene mene mi se sara
1: bread ale mi o mama o emi o mama o

0: mo party orin fun awon kan 700,000 ni mo gba fe le ti mo ko lasan mo ko ka mi 100,000
1: yen no won ju
0: bi bo ti e nice ra wala o ma
1: ani mo dupe pe ari anu gba o awon adupe pe ari anu gba o sori ki se gbogbo eyan lori anu gba
0: 5 million ni mo gba lele eyi ti mo ko yi ṣugbọn ma gba 500,000 lowo
1: ni nice akiyin wa kiyin ni te tin gba wa ni wakati eh arole wa osan le wa lela wa urule yin wa ni te ti ba wa China n sin oju orun la won wa nti won yasiko yi adupe lowo Olorun ti o nṣiṣe ara bo ṣe wu Dr. Mrs. Ombolanle Ajibade CEO TSBJ Aduke Reserva Global Services aka Nola Ayewa ti mo je ka ma toju e na lo nki wa pe e ku ijo meji e ku ijo meta ododun bi o
0: oga mi e kaabo ma e kaabo se dada le de adupe lowo Olorun pe layo le lo ade dupe pe layo le de ba wa e tun lo fi imo kun imo Olorun a de ma fun yin se si mo mo pe awon other things to ma wa jade nisin awon eyan gba pe yes TSBJ Aduke Riz Peters iya inu laye wa pe won se be nkan ti wa wo omo to tun wa pelu won omo to tun wa pelu won tun wa se custard kan wa ma mu custard wa wa ba mi mu kini wa na te ba tun ri eleyi ta nso igba temi na fe nu kan eru ba mi ise mo se mu laaro kutukutu ba mo ni mo bere sni korin ni I wanna take you there edure ma worry orin album tuntun to fe jade ni ko se te ba je ka oyan ma lo gbo sheri custard eni ba mu ara jolo ara fine ara beautiful all ite ma wa laaro te ni jeun te ma koko sa te ba ti ji laaro bayi era bu shibi meja bi meta e bu sinu cup ke wa fi omi die si ke wa turn e te ba ti turn e tan e wa da omi gbona le ke wa po ke wa farabalẹ joko ke mu e ma fi sugar mu eleyi o
1: no milk si wa nbe sugar ti wa nbe
0: sugar everything ti wa nbe ke se kini leyin ke po ke wa ma mu ko de wa won owo perete eyin e wo ale lo wo eyin te ba nilo video mo se video ma send video e sin te ba fe ri te ba de fe ra e pe number Chiquito emi ni distributor Chiquito ni Ibadan Chiquito ni distributor te ba fe ra ni other state e lo sibe sugbo e te ba ra lowo Chiquito ami Olorun o ti wa nbe touch not my anointed o ti wa lori e so owo perete eyin te ba ni ife si e pe mi leyin eto kin so fun yin omode mu agbalagba mu okunrin mu obinrin mu lati se ara gam laaro e se e pe mi te ba ti ready iya wa kile mu wa fun wa leni
1: adupe lowo Olorun
0: alhamdulillah
1: ti o ba ni topic kan ni matriti imi atun wa sugbon ju gbogbo e lo ma fi menu ba lorun seun
0: emi awon woli
1: ni kuku lagbara ti wa ta wa fi seun gbogbo emi mi mo se o adupe mo fe menu ba e ri pe mo n soro pa stress fan program wa te n gbo stress is real stress is real spread kiss
0: ke to de se mo ko ma ko subu lori bridge o de ku
1: sherry ta ba n so eyin to ba wu lo le gba eyin ba wu lo le gba ma so pe mo wi temi o
0: beni
1: sherry eyin to ba gbo fun re ni beni n to sele si mi gan e je mi gan o kan so fun mu aburo mi pe your stress is too much go and rest wa so pe oke o ti gbo o ma rest o kuku gba lati rest loto o wa ri pe esunun jade lenu eni yi okay o awon eyan ni o se lo o se gba drip ki ara re ko le tete se abere drip lasan ni gbele system dojuru ni orun ti o le sun fun re isimi ti o le se fun re
0: by fire by force o se
1: odidojo mefa si meje ni o fi yaju ni le soro
0: won laju
1: family gan ta ti gba bi pe iwo Olorun lo lemi ẹjẹ ká fúnra wa ní ìsinmi jọ ẹjẹ ká kíyèsí nǹkan tá à ń jẹ bí mo ṣe máa ń sọ ṣe lóṣù june tó kọjá I thank God for my life ipò dojú ti sátani àti àwọn ọmọ ogun rẹ kí ni kejì tí mo fẹ́ sọ nípa pé ká mọ sọ̀rọ̀ fún nǹkan tí à ń jẹ mo lọmọ tó travel ó kàn lọ fún òun náà ṣe mọ òun náà kálukú ń gbìyànjú o kan je kan kan ni ilu bi to lo country to lo ko ba lara mu oyin agbe o nbi sare gbogbo ti mo so yi ati kini ati keji hospital to land everybody see won sin bi temi se wa de bi ku ma te so pe nkan ti ma te so pe ke lo lele te ba ni ke ra nkan ja kan elemi a lo ti won ju bi fa bi fo ki le jo Monday si Tuesday mo ke mo ki 400,000 ti lo lori ti bodai ah ah ka le dan 3 days 4 days ki yen se bi 500,000 lori pe eyan ya gbe eyan bi eje ka tojo ara wa mo so fun pe nu laye wa eje ka ma tojo e ti yen ba ni ah lagbaje o mo na 500,000 plus si ina ma pe ki lo nfe ra sugbon ki ba ni aye ri to ba kan le tan eni ti o ra yo san be yen lo be yen eje ka menu ba wa tan wojo olorun fun omo ki lo nfa iro mo bi eyin baba eyin mama ti omo yin ti wa nile oko ma so fun ayi pe ko to di pe baba ati aunty fe segbeyawo o dara ka ma se ayewo fun awon omo yi ki lo le fa delay tan ba mari tan e ri pe ti omo ba ti segbeyawo laarin 3 months 6 months a ma expect pe ki yawo ma se gwogwo ko ma tuto ti ba ti tuto laarin odun kan ati ma wo pe ki lo nsele whereas nkan kan le ma chele e de je pe mewa ti nchele ti adenu pe ti nchele
0: mo
1: nchele na ni ki la ma so a ma poko si yiyara bo do se je te ko se mi ni bodo ma so anti se o si aye an wo pe ye ko ti fera ku e won so pe ọkọ mi soju se re emi na de soju se mi
0: adejo nse ojuse wa ninu
1: nursery adukeji lo odun meta le lo ti an ba sora ko ma si npa ki lo le fa to fi le ma si npa se mo pe na africa okunrin iya gan obinrin na ma concentrate gbogbo infertility issue le lori ti o ba ti le soyun na ni loko laya iyawo ni egba mu ala se deyin ese o wa jeun omo wa ni won bere si fun se yeye iya ko ma gbe mu awon family o ko ma so pe ki lo nsele se gbo baya ana ma gbianju ni ayara won won ti wa lo gbianju o won ni osin kankan to nse won ni ibi tan ti lo se gbianju ki lo le ma je ko osin kankan ti o de si oyun o se se ku je wi pe nkan mi ti mo lero like infection se mo pe o kere nu nkan ti eyin le fojuri
0: yes
1: PID laro obinrin pelvic inflammatory disease o le wa kan ma je ki won loyun o se se ko je wi pe aunty ti n dagba ko to se marriage o le ti ma ni PCOS polycystic ovarian syndrome o le ti ma ni fibroid wewe ninu ile omo o se se ko je wi pe boda ti se boya bi operation anemia nkan kan to je pe o ti le fa issue fun a de ti won so yi pe en ba ti bi omo okunrin e ma ye koropon omo yi wo ti kan ba lo soke ju kan lo e je ka ti gbe lo si ile iwosan ati n toju awon omo kekeke lati le drop koropon yen sisale bo se ye ki o wa awon kan kekere yen ti eyin o foju fo ti eyin o foju ri ti eyin o mo yi pe le fa wahala to ba dojo waju fun omo o se se ko le ko fa ki omo okunrin be ko ma le fun obinrin loyun ti obinrin ba ti sorisirisi awon asemo se kaakiri ri bi yo ti seyun ri boya awon idoti ti po ni omo e o le fa ki oyun ma le duro sirunu obinrin be ti okunrin ba tun wa ni tan pe ni prostate enlargement se mo laye john awon agbalagba lo ma ni prostate enlargement these days these two irugbe saye ta awon omo wa n gbe won le awon omo 20-30 won ti ni prostate enlargement ti won de ni mo ti prostate se ma de ti n wu e ke si wi pe according to medical analysis ibi ti aton gba wa ti oju ona yen ba ti wu fun ato lati jade lo sara obirin ti ona yen ba ti wu ti ato ba nbo lati ara okunrin ati ni ori ati ni iru ti ona yen ba ha fun ori le lo ko geru seyin igba mi ewe ori le lo kiru na jo koja ko je wi pe ibi ti won tin lo loju ona o ti re won se de mo pe in millions ni atotokunrin da sile si aro obirin ti I to ba fe domo ti won ma luwe lo sinu ile omo obirin to ba to je wi pe

0: la iwuli atajin rere pastor Enoch Folorunso baba mi ajin rere kayode oyebode oju oluwa onwo e onwo mi awon gangan lo lotu eto yi pelu iyonda olohun Abimbola Sadek Padi mi gangan Olorun bo tin ye ta jo ma se lojo mejo mejo Olorun te lapa bi te fin lanfani ati gbo mi ketekete o de ni shite la se odumare akodun ni mu e lowo yen
1: Oruko re ladapo baba
0: Oluwa remi lekun Adesina loruko temi Big man presenter na mo mi si ni gboro aye Eka lele kan si eka bo sori eto yi Ile iwosan ayomo lori afefe Destiny Clinic on here Bi o se Abimbola Asusha ya ka je ka lo sohun mu ti Monday na mo Monday akoko Monday to nbo yi ni o ibi ta ti ma lanfani ati pade ni oja pata ti ati ma gbadura ta dura de ma gba gbogbo loja patapata se igbagbe Monday akoko ni o iyanjo Monday to nbo yi ojo kefa osu keje 2026 la gogo mejo wuro yẹn no ja pata ni o e ma gbagbe a tun so nipa ida da si bi to se nte si wa bi e je ka doke lo ka ja awon se yen ta ba ja awon se yen ton a pada bo wa sori eto lekun rere e le nbe ku kale e ma ye kuro nbe god bless you
2: Pastor, Pastor, this is an lọ́nà pọ̀lọ́ṣọ́. Lọ́jọ́ Sunday, látàgọ́ méjì ọ̀bọ̀ sí mọ́kànlá. Gbogbo ẹni níjọ́ The Lord City Gospel Grace Ministry tó wà ní M.A. Alilé A. Of Akinfo Street, Meridian Bus Stop, Àpáta Ìbàdàn. Ẹ lè darapọ̀ pẹ̀lú wa lórí Facebook àti YouTube at The Lord City TV. Darapọ̀ lọ́jọ́ Sunday.

0: Bankole Joseph, Prophet Olatunji Alabi, Guest Minister, Babatunmi, Tabitha Feromi, Oladosun Twins, and Evangelist Brigette Arugundade. Venue, Team of Elisha Ministry, Champion by Faith Church, Old Ife Road, Akigbade, Mato Ibadan. Not this, first 150 people to attend shall be given 10,000 naira each. For more inquiries, 081-3087-2518. Come and be blessed in Jesus' name.
1: Eaton Land Kidigba, RPC Protein, Ibadan Mesiogo. Now, at your doorsteps, beef and goat's meat from live cattle and goats, specially bred and raised on RPC Cattle Hub. A pest setting audacious move by Real People Concept. Meat from cattle and goats, reared with utmost care and professionalism by animal scientists. RPC Protein, healthy beef, healthy goat meat, in a very clean environment. Walk in to buy or order for home delivery. Live cows and live goats are also available. Antibiotics free, hygienically batched, well packaged and refrigerated. Call 091-2739-4422 or visit Real People Concept at 126 Adekunle Fajuyi Road, beside NNPC Mokola Ibadan. RPC Protein, a baby of Real People Concept.
2: Labbaik Allahumma.
3: Aha! Atete sun latete ji fun gbogbo alalaji to mura le de haji 2027 eto ti bere ni perewu ile ise alalaji to se fokoto Alidaya Hajj and Umrah Services be ni o bi ajo alalaji orilede Nigeria se fi lele wi pe September 15 odun yi ni gbogbo pepe pe o wa sopin lori owo sison fun igbaradi haji 2027 ni Alidaya se nkesi gbogbo awon alalaji to fe ba wa se haji odun tin bo lati ya wa gbe igbese common care ki won fo ko le ki won si pari gbogbo owo sison won ko to di ojo 15 osu kesan odun yi ti gbogbo eto kase le eku ti mo ti Alidaya wi pe idekun alalaji a o mu ni kekere lodo ti wa eto ilegbe irorun ti o jina se haram o nje aje gbadun lore kore ti ara si gbogbo awon aye to ye to fi mo wa si ofe lati gbadegba ijo ta bada lati lo ati bo ki ye eya agbera bayi ke ko si Alidaya Hajj and Umrah Services ni number 2 Adedimu Shopping Complex opposite Bufas Filling Station Iwo Road Ibadan tabi ke ma pe alache ati oludari Alidaya Hajj and Umrah Services sorry 0806-244-0572 anfani so die die wa lodo wa to fi mo irin ajo umrah olososu Alidaya Hajj and Umrah Services aji irorun ni ti wa bidni light Tala
4: Obale bagge o wole pelu steez bitters jagun labi okunrin ogun gentleman on the body system ogun tarigi akanse bitters to ba orisirisi aisan bi adota ninu agu ara woya aja 50 bitters besti gbogbo obirin to dati emo imule awon boys to fe pe lori e to fe se normal ra 50 bitters wa fun gbogbo sisi ologe omoge to sexy bobo ati baba to fe wa fully active in the other room tabi ko mo lomoge wole ko ma le se normal david lati se sise ki ati sun to ma fe dogun ewo aye gba yen ti koja o step up pelu 50 bitters ko sun rayo ko fun baby e tan nibi kibi nibi gbogbo ati nigba kugba 50 bitters is produced by the 50 Waves Limited. Esilerida kakiri gbogbo bi ti won tin taja to jojulowo. Office address wa ni Lot 3, Light and Craft Building, Basorun, Ibadan. While our head office is at Ojaja Mall, Abraham Adesanya, Ajah, Lagos. To be our distributor, call 0704-318-3929. 50 bitters. NAFDAC Ijolote.
5: The Kingdom of God Gospel Mission International, Obamoro Camp Grand, along the Wo Ogbomoso Road, the Wo Nipinle Osun, Lusagbekale 72 hours program. Ti o bere lojo 15 osu keje titi di ojo 12 osu keje odun 2026, July 15 to July 18, 2026. Sa pakori eni, etu sile, eje ko ma lo. Ah! Agbara ninu Jesu si wa sibe. Ta lo de o? Ta ni ojo olojutu aye e? Tan so se re doku. Ta lo leri pe o sire ti fun omo? Wa dide. Gbaranle lojo 15, ojo 14, ojo 17, ati ojo 17 osu keje odun 2026. Ma bo ni pade adura alagbara ni 72 hours program Obamoro Camp Grand along the Wolipili Osun pade woli Peter Adeleyi Olowo Koroku Apostle Dr J Olayinka Folabi Okoto Jesu woli Mati Oyelowo Prophet Timothy Jesu Tunde Pastor Ezekiel Ayomide Olorin Emi Lady Evangelist Emilola Exeda Esther Akitola Iya Anointing Lady Evangelist Olaji Oroyi Oko Ofembe lati MRS World Academy Taska Filling Station Olodo Fatuma Junction ati Salinsile Filling Station Odoriwo Prophet Ezekiel Salawu ni o gba gbogbo eyan lalejo dipe wa deni tusi
6: Eku dede asiko yi o gbogbo eyin te n gbo mi nile loko oruko temi o yi pada o omo lara bosede adebanjo si gbogbo yin mo si iya ara le mi je mo ni alejo pataki kan nile loni onisegun agba ti gbogbo eniyan mo daada baba ibaruba ti gbogbo aye mo si oba isan ara mo di adugbo omolete ni badan leyin ile baba adedibu opposite people's girls grammar school mo ri awon eniyan ti won ro ketiketi idi ni yi ti mo fi so wi pe a gbodo se iforo wa ni lenu wo fun baba yi e ba nki awon eniyan ka bo
7: e ku dede akoko yi gbogbo eti to ba la nfani ati ma gbo mi gege bi atokun ti wi baba iba aruba lo ko mi gbogbo eyan si ma pe mi ni oba isan ara ise la se debe o odun ni mi mi isa imo foloko gbogbo awon eti to wa si ngbo mi ri o mo wi pe ke ise tuntun ni osupa loju orun kin to tes waju e kokko gbo ero bani soro 080 33 88 10 08 tabi 070 18 21 11 11 Hey, o ti pe ta tin fa oyinbo je nbo ko fo be ni ko ni fo elewe are mo la wa o itoju gbogbo ara aye pata la siyan laayo ise ta mo ta ko ta daye ba ta si wadi ijinle si na lo so wa do lokiki taye fi npe wa ni baba ibaruba loni a tun jo soro lori awon nkan kan abi meji e wa nkan fi ledi abi ke fi dile nkan alaafi ara wa ko ni gbandanu gbu bi elubo
6: baba ibi ti mo ti fe bere gangan ni wipe kini yoruba npe ni elewe aremo
7: e se atokun be yan ba tin ja ewe to nsogun efori ogun narun ogun maropa marose ogun inu lilo ogun laku egbe ka ma rin ko ma tin gbangban bi eni fe subu ka ma rin tage tage ka ma mi loke loke ki to o ma po tabi ko mo salai to ko di wipe oju nsu abi nkan la go lori eyan ati gbogbo n to je mo nta fi lalaafia laye ta wa n fe wi ategbo ti bile awon baba wa se iru ewe ni won pe ni elewe are mo awon ti won se ona balaafia o ti wa ni je be
6: baba eje ka sare wo awon esan ti nda emi awon eyan legbodo lakoko yi tabi ti nso awon eyan di arugbo osan gangan
7: e se atokun opolopo aisan ni nso awon eyan di alaabo ara telomi si ti darugbo koja ojo ori e lakoko aisan kan be ti an pe nla ku egbe awoka losan losan fasan fasan awon aisan to ni se pelu inu eje to je pe kokoro inu eje ni yo ti kagbako ti o mo ko ba eje are eda eyan ti awon san tin be lara ofin ni raye rin de bi to ye ko raye rin de ni o ba di pe eni to ye ko rin buso meji pelu erin ni o ni le da opo na meta rin ti o fi mo mi gule gule elomi sire won mo fa wonu moto won mo gbe bi gba ti an ba n wo apo ewa ni elomi to ba rin die yo mo mi gule gule elomi o si mo so wi pe egbe kan dun ohun to ba fowo kan abi ti o ba fowo kan aisan kokoro nu eje ni itu tawo kanan si npa o se lateyin wahala ti kokoro nu eje dale opolopo yin o ma so pe apa kan ori nfu awon yeyeyeye ni gbogbo igba elomi sire to je wipe yo ma ri nkan bi kurukuru abi pe ifi abi ile ti fe su losan gan elomi a si ma pariwo wipe to nba sun ati didi o ma wuwo bi igba ti won ba gbe gige duka ori ibusun gbogbo n ta n so yi aisan ni arun ni afi ka toju e nigba telomi n ba n lo awon ore re o mo duro de ni ese elomi o si se jakute debi pe bo bo bata le ko ni mo bo wo bata ko ni mo elomi yo mo te okuta mole ko si ni mo ko n to okuta mole aisan ni ta gbodo mojuto bo ba ti di pe eyan n sun loru eyan n ji eyan n se yo bi igba merin marun mefa kile o to mo o gba furasi opolopo okunrin si ni o se dede nile mo opolopo ejo be la ti ri lori ayelujara lori imu mawuran eko mi o se dede eko mi o se dede elomi se kan sun lo won ati e mo fe elomi se yeye awon baba ti ati han bi awa atawa ta n soro yin na awa na o sa lai mo moju to ra wa awon baba awa o loko won lodo won si soju se won lodo awon iyawo won elomi nu won gan oni iyawo eyo kan meji meta merin abi ju be lo tawon iya na o si mo wo ta n tori nti han fe wo nta ti wa nle opolopo omokunrin lo je bi pe nkan didun to je ati bo ti lora re atopolopo aisan to ko nile igbonse abi le ewe abi bi ti won o toju daada nlo ti so elomi di lakurete ti o le pe pepepe mo opolopo elomi lo je wi pe apa kan re bayi atese kan yo mo gbon bi ba si ti ngbon be afi ka moju to tori pe bomi mara ki npa eloruko ta npe aisan tumi le ki nfiele nloruko ta npe arun o iwo na o tu sita ni pe nkan bayi nse mi o bo ba dodo wa baba ibaruba oba isan ara ni eyin ile baba adedibu lo adojuko people's girls school to wa ni molete ni badan ibe la wa ta nfa wo oyinbo njeun ko fo ko si ni fo opolopo awon eyan wa ni le Nigeria ipapa nle Yoruba ni won ma ba se teni eleni nse je ise temi tin se lati ogoji odun atodun merin ti mo wa lenu re yi lawon kan o kan gbe baagi won mo kiri garage ni wo roodu loja aba layeye ni mopo ni bere ati kaakiri pe awon ni baba ibaruba o baba ni kawon ba won mero wa si molete mo ni ah eleyi ero to wa gan ati idan lo ntan aran yan kankan nse o awon ti an si re seru se be towo to bi meji okunrin meji nu won towo to afimu won danrin na ni asifin ajofin ile ise wa osisi lori oke isale l'office wa wa ibi ta wa lati du ati wa na la wa telefone wa na telefone wa a so ogun mi to koja iwe are mo kara o ya gaga keyin o lu aye pelu igbadun eni ti o ti iku lo ni gboke won ati gboke yin awon ru awon mo ita ati wa kilo fun kilo fun kilo fun ti won o gbo lowo ba meji nu won baba ibaruba o pe meji office wa o si pe meji ko si lori oke isale lo wa leyin le baba adedibu ni molete ni badan telefone wa o si yato te fi npe wa lati jo yi ohun na la nlo tawon eyan fi npe wa 08033881008 egboyun le kan si 08033881008 tabi 0708021111 0708021111 baba ibaruba leyin ile baba adedibu ni molete ni badan o doju ko people's girl grammar school ni bela wa boro ba doro la ku egbe abi nti won pe ni to sugar abi ki fun pa eyan o mo ga aboro oju abeti olorun mo ji arogun ropa rose abaro mo legun abawoka awon to wa do wa ti mo awa ti an wa ba na si mo awon ti n wa sodo wa bi won na ba de loni iwo na ori wipe ero ogbalode la akoko fi sayewo fun o to je ero ogbalode eleibo ngba ba se yun tan la mo bi ta isan lugo si la wa bere ise to ba ti lo ba se ni olu ko si tin je po ndegbe on worin bi moto tin ko gede ko si tin je po taputu nle ogbodo taputu ni won mo ki o pe baba ti bere si taputu ti an ba ni baba o ni gba baba o ni gba baba ibaruba ni won pe be o alaafia ara wa ko ni gbadanu wu bi elubo
6: baba iru awon eyan wo gan ni kun won mo wa sodo yin
7: eseun atokun eni ti o ba ni gbagbo ninu iwe ategbo ma wule wa eni ti o ba ni lo ogun ta ba fun ko ma wule wa eni to je pe to ba de ayin ti o ni se ba ti ni ko se ko ma wule wa o awon ti o ba lo ogun ba se ni ki won o lo awon to ni gbagbo ninu iwe ategbo awon ti won o si ni ki won o se ti won o le soro jade pe bayi ni nse mi ta si sayewo fun won ta si fun ologun won tara won o si ya e ma bo leyin ile baba adedibu ibi kibi te ba ti de badan ele n lo molete awon eyan wa lati ilu oyinbo eleyin re molete e ba de molete e bere ile baba adedibu ni adojuko people's girls grammar school la wa 08033881008 tabi 07018211 0708021111 0708021111 aisan oni kain woroko bi awo gangan o aisan oni teyin woroko bi opa alu e ni burin burin jiju esin ni popo oju ate ti oni relede yin ami ni kankan o ke nde nle fuya ke wa jade soro ara yin elewi are mo ni wa o baba ibaruba oba isan ara awa loko awoka awa loko la ku egbe bi aisan ailese dede lodo bere ba si foju kan wa yo mere sa ni o 08033881008 0803881008 tabi 07018211111 0708021111 alaafi ara wa oni gbadanu bu bi elubo a ma reti yin pelu ogo Olorun oba ese kupo

0: so mo ni alejo gbajugbaja onisese ni kuro royin ni ale oni iya wa e da ko yin from Nigeria o
1: mo ki gbogbe ti to n gbo mi ajinde ara yin ma je o esan ti ogbogun olorun ni fi se ko ni fi se mi na oruko mi ni iya iseyin omo oro
0: eni eni imona pataki fun gbogbo omo odua lapapo kaakiri agbanlaye lori eto ilera ati igbaye gbadun won momo wa
1: ohun ti mo mu wa fun eyin yen wa ninu ile gege bi mo se ma ntenu mo ohun na ni mo tun ni ke a tun fi akoko yi ka tun ma fi ranra wa leti lori akosejaye akosejaye wa o se pataki fun kaluku wa ati lori awon omo ta nbi awon kan ta pati ta tele mo tin fa idiwo fe ni kokan wa ohun ni mo pe wa laki esi si pe ka tera mo ki kaluku ko jade ki kaluku lo se akosejaye awon omo re ati ta wa ta je onbi gangan tori akosejaye yi idiwo tin fa fun eni kokan kaluku o mo pe aewu akosejaye ini mu awon sise bi erin jeje eliri tabi fun elomi gan ti o ti ere egbe eregbe yawo mo ti ma ntenu mo pe iwo to je elegbe omo to mo latara akosejaye re o le mudiwo wa fun o lati ri ibujoko tabi lati e ti ni aya niwo to je okunrin awon mi a ma bere pe se okunrin legbe ni ngba ti eyan ba wo akosejaye ni o le mo boyo okunrin ni tabo obirin o ni awon kan yi si fa ifaseyin fopolopo tabi papa julo awon ti won ti e wa je omo omi awon to je omo omi yi latara ala telomi nla elomi mo pe omo omi lohun latara awon iwo telomi wa nje niwo to jo omo omi o ti mu idiwo wa lori ririse lori awon omo elomi gangan lo dina mo awon omo to bi latara pe iya gangan o mora re tabi baba gangan ni o mora re o mu idiwo wa fun eni kokan won latara aiwo akosejaye
0: e koko ni pe e fe gba gbogbo omo odua ni mona pe kikaluku ko lo se iwadi jile ni lana ti bile kan le ba mo ona ti won o fi mo gbegbe aye alafia abi mama wa
1: bo se rinu olotu awon ti won ti jade ti won ti wo akosejaye ara won kaluku ti mo ona to ye ka won to awon ti o ba ti jade wo awon la tun fi asiko yi so fun opopolopo ti bonu soro ti nja latare ewo elomi ti pa ewo ti tona re si ti lojutu gbogbo nkan ko ni ogun elomi be to pe irin ajo re o ti e je mo ko logun ara igba ti o si mo nkan ti o je ko se ini nse latara n telomi nwo ewo ni fun ti o si mo irin ajo elomi ko fe iyawo pupa iyawo pupa n lowo loju ti ni ajo re o si ba be lo awon nkan yin la ntan mo le si pe kaluku ko pada sinu idile ti won ti bi kaluku awon nkan ti won se enu ile eni kokan o fa idiwo telomi omo eni won bi le legun eni won bi le oloro eh ti o wa mo pe nkan ta baba yi ti se yi o wa nu rin ajo aye ta fi bi ohun ti mu idiwo wa fun won
0: mama wa ta ba wa re to se tan lati gba imoran gege be fe gba gbogbo omo odua moran bayi lati gba mo lori lati tan mo le si gbogbo to so kunu aye won ibo ni won ti le ri yin mama wa
1: bi won se le gba ri emi ya iseyin omo oro ibi kibi ti eyan ba tin bo ko di olorun sogo baba da be bridge olorun sogo ibe ni won o ti gbe moruwa tabi taxi amuloko tan ba ti wa da amuloko last bus stop kan so fun awon lokada taba won ni moruwa pe awon lo Mumbai Mumbai school lona odeyale akanran road ibe ni won o ti de mi ya se leyin school Mumbai ni mo wa eni to ba wa fe pe mi sori ero ba ni soro mi
2: 08072 at 08025106561